0: Ikokan Ikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love Me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho!
2: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ ID, 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Masabaw.
1: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
1: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
1: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Isang Feel Good Monday! Ngayon ay araw ng Lunes, August 3, 2026. Sa lahat ng mga ka-vibes natin na nilalamig at parang hipon, magandang umaga!
4: Anong parang hipon?
6: Nakatupi.
4: Ah, kala ko.
6: Balok.

0: Sa bagay kasi, niri, blessings yun eh. Bakit ka mag-a-act sa yan ng pagkain?
1: Tama, sipsipin mo maigi.
0: Ha! Ikaw ba sumipsip ka na ba ng kape?
2: Patapusin kasi.
0: Hoy, hindi pinapatapos eh. Gusto mo, ikaw lagi na uuna eh.
1: Sagot ng sagot.
2: Hoy, ngayong umaga, maririnig mo simula alas 8 hanggang alas 12 ng hali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Talika!
2: Para sa paborito mong bitabina sa umaga, Favorite Vibe!
0: Ang bilis ng araw, kamakailan lang. Katapusan ng July. Ngayon, August 3 na pala tayo.
1: Oo nga, ang bilis. Nako po. At pabalapit na rin ang bear month, ha?
0: Oo. Ikaw ba, ano bang nilulook forward mo ngayong Agosto?
1: Ngayong Agosto, talagang mag-ipon kasi nga, ghost month. Paniniwala ng ating mga ka-vibes, hirap pumasok ang pera at mahirap din magpalabas kasi nga, medyo gipit at talagang medyo, alam mo yung parang hirap kang gumalaw pagdating sa budget.
0: Oh, kasi yan yung sinabi ng mga pungsoy natin at nakasanayan natin. Pero syempre, nasa sayo pa rin yan, ka-vibes. Di ba? Post ka ng post sa Facebook na sana ngayong August, blessings.
1: Be good to me.
0: Be good to me. Ikaw naman, hindi ka naman good.
1: Yun
0: lang. Di ba? Bad ka. Magbagong buhay ka.
1: Yung ugali mo pala ang masama, hindi yung buwan.
0: Oo.
1: Totoo yan, di ba? Yung be good to me. Di ba? Halimbawa, August, be good to me. September, be good to me. Pero ikaw yung masama ang ugali.
0: Naku, magbago ka na. Para maging good ang pasok sa'yo ng suwerte. Yeah. Dapat, ikaw ay maayos na tao.
1: Correct, diba? Kung maganda ang aura mo, maganda ang vibes mo, magandang ginagawa mo, ang pasok sa'yo niyan ay talagang good pa rin.
0: Oo, yeah. Parang si Kiko ngayon, kulot ang buhok. So, ang pasok ng ano sa kanya, ng energy, puro ano din, puro kulot. Kulot!
1: Tawan-tawa? Tawan-tawa?
0: Parang bago gising ka lang ba?
1: Hindi.
0: Bakit ganyan yung buhok mo?
1: Hindi pa ako nakapag-ayos ng buhok. May makeup pa lang.
0: Ay, taray, makeup.
1: Fight me.
0: Fight you. At nakapangkilay siya.
1: Correct.
0: Bakit ka nag-aayos?
1: Kailangan mag-ayos, babe, para presentable tayo.
0: Nakikita ka ba nila?
1: Hindi, mamaya sa live tayo na kasi papalit sa Alda, babe.
0: Ay, wow! Pala decision sa buhay.
1: Ayaw mo?
0: Ano to? Ayaw God mo? Gave me you?
1: Oo.
2: Hoy, good vibes! Parang gusto mo ng good vibe na kwentuhan at dugdugan hanggang alas 12 sa tanghali. Kahit na nilalamig ka na parang hipon, kami nang bahala sa iyo. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Ay, kalikot!
2: Dito lang sa 92.3 FM!
0: Ka-vibes sa Soundtrip!
2: Ang Lupet! 92.3 FM! Favorite Music Radio!
3: Ka-vibes!
4: Ang Lupet!

0: Jamaica vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Kabibes, ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Salamat ang ating mga kabibes sa diwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan. Ito ang para sa mga ngalangalan nyo.
4: Happy birthday!
1: Hey!
4: Galan!
3: Happy birthday!
4: Okay.
3: Tara, kanta na ang birthday mo ngayon. Let's do this!
5: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday, sana'y mabusog niyo kami.
3: Sino-sino ba ang mga may birthday ngayon?
4: Ito nga, nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan. Walang iba ang aming, ano talaga namang famous singer.
3: Uh-huh.
4: Walang iba kundi si Miss Lani Mesalucha.
3: Hey, happy birthday, Lani Mesalucha.
4: At ganun din itong actress, singer, and television personality.
3: Uh-huh.
4: Who first gained ang kanyang kasikatan sa Pinoy Big Brother Lucky 7. Walang iba, Vibory Esclito.
3: Happy birthday, Vibory!
4: Ganun din ang ating ano, galing PBB din to, ha?
3: Uy, paborito ko to.
4: Paborito mo, talaga?
6: Kamukha mo to, kaya gusto ko to.
4: Talaga? Sana, si Kira Bollinger.
3: Uy, Kira Bellinger!
4: Bellinger!
3: It's okay, it's alright. Happy birthday, Kira! Ang eto pa, syempre magpapahabol. Birthday pala ngayon ni Jericho. Happy birthday, Jericho! Single!
4: Happy birthday, Echo!
3: Si Echo, birthday niya pala.
4: Oo, magpapansit ka naman. Oh, papahaba ng buhay yan.
3: Wow naman, happy birthday. At syempre, hindi magpapahuli ang nag-iisang kinitang chikadora. Maligayang karawan, Kim Churba!
4: Syempre, tulog pa si Kim Churba ngayong oras na ito.
3: Galing sa gimmick?
4: Wow!
3: May pera?
4: Yaman yun.
3: Yaman yun. Happy birthday, Kim Churba! Churba. At ganun din, maligayang karawan din kay Kenneth. John Kenneth Iray. Happy birthday!
4: Maligayang karawan sa'yo, Kenneth!
3: At sa lahat ng ating mga kababis na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang po lamang ng kanilang araw ang kapanakakalabay nyo. Ito ang para sa mga mukha ninyo.
4: Maligayang kaarawan!
3: Happy birthday, Gantana!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo ang inumin.
5: Happy birthday. Sana'y mabusog nyo kami. Yeah, baby.
3: At sa aming pababalik, talagang parang happy na birthday pa dahil makakasama mo hanggang alas 12 na tanghali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
1: Ano?
4: Kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FM on
4: Kavibes sa Sound Trip ang Lupet!
2: 92.3 FM on Favorite Music Radio
0: Kavibes!
1: Ang Lupet!

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Heto na nga, DJ Main at mga ka-vibes. Naku po, alam mo na ba ang latest?
1: Hala, ano yun?
3: Dahil isang vlogger na naman ang sangkot sa kontrobersya kung saan DJ Main...
1: Ano na naman?
3: Ay, naku, pinatawan ito ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO dahil sa kanyang ginawang vlog.
1: Oh no! Nagulat ako.
3: Ang vlogger na ito o influencer ay kinilalang si Balagbag.
1: Ito yung makulit na laging nagko-content about kalisada o kung ano-ano pa man.
3: Yan. At ang kanyang huling vlog na sana ay umani ng paghanga o entertainment. Pero sa kabila nito, ito yung umani ng mga batikos.
1: Bakit?
3: Dahil nga, yung nasabing content nito ni Balagbag ay yung scripted naman, although ito yung pagbangga ng sasakyan sa kapwa sasakyan kung saan ang eksena ay kunyari may tumatayong individual sa parking slot at babanggain ni ng sasakyan ni Balagbag yung sasakyan na sumingit sa kanya.
1: Yun na. Kumbaga gusto niyang iparating dun sa konteksto na dapat hindi kayo tumatayo dun sa ano sa espasyo ng parking, hindi naman kayo sasakyan, tao kayo dahil sobrang greedy ninyo. Diba?
3: Pero nga ayon sa mga otoridad sa LTO particular, ito po ay nakakabahala para po sa mga motorista dahil nanonormalize nito ang mga maling gawi at baka tularan ito ng iba.
1: Lalo na yung mga beginner pa lang, hindi pa ganun kalawak ang kaalaman pagdating sa kalsada, diba? Baka gayahin.
3: At ito yung nakakabahala din para sa mga ka-vibes natin at individual dahil nga ito yung magdulot na kapahamakan sa lahat ng mga motorista. In short, hindi siya magandang content.
1: Totoo. Alam naman natin na gusto lang magpatawa ng kahit sino.
3: Exactly. Tama.
1: Pero minsan dapat nilalagay natin sa lugar. Kasi hindi lahat ng nakakatawa sa'yo ay nakakatawa sa nakakarami.
3: Tama! Yan! At isipin din natin yung kaligtasan ng iba nating mga ka-vibes na nakapaligid sa atin.
1: Totoo.
3: Dahil nga ito ay hindi biro dahil sasakyan ang pinag-uusapan at kaligtasan ng individual at ng mga kapwa nating nagmamaneho sa kalsada.
1: Huwag natin i-normalize yung ganyan. Gamitin natin ang platform ng maayos.
3: Okay. Tama.
1: Although, lahat naman tayo ngayong generation na ito, actually, ngayong panahon na ito, marami nang kumikita sa social media. So gusto natin talaga magpa-trending. Pero ayusin sana natin yung bawat content na ginagawa natin, di ba?
3: At dapat nga maging responsable tayo.
1: Totoo.
3: Sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Na napapanood ng ating mga kapwa.
1: Totoo yan, mga ka-vibes natin. Lalo kung alam mong lagi kang trending.
3: Tama.
1: Ibig sabihin, ang daming sumusuporta sa'yo. Ang daming pwedeng gumaya sa'yo. Oo. So, doon pa lang dapat naiisip muna kung anong gaano kaganda ang content na ilalabas mo. Hindi lang basta-basta lang, di ba?
3: Oo, hindi lang basta may magawa ka lang.
1: Totoo.
3: Actually, hindi lang naman to ang first time na content na ginawa ng isang influencer kung saan nakatawag ito ng pansin ng mga otoridad. Marami pa tayong ibang mga ka-vibes na hindi na nagsisimula pa lamang sa content o content creation na talagang nakapukaw din ng kontrobersya at ng atensyon ng ating mga otoridad. Marami diyan kasi akalimitan gumagawa ng content, sila din yung nagbibigay ng kapahamakan para sa sarili nila.
1: Yun
3: lang. Diba?

0: sinasabi ng mga otoridad, maging responsable tayo. Hindi tayo basta pwedeng mag-upload lang. Kung ano, tama yung sabi mo kanina, kung ano yung nakakatawa sa atin, eh marahil hindi nakakatawa sa iba. Kaya naman maging responsable tayo sa ating gagawin. Lalo pa kung tayo ay tinatawag natin natin sarili na influencer.
1: Kaya nga, yeah! Influencer, you influence other people. Kaya think before you kiss. Kiss.
0: Tama, di ba? Meron na think before you click, pero ito naman, think before you upload.
1: Ah, gano'n. Okay, ikaw ka ba sa pag-isipan mabuti, huwag banat ng banat sa social media.
0: Dahil kapag na-upload mo na yan, wala na, hindi ka na nakakasiguro kung, di ba, kahit ba, binura mo na yan. Pero lifetime nandyan na yan.
1: True.
0: May iba na re-upload, may iba na screen grab.
1: Nakuha na.
0: Wala na. Patay talaga, be.
1: Kaya kung pangarap mo maging vlogger, maging influencer, eh make sure mo lang na ikaw ay tamang gayahin ng mga taong manonood sa'yo.
0: Yan! Yan naman po inaabangan natin ang magiging resulta ng investigasyon at pagpapaliwanag ni Balagbag sa LTO. At isang magandang umaga din muna kay Julda May Lugpo mula sa General Trias, Cavite. Nakikinig daw siya sa atin at nanonood. Maraming salamat! Thank you!
1: At ganun din kay Marilu ng ano, ng Cavite.
0: Si Marilu!
1: Nakapag-twerk ka na ba?
0: Grabe naman!
1: Tsaka yung mga vibes natin sa General Santos.
0: Magandang umaga po sa inyo dyan sa mamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Salamat po.
1: At ganun din sa mga nakikinig sa 102.3 Baguio, 102.3 Bacolod.
0: Yan o! At hindi magpabauli ang 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor. Thank you! Salamat po. Magandang umaga din sa lahat ng ating mga kabibes gaya ni Randy Santisas, William Mortel, Arms Espina, at Will.
1: At ganun din kay Claudio Gascon na taga Tagudin, Ilocos Sur, wow, na nakikinig daw sa atin, Kiko.
0: Wow naman, salamat po. Ang dami talaga.
1: At ganun din kay Jebit Yong de la Cruz. Magandang umaga.
0: Thank you. At sa lahat ng ating mga kabibes, pwede kayong tumawag mamaya para sa live on-air na bati ninyo sa
1: 0954-406-1967.
0: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy nyo pa rin mapapakinggan. Mapapakinggan. At ikay talagang mahihirinan kapag napanood at napakinggan mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: Kasama makulit mong tito si Rancho Kiko. Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Kabimes sa Sound Trip Ang Lupet.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabibes!
2: Ang lupet!
1: Nakahilata ka pa! Uy! 9:26 na!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kabibes!
2: Ang lupet!

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa Soundtrip. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Nakikinig pa rin kayo sa paborito niyong vitamina sa umaga,
6: Favorite Vibe!
5: Kasama na isang baby ng bayan, DJ Main!
4: At ang makulit mong tito si Radyo Kiko!
5: At magandang umaga at happy birthday kay Ate Lano at Gagay Bilbao mula kay Sierra Bilbao. Happy birthday! At happy listening din sa mga taga-taytay Rizal. Ayan.
4: O, yung Changi, andyan, yung palengke. Yung ating mga ka-vibes na talagang always nakatunin. Mga taga-Luguna din.
5: Wow.
4: Ating mga taga-Batangas.
5: Grabe naman kayo. At syempre, di magpapahuli yung mga taga-Etiva. Thank you! Magandang umaga din sa lahat ng mga pasahero, konduktor at bus driver sa EDSA Bus Carousel at P-TEC. Salamat po sa inyong pakikinig. O, Jiba.
4: Oy, mga ka-vibes natin dito sa mga kapalengkian natin.
5: Uy!
4: Na kahit maulan-ulan, talaga naman dinadagsa pa rin.
5: Correct,
4: ang tao. Okay. Dahil syempre, masarap ang masabaw ngayong maulan-ulan na ito.
5: Oh, masarap yung may hinihigop.
4: Oh, sana all. Ganyan kong higop.
5: Oh.
4: Dapat ano, ganon! Ganon ang tama paghigop! Diba, bakit sa tawa ng tawa? Tama naman ah!
5: Tama naman.
4: Para masarap na masarap.
5: Natatawa lang ako.
4: Yung kasabay mong kumain, magaganahan sa paghigop din.
5: Natatawa lang ako kasi talaga ang sarap mong humigop. Yeah!
4: Talaga?
5: Oo, higupin mo nga ako.
4: Ha?
5: Hot dog.
4: Hindi, hamburger. O, sige na ka-vibes, tawag na kayo sa mga gusto bumate.
5: Mm-mm.
4: 0954-406-1967.
5: Live kayo mabate ha, pwedeng-pwede yan. Tawag na kayo dyan at magandang umaga din kaya Vanessa ng Pasay at sa mga taga Cabrera Street sa Pasay City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tawag na kayo. Eto na, ang bilis naman. Hello! Hello!
4: Ka-vibes, magsalita ka. Sige, ikaw din, bahala ka.
5: Kawalan mo to, Char.
4: Uh-oh.
5: Hello!
4: Ayun, mukhang nasa banyo pa ata siya.
5: Hello, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
7: Hello po.
5: Hello.
4: Nasa banyo.
5: Nasa banyo nga. Ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
7: Kainin po, taga Iloilo.
5: Uy, yung live.
4: Uy, maayong buntag sa inyong tanan, mga palangga ko nito.
5: Palayo tayo ng palayo, ah.
7: Inungga po ako.
5: Oo. Uy, halata naman na inungga ka.
4: Oo.
5: Opo. Ano pang ulit pangalan mo?
7: Aileen po.
5: Oh, Aileen? Aileen?
4: Kamusta ikaw, Aileen?
5: Aileen, magbate ka na mula sa Iloilo.
7: Binabate ko po pala yung pinsan ko dyan sa Binyang Laguna, si Jiren Villamor po, at saka si Jason Villamor, tapos at saka si asawan niyang po, si Ria po Villamor, at ang tsuhin ko po dyan, si Jir Villamor. At saka sa Cavite po, si Tito Rime, at saka si Tita Ani, at saka pinsan ko po dyan, Dainika. Tapos yung tsuhin ko po si George Puli, at saka si Jiren Villamor po.
5: Ayan, o siya, yun lang, Aileen.
7: Yes po.
5: Ayan.
4: Yung boyfriend mo, Aileen, di mo babatiin boyfriend mo?
7: Boyfriend!
5: Ay, boring!
4: Gusto mo ba? Gusto mo ba?
7: Pinamani ko po pala dito yung kapatid ko po na si cellphone at saka ang nanay ko nagwawalis.
4: Ay, hello po sa iyo, nanay!
5: Yung ipon na natitweet, batiin mo na.
4: Pagwalisin niyo po si Aileen.
7: Kapatid ko po.
5: Ano ito yun, Aileen?
7: Yung kapatid ko po, si Carlos Poli, binabate ko po, ay, at si cellphone po.
5: Ayan, oh, wow. Sige. Aileen!
4: Aileen, paano mo kami napakinggan? Paano mo kami na-discovery?
7: Nasa radyo po.
5: Oo nga.
7: Sa Bacolod po.
4: Bacolod?
5: Bacolod? Live kami sa radyo na. Oh, pakinggan mo kami, Aileen.
4: Sa Bacolod?
7: Opa!
4: Oh, ay, talaga?
5: Hindi namin alam.
4: Hindi namin alam yun, ha? Salamat, Gid, ha?
5: Oo, salamat pa rin, Aileen, ha? Palayo tayo ng palayo. Punta na tayo ng Iloilo.
4: Lagi ka makinig, Aileen, ha?
7: Lagi ka makikinig kay Mama Mia. Tapos sa inyong buong dalawa. Tapos kay Gigi Ogie Alcacid po.
5: Si Ogie Alcacid. Sino si Ogie
4: Alcacid? Sino si Ogie Alcacid? Baka si Pogi.
5: Oo, Pogi, Pogi.
7: Yan, si Pogi Alcacid pala. Nagkamali ako.
5: Sige.
7: Tapos yung request ko po, hindi na po pinatugtog kahapon.
4: Pagalitan natin.
5: Pagalitan natin yan mamaya. Ha, Aileen. O, Aileen, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
7: 92.3 FMR ang lupet.
5: Yan! Salamat, Aileen! Nakinig ka sa amin lagi, ha?
4: Pag di ka na makinig, kukunin ka ni Lord.
5: Salamat, Aileen! Mula sa Iloilo, thank you! Grabe naman.
4: Grabe naman yun. Salamat, Gid, mga Ilongga, Ilonggo!
5: Grabe yun, palayo tayo talaga ng palayo.
4: Hindi na ako magtataka sa isang araw. Sa isang araw? Nasa West Philippines, sino tayo? Yung nagbabantay doon at napapakinggan tayo. Diba?
5: Grabe, pero salamat po. Na-appreciate namin kayo na sobra-sobra. Hindi namin talaga akalain na kahit ultimo sa Iloilo, napapakinggan tayo ng live. Salamat po.
4: Yes.
5: Ba't di tayo aware doon?
4: Oo, kaya sa mga Ilongga dyan, mga Ilonggo, mga taga-Bacolod, mga taga-Iloilo, ay pwede kayo tumawag ka vibes sa ha? Huwag kayo mahiya. Tingnan nyo si Aileen. Umabot hanggang dito sa Maynila. Diba?
5: At eto na, susunod na ang pagkakataon nyo, ka-vibes, na pwede kayong magkwento. Ano man yan, inspirasyon, konsumisyon. Basta kwentong may kwenta sa ating SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang numero nyong tatawagan ay
4: 0954-406-1967.
5: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan, kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Mel.
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
5: Ano?
4: Kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Kabayam sa Sound Trip.
5: Ang lupet.
4: Meow.
5: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Kabayam.
4: Ang lupet.

0: Ang lupet!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS.
3: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Iumpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet.
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Patuloy ang paglakas ng Tropical Depression Louise habang kumikilos ito sa silangang karagatan ng Aurora. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA alas 2 kanina madaling araw, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 185 kilometers silangang-hilangang silangan ng Belair Aurora at 125 kilometers silangan naman ng Kasiguran. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Naglay ang hangin umaabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugso na hanggang 70 kilometers kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Pulillo Islands at Camarines Norte. Inaasahang tutungo ang bagyo pahilagang kanluran at posibleng tumama sa Northern Luzon sa hapon o gabi ng Lunes. Matapos ang landfall, inaasahang liliko ito hilagang silangan at lalayo na sa kalupaan.
4: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa iba pa mga balita, nanguna ang kasong panunuhol bilang most serious charge o paratang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa latest na survey ng Okta Research, 4 sa bawat 10 Pilipino o 43% ang nagsabing pinakaseryoso ang bribery. Sinundan ng misuse of confidential funds na may 28%, samantala tig 10% naman ang nagturing na pinakamabigat ang unexplained wealth at grave threats, habang 8% ang hindi makapagbigay ng sagot. Ayon sa Okta, ipinapakita ng resulta na may pagkakaiba ang tingin ng mga Pilipino sa bigat ng bawat paratang. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang July 11, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 years old pataas.
4: FMR Newsbreak.
6: Samantala sa ating panghuling balita, hinikayat ni Senator Erwin Tulfo ang mga electric companies na makipagtulungan sa pag-alis ng system loss charges sa mga bill ng kuryente dahil hindi niya makatarungan na ipasa sa mga consumer ang bayad sa kuryenteng hindi naman nila nagamit. Ayon sa Senador na siya ring chairman ng Senate Committee on Energy, umaabot sa bilyong piso ang kita ng mga kumpanya habang patuloy namang nabibigatan ang mga Pilipino sa gastusin. Binigyang diin ni Tulfo na may pananagutang panlipunan ang mga electric companies at dapat hindi ang publiko ang sumalo sa kanilang pagkalugi. Tanawagan din ng Senador na tapusin sa loob ng taon na ang mga pagdinig sa Senado upang maamiyandahan ang mga patakaran na nagpapahintulot sa pagpapasa ng system loss charges sa mga consumer. Git niya, panahon na para magbigay naman ang mga kumpanya at hindi laging ang mga mamamayan ang nagbubuhat ng pasanin.
4: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganade na magandang umaga.
4: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: Chismis na naman. Ang lupet!
4: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin.
0: Ang lupet!
4: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ito ang lupet!
7: Oh, ka-vibes, dyan ka lang! Umpisa na ng kwentuhang may kuwenta, SKL! Share ko lang! Kaya naman tawag na kayo sa 0954-4061-967 at magkwentuhan tayo kasama si DJ Maine sa aming pagbabalik. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
4: Eto na, Kavibes, ang iyong pinaka-aabangang SKL!
1: Share ko lang!
4: ang kwentong may kuwenta! Kaya naman, kung gusto mong makipagkwentuhan, nag-aarap ka ng someone na makakasama sa buhay, o gusto mo lang maglabas ang iyong rat, inspirasyon, konsumisyon, tungkol man yan, kanino, pakikinggan ka namin, basta tumawag ka sa
1: 0954-406-1967.
4: At Kavibes, live na rin kami sa aming Facebook page.
1: I-follow, i-like, i-subscribe na ang mga social media accounts namin. It's 92.3 FMR Manila.
4: Yan o, live na rin tayo sa TikTok ni Tito Rico mo, ha? Naka-live ka ba?
1: Hindi.
4: Ay,
1: boring. O, yung mga natin, Kavibes nating malalayong lugar. Ito na ang pagkakataon ninyo. Alam namin, yung mga malalayo na yan, yan din yung may mga mas hugot. Maraming hugot sa buhay. Pwedeng-pwede nyo kaming kausapin ngayong oras na ito. At handang-handa kaming makinig sa mga rant ninyo sa buhay.
4: Yan, yan naman. Gusto nating batiin ang lahat ng ating mga kabibes na nakakapakinig na sabayan mula sa 97.5 FMR, Jensen.
1: At ganun din sa 102.3 Bacolod, Baguio. At kung may hindi pa kami nababanggit at napapakinggan ninyo kami, maraming salamat po and good umaga sa inyo lahat.
4: At magandang umaga din sa 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
1: Wow, Davnor?
4: Davnor.
1: Anong Davnor?
4: Davao del Norte.
1: Davnor, wow. Kung may Davnor, tayo anong tawag sa atin?
4: FMR Manila.
1: Sunga ka, no? Sa atin ngang dalawa. Sa atin. Kumbaga Alden. Diba? Ay, kinulang sa bitamina sa umaga?
4: Linawin nga ni...
1: Diba? O ano?
4: Sa atin,
1: Makik. Makik?
4: Makik? Mag-isipan natin yan.
1: Ay, boring. Mag-isipan.
4: Kailangan masarap.
1: Ay, wow. Bakit masarap ka ba?
4: Oo.
1: Sino nagsabi?
4: Ikaw.
1: Oh, excuse me. Yes. Wala akong sinasabi.
4: Kung titigan mo nga ako dati, naglalaway ka niya.
1: Ay, yak. Alam mo bakit ako naglalaway?
4: Bakit?
1: Kasi parang may rabies din eh. So, nahahawa ako. Ganun.
4: So, yung sabi nga, nahahawa ka na.
1: Hindi rin. Ay, kabayos, tawag na nga ako.
4: Hindi ba yung tawag?
1: 0954-406-1967.
4: Ay, magandang umaga kay Inday Shera sa tatay mo, sa kapatid mo, nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Tawag na kayo, mga kabayos, para sa inyong SKL. Ano yung number?
1: 0954-406-1967.
4: Hinihintay namin ang inyong mga tawag, Kavibes. Pwede kayong mag-share ng inyong mga kwento ng buhay, frustration, inspirasyon, at kahit ano pa yan, kahit tungkol kanino, pakikinggan namin kayo.
1: Ikaw nga, na nakahawak na ngayon sa telepono, na nagdadalawang isip kung pipindutin ba o hindi. This is your sign. Diba, nahirapan ka na, diba? O ngayon, pues, i-share mo sa amin yan, kaya i-dial mo na yan. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot pa.
4: Kami nang bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin na i-judge. Pakinggan ka namin, Kavibes, at baka kami rin na maging kasangkapan para mabigyan ka ng ibang kaliwanagan at POV ng buhay. Huwag mag-alala nandito kami, dahil kami ang iyong Kavibes.
1: True, lalo. Kaya ano pang iniintay? Tawag na sa aming numero. 0954-406-1967.
4: Magandang umaga din sa mga Kavibes natin na nanonood sa ating Facebook Live, 92.3 FMR Manila. Si Will Ilagan, William Mortel, Sari Lerma, Lawrence Manipor at sa lahat ng FMR Squad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you!
1: Good morning din sa iyo, Severo Amadeo, kay Julius Trinidad, at kay Mama Ninyong Blue.
4: Mama Ninyong Blue.
1: Kay ano? Kay Sari Lerma, pa-shout out kay DJ Sigel. Wala nga si Sigel, di ba? Kami yung umaga, di ba? Tapos hinahanap ko yung wala. Ano ba
4: si
1: talaga?
4: Sari yan?
1: Oo.
4: Ito si Sari, kung sino yung wala yung hinahanap.
1: Totoo. Halatang patay na patay ka kay Sigel, no? Bakit gusto mo mag-SKL.
4: Oo nga.
1: Oh, di ba, ikwento niya sa atin. Baka may maibigay tayong payo sa
4: yan.
1: Kanya, di ba?
4: Tawag ka, Sari. Baka sakali may kwento mo sa amin kung paano ka namamasa.
1: Namamasa?
4: Na, ng
1: ulan.
4: Pawis?
1: At saka ulan, kasi nag-ulan eh. Di ba? Sari, tawag na. Ayan yung mga ka-vibes natin. Uy, pwede kayo tumawag gamit ang mga Viber ninyo, ha? Kung wala kayong load. Diba? Para dire-diretso ang ating usapan. At kung tatawag man kayo, eh make sure nyo lang na ano, na hindi malakas ang kanilang monitor para hindi nag-feedback.
4: Yan, gore-gege. Dahil pag nag-feedback yan, automatic yan. Ay, tatapon namin yung telepono.
1: Sorry. Isingiling ka namin ng mahal. Char!
4: Eto na, dali, tawag na kayo. Oy. Wow, eto na.
1: Let's go.
4: Hello!
1: Hello. Good morning.
4: Lakasan ng boses, Biha. Oh, sino to? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Derek Sinale po.
4: Ano ulit? Pangalan mo? Eric?
1: Eric, tama ba? Eric?

0: Sige nga, Felix, kung idol mo si DJ May, sabi mo muna.
1: Sige nga, pato na ayaw mo.
0: Opa, Felix! Kamusta naman kayo dyan sa Batangas?
2: Pa?
1: Kamusta kayo dyan sa Batangas, sabi ni Kiko?
2: Maulan ko, masarap mag-lowy. Eh.
0: Wow!
1: May girlfriend na ba si Felix?
2: Wala nga po, naghahanap nga po ako ng katulad niyo.
1: Ay! Alam mo! Tagal mo! Hayaan mo na
0: lumipas na yun.
1: Nakalimutan ko talagang sasabihin ko kay Felix. Alam mo, Felix, hindi ka makakatagpo ng katulad ko kasi nag-iisa lang ako. Ano ba ang hanap mo sa isang babae?
0: Ayan.
2: Yung maganda pong mata.
0: What's this?
1: Parang ganito.
2: Saka maganda pong tumawa.
1: Ano pa?
0: Minaalala.
2: Yung matangkad to.
0: Sabihin mo ako, anong height mo?
2: Saka may kulay yung buhok.
1: Ay!
0: Talaga.
1: Parang ako
0: parang sa lahat yun na!
1: Height ko? Hindi mo matatanong yung ano, yung buhok ano?
2: Yung naka-jacket po.
1: Ay! Nanonood siya.
2: Naka-jacket yung mahon.
0: Tumitiri ka man mo, Felix.
1: Naka-flying kiss pa, no? Oo. O, Felix, gano'n ka nakatagal single?
2: Pero po, nagka-partner po ako eh. Siguro nasa mga ako ah, nasa mga 20 plus.
1: Ilan taon ka na ba?
2: 46 po.
0: Hoy! 46? Single ka ba rin?
1: Tsaka pero parang bata ang boses niya.
0: Felix!
2: Ah,
0: 46 years old ka na, pero hindi ka pa nakakapag-asawa. Bakit?
1: Sagutin mo.
2: Eh, naghahanap po ng medyo bata-bata sa akin ng konti lang.
0: Ay, chusy pa.
1: Bakit bata ang hinahanap mo? Sige nga, enlighten us.
2: Siguro yung mga kasing edad ni Ma'am May.
0: Hindi mo na nandiretso yung gusto mo si Main.
1: Ako yung standards, ha? Oo.
0: Malay mo naman, di ba? Ano ba? Taka lang, may tanong dito yung mga ka-vibes natin. Ano daw ba ang itsura? Baka pwede mo kaming bigyan ng idea. Ano ba ang itsura ng isang Felix ng Batangas? May sisiu pa.
2: Moreno.
1: Moreno.
0: Moreno.
1: I love Moreno.
0: Hoy, mahilig sa Moreno to. Oh, ano pa?
2: Matangkad.
0: Baka. Matangkad. Oh.
2: Tara.
1: Wait, balik tayo sa matangkad. Anong height mo?
2: Ha?
1: Anong height mo?
2: 5'8 po.
1: Hoy! Oh. Matangkad!
0: 5'8!
1: Let's go!
2: Mahaba
1: yung paa!
0: Mahaba ang...
1: Ano ka? Sinasabi sa amin yun? Ano connect nun?
0: Ano ka, jirap?
1: Mahaba ang paa.
0: Oo, ha? Pinagmayabang
1: ko. Anong size? Sige, anong size ng paa mo?
2: Ang sabi, pag mahaba doon pa, mahaba rin.
0: Easy.
1: Ang pasensya.
0: Pasensya.
1: Oo nga naman.
0: Tama yun.
1: O matangkad, moreno.
0: Ano daw size ng paa mo?
1: Ano size ng paa mo?
2: 43 sa US.
1: Oh! Mahaba. Mahaba nga. Ang pasensya nito.
0: Mahihirinan ka dyan, Mayn.
1: Mahihirapan ako pag naglakad kami. Ang bilis na maglakad.
0: Tama.
1: Ako, may iwan. Hingal na. Di ba? Oh, tapos, ano pa? Si ano ka ba? Singkit ba mata mo? Oo. Bilugan ba?
0: Oo, yung mata mo ba nasa batok?
1: Ano ba?
2: Bilugan.
0: Bilugan. Wow, bilugan.
1: Oo.
0: Ang ilong mo, anong ilong mo?
2: Tsaka masipag.
0: Alam mo na yan?
1: Alam ko na! Hindi mo nasagot. Hindi mo nasagot yung tanong. Oo, masipag. Ano ang pinagkakabalahan mo sa buhay?
0: Iba yun na lang
2: natin. Ang ilang ko po eh, parang katulad ng sa inyo, ma'am.
1: Ah, katulad daw sa akin.
0: Ay, wow.
1: Pointed. Wow.
0: Matangos, ha?
1: Matangos, ha? May lahi ka ba? Anong lahi mo?
0: Sitsu.
2: Lahing Doberman.
1: Doberman?
0: Piloso po ka.
1: Bakit Doberman. Ibig sabihin ng Doberman, protected ya. Protected.
0: Protective.
1: Ano yan? Protective yan. Mm. Diba? Tapos matalino. Mm. Makisig. Oh. Diba? Ganyan mga Doberman.
0: Alerto.
1: Oo.
0: Tahol ka nga.
1: Tahol. Isample nga.

0: Opo, makiisig.
1: Mahuli ka daw, para marinig namin kung ano yung personality mo.
2: Arf, arf.
1: Tahol ka. Au, au, ganun.
2: Sabi niya, tinatangtaan niyo.
1: Teka lang, ano pinagkakabalan mo sa buhay? Nasa tingin mo karapat-dapat ka sa akin.
2: Oh, yan, yan.
0: Masipag po, nakatrabaho araw-araw kahit Linggo.
1: Ano ang trabaho mo?
0: Kuan lang po ako, isang hamak na construction worker.
2: Ah, hindi, hindi lang.
1: Hindi lang. Mo, alam mo, hindi mabubuo ang studio namin nung pinagtatrabahuan ng bang tao, mga gusali, kung hindi dahil sa inyo mga construction workers. Di ba? Kayo ang masisipag, kayo ang magigiting. Tama. Kaya naman, itaguyod ang...
2: ano?
1: Ang mga construction worker.
2: Huwag mo nila lang kasi trabaho yan, hanap buhay yan. Nagbibigay yan ng kabuhayan sa lahat ng mga ka-vibes gaya mo, di ba? Oo.
0: Halo block maker lang po ako.
1: Huwag ka mag-alala. Pag naging tayo, tutulungan kita maghalo.
2: Yeah!
0: Maghaloan po tayo.
1: Ha?
0: Maghaloan.
2: Gusto mo ah.
1: Gusto mo ah. Gumugusto ka. Ay, kung i-date mo ako, ang pangalan niya?
2: Felix.
1: Felix, kung pagbibigyan kita i-date ako, saan mo ko dadalhin?
0: Sa Lumihan dito sa Batangas.
1: Wow. Bakit Lumihan?
0: Sa masarap na Lumihan.
2: Sino mas masarap, Felix? Yung Lomi o si Maine?
0: Para si Mamento.
1: Hindi mo pa nga natitikman.
2: Hindi mo pa natitikman. Alam mo naman.
1: Oo, oh, bulero ka. Natitikman kasama. Yan. Ganon.
2: O Felix, baka sakali na ito na yung pagkakataon, makahanap ka ng makaka-partner mo o baka trip mo yan, di ba? O manawagan ka na sa mga ka-vibes natin, syempre bukod kay DJ Maine. O talaga kay Maine ka loyal?
0: Eh, hindi lang po.
1: Contento
0: na lang po
1: ako
0: kay
1: Mamay. Wow! Loyal siya! At, bakit ako nagustuhan mo? Bakit? Ano bang nakikita mo sa akin na hindi ko nakikita? Huwag kang ganyan kasi nagsiselo si Kiko.
0: Ang boses
1: ko po,
0: napaka-sexy.
1: Ano?
0: Napaka-sexy ng boses niya.
2: Oh. Nanonood ka ba sa live? Sa Facebook live namin?
0: Opo. Saka lagi ko po pinapunod yung reels ni Mamay.
2: Kaya pala nakatingin ka sa ano. Yung mata mo, easy ka lang. Oo.
0: Aba?
2: Oo, hotdog.
1: Felix, sana makahanap ka na ng the one, no? Oo, baka hindi ka kasi lumalabas-labas din kasi. Para kang si Marilu. Eh, baka.
2: Oo.
1: Baka, ito na yung hinahanap ni Marilu.
2: Baka si Marilu talaga nakatadhana sa'yo kasi may tumawag din sa amin. Marilu ang pangalan. Ang sabi niya, hindi siya makapanagpo ng kanyang makakapartner kasi nga hindi naman din pala siya lumalabas. Gaya mo.
0: Hindi po, lagi po ako nasa labas dyan, nagtatrabaho.
2: Eh, hindi, trabaho yun eh.
1: Oo, pero yung sabihin mong maka-organic encounter. Oo,
2: yung aura-aura ka, ganun.
0: Katapos po ng trabaho eh, diretso na po ng bahay.
1: Oh, yun lang. Kailangan mo lumabas-labas. Oo. O baka naman tamang scroll lang to sa social media, no? Mm. Oo.
0: Saan po, pagka nagyayaya yung barkada, nalabas.
1: Hindi ka ba nalulungkot? Oo, na parang ilang taon ka na bang single?
2: 20 plus years daw.
1: 20 plus? Nakulungkot na yan!
0: Siguro na. May ibubuga pa naman po.
2: May ibubuga pa?
1: May ibubuga pa. Sige, wag mo na ibuga.
2: Felix, parang naluluha ka. Parang naluluha ka.
0: Hindi
2: ito, nantilang
0: pa talaga ako magsalita.
2: Ah, ganun ba? Hindi.
1: Bakit ano? Bakit mo namang hinayaang 20 years kang single? Ano ba yung pinaka-last na relationship mo? Anong nangyari at parang feeling namin na trauma ka?
0: Wala po, parang hindi na rin po ako nakahanap dahil kala ko po lahat ng babae. Dahil yung sa una ko pong kone, binigay ko pong lahat.
2: Uy!
0: Iniwan lang ako, sinayang lang yung pagmamahal ko.
2: Teka, linawin natin. Itong babaeng to ang naging dahilan kung bakit hindi ka na sumubok ulit na pumasok sa isang relasyon. Tama ba?
0: Parang, opo. Dahil, nung una po maghiwalay kami, siguro nasa mga 3 taon.
2: 3 taon. Teka, itong nakarelasyon mo na to, Felix, ilang taon kayo? Naging kayo? Ilan? Ilang taon?
0: Siguro po mga 2 years. Tapos nagkahiwalay po kung may siguro 3 years.
2: Oh, okay, tapos nagkabalikan kayo.
0: Tapos nagbalik siya dito sa amin. Namin siguro ako.
2: Naging kayo ba ulit?
0: After 3. So, nagsama po kami mga 2 months lang, umalis na ulit.
2: Tapos nagiwalay na ulit.
0: Opo, matagal na po ulit. Matagal na po ulit. Siguro na sa mga 10 years na.
2: Anong dahilan ko bakit kayo naghiwalay? Paano mo nasabing niloko ka?
0: Hindi naman po sa niloko. Baka po dahil palabar ka da yun eh.
1: Ah, parang mas priority
0: palabar
1: ang ibang...
0: Palabar ka da sa mga lalaki. Yung mga minsan malalaki po kasi yung kabarkada na ako.
1: Mabarkada.
2: Parang ibig mo sabihin, hindi pa siya tapos sa pagkadalaga, tama ba?
1: Hindi pa siya ready sa commitment.
0: Opo. Parang hindi pa siya ready ng magkaanak.
2: Ah, pero ikaw, okay ka na doon na magkaanak na sana kayo?
0: Oh, dahil malaki po ang tanda ng edad ko doon, sa mga 10 years.
1: 10 years gap. Oh. Ah, bata pa nga.
2: Ay, oo nga.
1: Eh, kasi gusto mo yun eh, naghahanap ka ng bata. Tulad ngayon, di ba tinanong natin kanina, ang hanap niya rin bata.
2: Mas bata.
1: Oo.
2: Bakit?
0: Hindi naman po medyo bata, yung siguro mga...
2: Hindi mo namin sinaming isip bata, sabi namin. Mas bata ang edad.
0: Mga 8 years lang gap.
2: Pero bata pa rin yun, di ba? Baka siguro nagkakataon lang, Felix, na yung mga pupusuan mo o yung pinipili mo, eh hindi pa talaga ready na mag-settle down ng gaya ng gusto mo at plano mo sa buhay.
0: Kasi naman po, sabi po kasi nila, mas masarap daw magmahal ng bata sa'yo dahil masarap alagaan.
2: Ah, gusto mo pala mag-alaga, di sana kumuha ka na lang ng anak.
1: Yun, maasahan mo yun.
2: Oo.
1: Habang buhay.
0: Hindi, yun po. Yun din po ang sabi ng mga babae. Ang sabi nila kung magkakarelasyon doon sila, yung mas matanda sa kanila para mahalagaan sila.
2: Kaya sabi ba tayo sa to?
1: So after noon, hindi na siya nag-try. Nasaktan na siya na parang hotdog. Nasaktan ka na. Oo, nasaktan ka na kaya hindi ka na nag-try ulit pa na kumilala at magmahal muli.
0: Hindi naman po. Parang naging busy lang po ako sa trabaho.
2: Teka lang, Felix, ha? Para kasi minaamoy ako sa'yo, dediretso yung ano namin, ha? Para hindi tayo paligoy-ligoy. Felix, feeling ko kasi masyadong mataas ang standard na hinahanap mo sa babae. Di ba?
0: Parang, yun nga.
2: Oh, tamo?
1: Pero diba? Wala naman masama doon eh. Lahat tayo may standards kahit ikaw. Diba?
2: Pero ang ibig ko sabihin doon, DJ Main, parang maging realistic ka lang. Dapat doon ka lang sa katotohanan at tatabot lang ng pamantayan mo, di ba? Yung masyadong mataas. Halimbawa lang ha. Ito, example lang naman to. Ikaw to, si Felix ka, ito yung estado ng buhay mo. Harapin na natin yan. Ito yung estado mo sa lipunan, ito yung estado mo sa buhay. Pero ang ginugusto mo, halimbawa lang ha. Don't get me wrong. Mayaman. Paano ka magkakagustong isang mayaman sa isang hamak na Felix?
1: Uy, walang masama doon.
2: Wala nang masama.
0: Kung may kaya sa buhay, dahil ako isang mahirap lang.
2: Ay, hindi yun ang usapan eh. Ang usapin. Ang tinutukoy ko, Felix, kumbaga, maging realistic lang tayo. Diba? Doon lang tayo sa makatotohanan. Kumbaga, kung mangangarap ka kasi o gusto mo yung parang suntok sa buwan, napakalayong mangyari. Doon ka muna sa basic.
0: Hindi naman po yun diba? Hindi naman po yun, sir, ang aking tuwa.
2: Sample nga lang. O di sige, sabihin na lang natin, ito. Isa pang example. Nagkakagusto ka sa isang babaeng, hindi kayo magkakilala, malayo. Malayong distansya nyo. Halimbawa, si Maine.
1: Oh.
2: O paano kayo magkakagustuhan? Paano ka rin niya magugustuhan kung hindi ka pa niya nakikita, hindi ka gumagawa ng effort para makilala ka niya at para mahulog ang loob niya sa'yo? Diba?
1: Magulat tayo, bukas nandiyan na yun sa baba.
2: Nakaabang. May dalang lomi. Diba? Yung mga ganon. Kumbaga maging realistic lang muna tayo sa sarili natin.
1: Kung ano yung nasa harap mo, ano yung nasa paligid mo na malapit sa'yo, yun yung bigyan mo ng atensyon. Kasi baka sa sobrang layo ng pagtingin mo, hindi mo nakikita yung taong nandyan pala
2: yan.
1: Sa tabi mo.
2: Yun yung punto de vista namin. Diba? Hindi usapin dito na langit siya, lupa ka. Walang ganon. Marami namang posibilidad sa buhay. Pero kinakailangan nating harapin yung realidad. Doon lang tayo sa makatotohanan, diba? O gaya niyan, paano ka rin makakahanap ng ng mamahalin mo at magmamahal sa'yo, kung sabi mo, pagkatapos ng trabaho mo, uwi ka kagad. Lumalabas ka man, eh hindi ka naman din siguro gumagawa ng paraan para makakilala ka.
1: Mm.
2: Baka naman ang ginagawa mo, kung lumabas ka man, kasama yung mga tropa mo, inom-inom.
1: Inom. Diba? Eh wala kang mapapala dun sa inom. Oo. At kung naghahanap ka ng maayos na babae, hindi mo matatagpuan yun sa inuman.
2: Yan,
1: although, hindi ko gene-generalize, meron at meron pa rin, pero suntok sa buwan, makatagpo. Kumbaga, may mga ganun tao ay naghahanap ng, gusto ko ng ano, ng edukadang babae.
2: Oo.
1: Tapos pupunta ka ng gimikan, maghahanap ka ng edukadang babae doon.
2: Tama, ayun, exactly.
1: Saan mo matatagpuan ang edukadang babae doon? Sa kapihan.
2: Oo.
1: Kasi busy yan eh.
2: Correct.
1: Diba?
2: Naglalaptop.
1: Naglalaptop.
2: Nagsusulat sa notes.
1: Yes, so ihanapin natin kung ano yung gusto natin doon din sa best place na matatagpuan natin yung taong gusto natin.
2: Yan, yan yung sinasabi namin, di ba? Makatotohanan. At kalimitan din sa mga babae, ayaw din naman ang makikita ka umiinom.
1: Mm.
2: Ba't ako papatol dyan? Palainom yan.
1: Oh.
2: Anong gagawin sa akin yan? Di ba?
1: Ayayain lang kami. Ano future ko dyan?
2: Correct.
1: Wala. Di ba? Saya lang. Mm. Pero sabihin mo pang long time, hindi.
2: Yan. Oh, nagiget mo ba yun, Felix?
0: Nagiget ko naman po.
2: Ayun, ganun. Di ba? Tsaka, ano tayo eh? Papunta na tayo sa finish line ba eh?
1: Oo. Oh, medyo pakalahati ka na.
2: Oo. Oh.
1: Sayang naman yan. Dapat inaano-ano mo na yan. Inaano-ano? Inaano, pinapractice mo na ang magmahal uli. Ang mag-alaga uli.
0: Malapit na mawala sa loto.
1: Oh.
2: Oh, tamo, di ba?
1: Wag mo nang hantayang mawala. Baka hindi ka pa umabot dun eh. Di ba? Enjoy mo ang buhay. Kumilala ka. Huwag kang matakot masaktan. Kasi parte ng pagmamahal ang masaktan muli.
2: Tama.
0: Opo.
2: Oh, ayan. O, diba? O, paano ka makakapanagpo ng isang gaya ni DJ Main kung kinukulong mo ang sarili mo sa araw-araw na routine at sa mga bagay na napakaliit ng tsansa na makakakilala ka ng isang pangarap mong DJ Main, di ba, Felix? O, sige.
1: Ninanamnam niyan.
2: Ah, ninanamnam mo ba?
1: Pero wala naman din masama doon sa pagiging masipag niya eh. Diba? Siyempre, sabi nga eh, kung may trabaho, grind lang ng grind. Pero dapat ang buhay kasi, balance dapat
2: balance
1: yan.
2: Eh.
1: Balance yan. Kasi kapag hindi yan balance, namimiss mo yung totoong...
2: Exciting part.
1: Exciting part. Mm. Yung magpapasaya sa'yo. Mm. Although, masaya ka, kumikita ka. Pero, at the end of the day, kapag nakaiga ka, feeling mo, there's something missing. Kasi nga, hindi balance yung buhay mo.
2: Mm.
0: Opo.
2: Opo.
1: Pupunta na yan dito bukas. May dalang lomi! DJ May, no? Ganon.
2: Na,
1: sabi ni Sir Kiko, tapangan ko daw, tinapangan ko.
2: Pumunta na from Batangas to Quezon City.
1: Oo.
2: O Felix!
1: Kung may nakikinig sa'yo ngayon, o yung future mo, yung magiging future mo na babae, kung sino man yan, ano ang gusto mong sabihin sa kanya ngayon?
2: Yan.
0: Nablangko po.
2: Ay?
1: Boring.
2: Oh, sige, easy ka
1: lang. Sige, sa akin na lang. Yeah. Last chance na makakausap mo ko ngayong oras na ito. Bakit kukunin na ba siya ni Lord? Ano ang sasabihin mo sa akin? Ayan ah, para may inspirasyon ah, para may hugot ah.
0: I love you.
2: Wala ka, bilis na po eh. Batanggenyo talaga. Matulis.
1: Bakit ano? Bakit parang nabubwisit ka nung nagsabi ng I love you?
2: Siyempre ako dapat magsasabi sa'yo, inunahan ako.
0: Ayan lang po ako, mabilis yung tiga ako magmahal.
1: Mabilis magmahal. Sa tingin mo, ano ang iyong ano? Ano ang iyong... Sige, kaya ko yan.
2: Ano?
1: Hindi pa nagpa-function yung brain cells ko eh. Ano ang lamang mo kay Kiko?
2: Wow.
1: Oh, ayan.
2: Wow, may ganun pa. Ano ba lamang mo sa akin, Felix?
0: Wala, parang lamang ko dyan, parang height lang eh.
1: Ay!
2: Talaga?
1: Ay! Grabe, durog ka dun ah.
2: Oo. Kaya mo na, patagusin na lang natin.
1: Si ano, 1-0.
2: Felix, 1. Kiko, 0.
1: Oh.
0: Ha?
2: Hot dog. O, Felix! Baka may gusto kang batiin, Felix.
0: Ang binabati ka nalang po talaga yung mga taga Dayapan lang rin, Batangas.
2: Mm-hmm.
0: Saka yung mga kasama ko sa Tarbaro, si Henry.
2: Yeah.
0: Oh, sige. Felix! Ano kayo po? Albong dalawa.
1: Oh, salamat. Uy, paano mo kami napakinggan? Eh? Paano mo kami na-discover?
0: Wala, lumabas lang po sa FB yung... sa inyo lang po. Nakapalo lang po ako sa inyo.
1: Oh, tapos, saan ka nakikinig? Sa radyo? Sa stream? Ano ba?
0: Sa... dito po sa...
2: ano?
0: Sa
2: FB.
0: Sa cellphone lang po.
1: Sa cellphone.
2: Ah, sa cellphone. Oh. Ay, wow.
1: O, kung may radyo ka dyan, ipihit mo sa 92.3, ha?
0: Wala po ako radyo. Hindi na po siyang radyo sa dito.
2: Ah, sa ano nga siya? Sa social media?
1: Oh, social media. Uh-huh. Hindi, pag nagkaroon sila ng radyo o dun sa pinagagawa nila, may radyo, ipihit niya agad.
2: Yan! Diba? Ano doon? Sige, Felix.
1: Ayan, bibili na daw siya. Dapat lang.
2: Felix, maraming salamat sa pagtawag, ha?
0: Maraming salamat.
2: Yan, si Felix mula sa Batangas. Thank you. Grabe
1: maraming,
2: naman.
1: Maraming salamat, Felix.
2: Sa mga kabayes natin. Grabe, 43. Naghahanap ng makakasama sa buhay.
1: Naku, sana nakikinig si Marilu. Baka this is the chance.
2: Oo, this is your time.
1: Oo, kayo pala ang tinadhanang dalawa.
2: Correct, di ba? Malay natin. Walang makakapagsabi. Yes. Sabi nga sa inyo, lahat ng posibilidad pwedeng mangyari. At sa programang ito, wala tayong pinapalagpas. Tinan nyo, di ba? Hindi nyo ba maakalain na magkakapanag po yung landas namin ni DJ Maine? O ngayon, inspired siya, di ba? Ngayon, in love siya dahil sa akin.
1: Ang ligas talaga ng ano mo, no? Ng foundation mo sa mukha, no?
2: Kaya mo na.
1: Hindi talaga ako inspired at in love sa'yo. Ay, naku. Hanggang ano na lang yan, umasa ka na lang talaga. Hanggang panaginip na lang talaga yung Kiko.
2: Tingnan mo, sa makalawang papabinyag ka na.
1: Bakit ako magpapabinyag? Hindi ka pa ba nabibinyagal? At kukunin mo akong ninang? Laki-laki mo na, hindi ka pa binyan. O sige na, kabayos, tawag na. Baka ano pa masabi ko dito?
2: Baka
1: masyado ng ano, masyado ng delulu sa buhay niya.
2: Okay, tawag na kayo para sa inyong SKL.
1: 0954-406-1967.
2: At hintayin namin ang inyong mga kwentong may kwenta, ka-vibes. Ito na, bilis naman. Hello!
0: Hello.
2: Eh, lalaki ulit. Ka-vibes, sino to? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
1: Hello?
0: Ako po si Jormy.
2: Joey from?
0: Jormy.
2: Ah, Jormy. Taga saan ka, Jormy?
1: What a Jormy has been.
0: Hello po. Sa Abra po.
1: Abra?
2: Grabe. Palayo talaga. Palayo.
1: Paano mo kami napapakinggan? Saan ka nakikinig?
0: Radyo po.
1: Radyo?
2: Sure ba? Hindi nga. Totoo?
0: Opo. Oh,
1: Abra? Oh. Saan mang Abra? Kadabra?
2: Wait, hindi ka na doon. Abra as in Abra ka, Jormy?
0: Po?
1: Abra ka talaga? Sa Abra?
0: Opo, opo.
2: Oh, sige. Sige, Jormy, anong ate na patawag ka?
0: Gusto ko lang po maghanap ng link po ng pangakausap or magiging katuwang sa buhay.
2: Oh, sige, Jormy, naghahanap ka ng iyong makakasama sa buhay. I-share mo na!
1: Ilang taon na ba si Jormy?
0: Sa ngayon po, ang edad ko po ay 25 po.
1: 25? Bata pa. Bakit naman naghaharap ka na kagad ng katuwang?
0: Eh, mahirap na po mapag-iwanan eh.
2: Oh, nagmamadali.
1: Time is cold.
2: Oo. Jormy, nagkaroon ka na ba ng girlfriend before?
0: Opo.
2: Hmm. Gano'n kayo katagal?
0: Tumagal po kami
2: 5
0: years po.
2: 5 years? Well, ano nangyari? Ba't na hiwalay kayo?
0: Nag-focus po kasi ako sa trabaho.
2: Kung hindi mo mamasamay, Jormy, ano ba yung naging hanap? Ano ba yung ano mo, trabaho mo?
0: Okay lang po bang sabihin dito?
2: Wag lang yung ano, yung detalye. Ano lang, ano ka ba? Engineer?
0: Ano po, military po.
1: Military.
2: Military.
1: Busy.
2: Active ka pa?
0: Yes po.
2: Active ka pa?
0: Yes po.
2: Oy.
1: Kailangan pala mabait tayo.
2: Sir, dito. Yes, sir!
1: Sir! Sir, wag po, sir!
2: Sir, permission to kiss, sir! Okay, irespeto natin to.
1: Parang ang hirap mag-joke kay Jorumi ngayon. Alam mo, tawag ka na lang sa iba. charot lang.
2: Alam mo, Jorumi, ganang ang loob namin sa'yo.
1: Alam mo, sir, ang pogi mo, sir. Parang gusto kita i-date, sir. Saan ka ba, sir?
2: Jorumi, naghahanap ka ng makakasama, as in gusto mong mapangasawa?
0: Parang gano'n na rin po.
1: Bagay, date to marry na si Jorumi.
2: Oh, sa bagay kasi yung ganitong profession, ito yung sobrang busy talaga eh, di ba?
1: Totoo.
2: Kahit off mo, off duty ka, papatawag ka talaga eh, di ba?
1: Walang rest kahit nasa bahay ka, nagtatrabaho ka pa rin, nagsisilbi ka pa rin para sa bayan. Oh. Kaya yung ganitong tao, ang hanap niyan eh seryosohan na hindi na para maglaro pa. So ngayon, Jorumi, ano ba ang hinahanap mo? Anong klaseng babae ang hinahanap mo? Lalo na ang hirap ng iyong trabaho, ha?
0: Yes po, sa hinahanap kong babae, yung kaya niya po kong hintayin. Anda niya po kong pagsilbihan. Gaya ng anda ko rin siyang pagsilbihan. Kagaya ng babae na kaya niyang tumbasan yung kaya kong ibigay na pagmamahal sa kanya.
2: Wow! Lalim! Pero halimbawa lang, Jorumi, for example lang, may babaeng tumawag dito at binigay yung details niya na gusto, na interesado sa'yo.
1: Gusto ka makilala?
2: Oo. Pero, ang twist dito, Jorumi, okay siya sa'yo. Gusto ka niya. Ang ayaw niya lang eh yung trabaho mo. Kasi batid niya na
1: wala kang mabibigay na time para sa kanya.
2: At alam natin na kapag militar,
1: delikado.
2: Ang isang paa mo ay nasa hukay na, 'di ba? Kumbaga kasi siya, gusto niya may makakasama rin siya sa buhay, may mapapangasawa siya, nandiyan pa lagi.
1: Ayaw niya na may mangyaring masama dun sa partner niya.
2: So paano 'yun? Bibitawan mo ba o hindi para alang-alang lang sa babae?
0: Medyo alanganin din sa akin, pero kung kaya niya akong hintayin, okay lang din. Kung hindi, wala din naman akong magagawa dun.
2: Wow.
0: Pero syempre, mas masaya ako kung tanggap niya kung anong trabaho ko, kung ano yung pagkatao ko.
2: Sa makatuwid, hindi niya kayang isakripisyo yung trabaho niya.
1: Oh. Hindi niya kayang ipagpalit ang trabaho sa pag-ibig.
2: Mm-hmm.
1: Para sa'yo ba, Jorumi, ano ba ang pag-ibig? Ano ba ang love?
2: Jorumi?
1: Pwede na yun. Naiintindihan naman niya. Pakilamero ko. Wait lang, Jorumi, dyan ka lang ha. Naka-eyeshadow ka, no? Kumikina. Oh, sabi ng abe.
2: Bakit ba?
1: May glitters yung mata mo, eh.
2: Parang kumikina pag dinitignan mo ko.
1: Kadiri talaga. Hindi ka to. Umubra sa akin. Balik tayo kay Jorumi. Hindi, kadiri. Balik tayo kay Jorumi. Jorumi, ano ba sa'yo ang pag-ibig? Ano ba sa'yo ang love?
2: Ano nga? Kami kakausap tayo. Pinansin may eyeshadow ko.
0: Para sa akin, ang pag-ibig ay tulad ng inspirasyon sa buhay. Bibigyan ng inspirasyon sa buhay. Gaya ng binibigyan niya ako ng rason para gumising araw-araw.
2: Wow.
0: Nandyan siya para sa akin. Handa niya akong samahan sa hirap at ginawa. Ganun po.
1: Alam mo, hindi ito mahihirapan maghanap ng mamahalin niya.
2: Actually, hindi naman
1: kasi
2: talaga.
1: Kasi alam niya kung ano yung gusto niya.
2: Mm-hmm. Sure siya.
1: Oh, sure siya. Hindi nga lang siya siguro nakakaharap pa ng tao
2: hindi
1: dahil nga sobrang nakakatsamba. Dahil nga siguro sobrang busy din. Mm-hmm. Eh, paano ka makakahanap niyan kung hindi ka naman din nagbibigay ng time ata para kumilala ng ibang tao?
0: Actually, magbibigay naman po ko ng time. Minsan niya, on that spot, pagkagaling ko po ng duty, pagkababa namin ng bundok, kung may nakikilala ko, magbibigay talaga ako ng time. Sabi ko, nakain tayo sa ganito, ando tayo na kine.
1: Kinikilala niya sa pamamagitan ng pakikipag-interact, personal. Kamusta naman? Wala kang nagustuhan sa kanila?
0: Ayun nga po, nagiging problema kasi natatakot sila, baka hindi na daw ako umuwi.
2: Oh, see, di ba?
0: Baka Hindi na ako makauwi ng buhay.
2: Eh, yung concern natin kanina.
0: Hindi na akong mahal. Yun po ang madalas kasi na impression nila biglang isang sundalo.
2: Oh, kasi talaga sa trabahong to, talagang bayan muna eh. Di ba? Hmm. At talagang nakaalanganin talaga yung kanilang buhay. Though, eh, ginagawa lang naman ito talaga ng mga militar, ng mga kasundaluhan para sa bayan, di ba? Kaya talaga nasasakripisyo pang personal eh, di ba?
1: Totoo.
2: Mm-hmm. Oh, Jormy, kung gusto mong manawagan, go na. Baka sakaling may nakikinig at may magbigay ng details at hanapin ka sa amin, Jormy.
0: Nananawagan po ako sa taong mahal ko, kung nasan ka man, magpakita ka na. Ito lang ako. Tawag ka lang. Ito lang po.
1: Ang hirap din kasi talaga nun eh, sa babae. Di ba? Ikaw nga eh, kahit hindi military yung partner mo eh, gusto mo laging nasa tabi mo eh.
2: Yo.
1: Kasi yung worry mo ba? Mm-hmm. Kasi nga mahal mo yung tao eh, ayaw mong madiskrasya siya, mapaano siya. Kasi siya yung nakikita mong makakasama hanggang pagtanda.
2: At gusto mo makasama talaga.
1: True.
2: Habang buhay.
1: Kaya ang hirap din talaga na ikaw eh, rumelasyon o magkaroon ng relasyon sa mga ganitong klase ng estado. Pero sa Dudo ako sa mga babaeng ganun ha, yung mga matatapang ha, at mahaba ang pasensya, di ba? Kaya sana pag nakatagpo ka nun, Jormy, eh sana wag mo nang pakawalan.
2: At saka dagdag lang ni Tito Kiko mo, Jormy, no? Kapag may dumating na babae na talagang nagbigay sa'yo ng interes at tinanggap kung ano ka, ano yung kaya mo, at ano lang yung mga limitasyon mo, eh ako, sure si DJ Main na itong babaeng to ay talaga nakalaan para sa'yo.
1: Totoo.
2: Di ba? Kasi maraming po pwedeng dumating sa buhay mo.
1: Madali. Madali lang kung gugustuhin niya.
2: Yung iba dyan, habol lang sa'yo. Siyempre, militar ka. Diba?
1: Katawan mo. Wow!
2: Delicious yarn!
1: Malay mo naman.
2: Pero iba pa rin kasi yung interest sa'yo na bibigyan ka ng respeto, bibigyan ka ng napaka daming pangunawa, at syempre yung mamahalin ka ng lubos-lubos na kaya mong ibigay para sa kanya.
1: Diba? Totoo. Nandiyan ka pa, Jormy? Jormy?
2: Jormy?
0: Yes po.
2: Ayan. Ayan. Ano, sige. Jormy, baka may gusto kang batiin, Jormy.
0: Wala ka naman po. Okay naman po.
2: Oh, sige, hayaan mo. Oh,
1: sige. Lagi ka makinig, Jormy, ha?
0: Yes po. Lagi po ako nakikinig sa radio. No? Kagaya po kanina, nakikinig po ako sa programa po ninyo.
1: Salamat, Jormy. At pagdarasal namin na sana makatagpo ka na ng para sa'yo. Di ba? Malay mo si Marilo din talaga yun.
2: Oo, di ba? At sana din eh, matagpuan mo na siya as soon as possible para machuchurit-churit mo na siya.
1: Churit-churit, tantaran-churit-churit, tantaran-churit-churit. Tapos ikaw naman mag spaghetti pababa ng pababa.
2: Easy, militar to me.
1: Ay, sorry, Sam.
2: Nakachurut-churut ka na ba, Jormy?
0: Po?
2: Nakachurut-churut ka na ba? Hindi pa.
0: Ay, hindi pa po.
1: Ay, boring! Kailan ang huling spaghetti pababa mo?
0: Pasensya na po. Hindi po ko may nisaan.
1: Ay, mabait. Totoo ba yan? Minus 10 sa langit pag sinungaling.
0: Yes po.
2: Jormy, may isa pang tanong dito yung mga kabibes natin.
0: Oo ba?
2: Oo. Kumakain ka daw ba ng puwet?
0: Puwet ng manok po.
2: Yeah!
1: Marunong! Yan si Sir marunong din. Kala mo ha? Matalino yan. Huwag mo ginaganyan.
2: Sir! Yes, sir!
1: Sir!
2: Jormy, mula sa Abra, maraming salamat sa iyo at sa mga katropa mo dyan ha. Yung mga kasama militar. Na militar, ingat kayo lagi ha.
1: At kami po ay saludo sa inyo sa pag-aalaga sa aming sambayan ng Pilipino.
2: Yan. At salamat sa inyong pagpuprotekta sa ating kasarinlan at sa kapakanan ng ating mga kabibes. Jormy, mula sa Abra, salamat!
1: Mabuhay si Jormy! Support si Jormy!
2: Jormy support! Jormy support!
1: Support si Jormy!
2: Jormy, salamat!
1: Uy, grabe
0: yun. Thank you po. Ingat po ba?
2: Yan! Si Jormy mula sa Abra Ka Vibes. Thank you!
1: Oh. Natuwa kaya siya?
2: Habang kausap kita, kinakasan niya yung Armalite niya.
1: Oo nga eh. Parang ano no, bakit ganun? Ang tahimik natin nung siya no. Parang safe na safe yung sagot natin. Hindi tayo pwedeng ano, loko-loko. Parang nakakatakot ba?
2: Oo, di ba? Pero maraming salamat na Jormie kasi game na game siya.
1: Oo.
2: At sa mga ka-vibes natin na nakikinig na may parehas na sitwasyon ni Jormie, baka sakali. Di ba? Kayo na ang pinagtagpo ng tadhana. Tawag lang kayo dito sa amin.
1: Oo, di nyo malalaman ang isang bagay kung hindi nyo susubukan. At kikilalanin. Yeah. Sa pag-ibig, you need to take the risk.
2: Yeah! Wow. Di ba? The risk. Tara!
1: Oo, ganun.
2: Uy, sige na. Pagbigyan na natin to.
1: Hello!
2: Hello, ka-vibes! Hello?
1: Nandiyan ka pa ba, ka-vibes?
2: Si Telma to.
1: Hello! Good morning! Anong pangalan at taga saan?
2: Hello, ka-vibes! Sino to? At dyan ang tatapos! Ha? Ano pangalan mo?
3: Aileen pa.
2: Aileen! Aileen, taga saan ka?
1: Yung taga Iloilo.
2: Ah, sige, anong atin?
1: Ga, lapit ka sa ano, telepono ga, uh-huh, para marinig namin yung boses mo.
2: Aileen, dadalian natin ha, wala tayong oras. Aileen, anong atin Aileen, napatawag ka? Humahalinghin ka bakit?
1: Napapaisip siya.
2: Aileen!
3: Pwede po ba ako makarequest ng kanta?
2: Oo! Oh, sige, anong kanta?
3: Pwede po ako makarequest ng kanta po.
2: Anong kanta nga ni? Anong title? Aileen!
1: Hello! Anong kanta? Anong kanta ang gusto mo?
2: Aileen, hina-i-blood na ako, Aileen.
3: Yung minsan na kita iibigin.
1: Ah!
2: Sino kumanta? Donna Cruz?
1: Sunshine Cruz?
2: Sino daw?
1: Sino? Sino? Sino ang kumanta?
3: Yung minsan na kita iibigin.
1: Bakit minsan lang?
2: Sino nga kumanta? Oh, sige.
3: Yung Juret po.
2: Si Juwet. Oh, sige, si Juwet.
1: Aileen, maraming salamat ha. Oo, Aileen, lagi ka makikinig ha.
2: Aileen, mula sa Iloilo, salamat ga. Thank you.
3: Si Gary Balintiano po.
2: Ah, si Gary Balintiano.
1: Ah, sige, sige.
2: Sige. Minsan lang kita ibigin by Gary Balintiano. Request ni Aileen, di ba?
1: Ng Iloilo.
2: Iloilo. Salamat, oo, Aileen.
1: Salamat.
2: Ha?
3: Si Gary Balintiano po. Kumakanta.
2: Oo nga.
1: Oh, siya nga.
2: Salamat, Aileen. Thank you. Grabe naman. Sakit ang ulo ko.
1: Teka lang. Hindi pa gumagana yung brain cells ko. Nagahang sa kanila. Oo. Gusto ko yung do it, ha? Do it daw.
2: Sino ka do it ni Gary? Si SpongeBob.
1: Hi! Si Patrick. Para pag si SpongeBob ang kumanta ng ano, ng minsan lang kita.
4: Sige nga. Minsan na ang kita, iibigin niya.
2: Tawa-tawa.
1: Paano pag si Mickey Mouse?
5: Minsan lang ito. Pagkagatan.
2: Mas kabuhay ito. Salamat ha, Aileen. At pagbigyan natin sa Aileen.
1: Oo, syempre naman. Ang layo niyan, Iloilo. Kaya sa mga Ilongga po dyan na aming supporters. Yan. At Ilongga, Ilonggo, maraming maraming salamat po.
2: Yan! Salamat po sa lahat ng ating mga kabay sa tumawag para sa ating SKL! SKL! Ang kwentong may kwenta. At bukas ulit ka, vibes, ha? Tawag kayo. Wala na tayong oras. Pasensya na sa mga tumatawag pa. Pero tandaan nyo po yung aming number.
1: 0954-406-1967.
2: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ba rin ang nag-iisa ang baby ng bayan, DJ Main! Yeah.
1: Ganon!
2: Oo,
1: at ang makulit mo dito sa Radyo Kiko! Kalikot!
2: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
2: Ang Lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
6: Ang Lupet! Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthon Plus Gold araw-araw.
2: Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: lives that's running.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Maraming salamat ka vibes sa inyong pagtutok simula kanina ng alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga.
1: Favorite vibe. Naway, naalis namin ang stress ang inyong mga pagod sa inyong mga buhay at nakadagdag kami ng sakit ng ulo ngayong araw na ito. Charis.
4: Charis lang.
1: Siyempre ang goal namin mapasaya kayo. Sana natupad namin yung goal namin.
4: Yeah.
1: Maraming salamat sa pagtutok sa amin.
4: At magandang umaga po kay William Mortel, Edith Espiritu Caberte, si Randy Santisas, Coach Everyday, Jemmy Tiong de la Cruz, Claudio Gascon, Emma Carlito Custodio o Cotodio, at kay Altesa Herrera Sino Cruz. Maraming salamat sa inyong pagtutok.
1: At sa lahat ng mga ka-vibes natin, nasaan man kayo ngayon, nasa bahay ninyo, nasa inyong mga trabaho, nasa mga biyahe, maraming salamat!
4: Oy! At ganun din yung mga driver, konduktor, pasahero sa lahat ng mga pampaserong bus sa PTEX at Ezebus Carousel. Ganun din sa bus number 26 sa BGC na minamanay ho ni Arbs Espina. Salamat! Thank you!
1: Mga security guards, lady guards natin, nasa banko man yan, nasa mall, nasa convenience store, nasa mga establishments, especially in the Ignacio Place, mga nagwagwapungan, nagagandahan, makikisig, masisipag, nating gwardyang always nakatayo.
4: Ay, ang
1: tuhod, syempre nagmamantay, nag-iikot-ikot, handang bumatuta sa mga masasamang tao.
4: Magandang umaga po at tanghali na rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 97.5 FMR Junction.
1: At sa'yo naman, nakagigising. Daming gising, no? At least marami. Kagigising lang. Wow, sarap ng buhay mo. Sana all, no? Oo, no. Tutbrush din. Kilos din. Tanghali na.
4: Magandang umaga sa mga nakikinig sa 102.3 FMR Bacolod at Baguio. Salamat po. Thank you.
1: From the bottom of our heart.
4: At ito na!
1: Ano?
4: Susunod na! Ang magpapatuloy ng good vibe music at kwentuhan ang programang Love Me!
1: Katin G!
4: Kasama nag-iisang ma-juicy at mamiti, Katin G!
1: It's a place to be!
4: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon!
4: Wow talaga! O, di ba?
1: Bakit? Diba totoo naman? Wow-wow-wee, sa inyong nilawili, tat-tarat-tat-tat, boom-boom, tarat-tat-tat.
4: Lawin, bento ka na.
1: Bakit? Papakilamero ka, no?
4: Love you too.
1: Ay, pangit mo.
4: Lalalala.
1: Ang ingay mo. Ay, kadiri. Amoy lungad ng baby. Amoy panis na lawa.
4: Ay, ano ba yan? Boring. Ay, bukas ulit na alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapakinggan mo lang isang baby ng bayan, DJ May!
1: Yeah, that's me. Walang iba. At makakasama natin dahil wala akong no choice every day. It's a good day because of me. Oo, kaya siya masaya. Oo, ang nag-iisang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
4: Ano?
1: Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
1: Oras natin ka-vibes,
4: 11:51! Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tututukan ng Senate Impeachment Court ang paggastos ng confidential funds sa ikalimang linggo ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Ridon, sisilipin ngayong linggo ang detalye ng mga na-encash na pondo kung saan ito nagamit, kanino napunta at ano ang layunin ng paggamit nito. Testigo ang dalawang state auditors ng Commission on Audit o COA at isang archivist habang posible rin manong tatalakayin ang isyu kaugnay ng Mary Grace Piatos. Noong nakaraang linggo, umupo sa witness stand ang dalawang dating manager ng land bank na naglarawan sa malalaking cash withdrawals ng Office of the Vice President at Department of Education bilang unusual. Ibinigyag sa pagdinig na umaabot sa 612.5 million pesos ang inilabas na pondo sa pamamagitan ng mga cheque na na-encash bilang cash. Samantala, giniit ng depensa na sumunod sa tamang proseso ang mga transaksyon at hindi na nag-cross-examine sa mga testigo.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating ibang balita, iminungkahi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang posibleng pagbabawal sa mga pelikula at programang pantelebisyon na may matinding karahasan bilang hakbang upang mabawasan ang krimen sa hanin ng mga kabataan. Ginawa ang pahayag matapos ang insidente sa Las Piñas National High School kung saan nasawi ang isang 13-year-old na estudyante matapos saksakin ng kanyang 14-year-old na kaklase dahil sa alitan na umano'y nagsimula sa halagang 10 piso. Lumakas din ang panawagan para sa mas maigpit na seguridad sa mga paaralan matapos ang naunang insidente ng pamamaril sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at kinasugat ng 20. Kaugnay nito, pinag-aaralan din ang rekomendasyon na paghigpit sa paggamit ng social media sa mga minor de edad bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para sa kaligtasan ng mga kabataan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian si Senator Aimee Marcos na makipagtulungan sa pagsulo ng mga panukalang batas sa halip na punahin ang mababang output ng Senado. Ayon kay Gatchalian, pananagutan ng bawat senador ang performance ng kapulungan kaya dapat magkaisa upang mapabilis ang pagpasa ng mga mahalagang panukala. Nauna rito, nagpahayag ng pagkadismaya ang senadora matapos lumabas na 2 lamang sa 53 na mga priority measures ang naipasa ng Senado sa unang regular session ng ika-20th Congress. Inamin naman ni Gatchalian na nakaapekto ang politika sa trabaho ng Senado ngunit giit niya na may panahon pa upang mahabol ang mga nakabinbing panukala kung magtutulungan ang mga mambabatas. Dagdag pa ni Gatchalian, pagtutuunan ng Senado ang mga panukalang may kinalaman sa ekonomiya at negosyo habang nakadakdang magpulong ang LEDAC upang iayos sa mga priority measures ng pamahalaan.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uy, kinikilig! Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, Coco Lee with Before I Fall in Love, di ba? Kadalasan kasi nagiging sigurista na tayo sa pagdating sa pag-ibig, pagdating sa relasyon. Eh. Before I fall in love, I'll make sure na hindi na ako masasaktan. Oh, how sure you are. Hello, ka-vibes! Happy, happy, happy first Monday of the month of August. Kamusta ka naman dyan? Lunes na naman po. Siyempre, kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way po hanggang, siyempre, alas 3 po tayo ng hapon. Magkakasama-sama na naman, ka-vibes. Kamusta ka naman dyan? Ano ba pinagkakaabalan mo sa mga oras na ito? Alam nyo, ka-vibes ha, ito, lahat naman ng relasyon talaga ay dumadaan sa pagsubok. Sino ba namang hindi dumaan sa pagsubok pagdating sa relasyon? May mga pagsubok na kayang pagdaanan or mag-jowa man kayo or mag-asawa. Pero may mga sakit na kapag paulit-ulit na, napapatanong ka na lang eh, hanggang kailan ako magtitiis? Magtitiis na lang ba ako ng magtitiis, ka-vibes? Lalo na kapag dumadating tayo sa panahon na pareho kayong nasasaktan, di ba? Yung parang, kaya ko pa ba to? Tapos magkaiba kayo ng paraan para harapin yung problem. May mga tao kasi na kapag may malaking problema sa buhay, ka-vibes, mas pinipini nilang harapin ito kasama ang taong mahal nila. Pero, meron din namang iba na hindi na kayang kontrolin yung emotion. Napupunta na lang sa alak, sa barka, bisyo, or kung ano-anong desisyon na lalo nang nagpapalala doon sa sitwasyon. And alam nyo yon, ka-vibes, na minsan sa gitna ng sariling problema, nakakalimutan nila na may mga taong tahimik na nasasaktan sa tabi nila, di ba? Halimbawa, paano kung ikaw yung asawa na buong pusong sumusuporta dun sa partner mo sa pinakamahirap niyong pinagdaraanan? Ikaw yung laging nandyan, pagbagsak siya, ikaw ang umiintindi kapag wala siyang gana, ikaw ang kumakapit kapag gusto niya ng sumuko. Pero paano kung sa halip na suklian ng pagmamahal at pag-aalaga ang lahat ng pagtitiis mo, ikaw pa yung masasaktan? Darating kayang araw na mapapagod rin tayo, ka-vibes. Hindi dahil wala ka ng pagmamahal eh, kundi naubos na lang yung lakas mo dun sa paulit-ulit na lang na pag-iintindi. Diba? And paano kung saka pa lang matauhan ang taong nanakit sa'yo yung panahon na bumitaw ka na? Minsan kasi saka lang natin nakikita ang worth ng isang tao kapag wala na sila sa atin, ba? Diba? Katulad nga na sinasabi ko, although, alam niyo, ka-vibes, depende pa rin sa nagawang kasalanan talaga eh. Like kapag may pagtataksil nang nangyari, sapat na ba ang salitang sorry lang? Yung para ipagpatuloy na yung relasyon? Kapag ba sinabi niyang nagbago na siya, kaya mo pa bang maniwala? Ay, nagbago na ako eh.

0: Agad-agad, ganun agad, diba? At kung mahal mo pa rin siya, ibig bang sabihin nun, kailangan mo siyang bigyan ulit ng chance. And, alam niyo yun, naranasan mo na ba yung ganyang relasyon ka, vibes? Paulit-ulit na lang eh. Wala naman pagbabago eh. Diba, yung sinubok ka, hindi lang ng sakit at pagkawala, kundi pati yung galit, yung pagkakamali, at pagtataksil. Well, kapag nasira ang tiwala, posible pa kayang buuin muli ang isang pamilyang minsan ng muntik ng magkawatak-watak. Abangan nyo po ka-vibes ang atin pong kwento ngayong araw po ng Lunes na iahatid ko po sa inyo maya-maya lang. Kaya dyan ka lang. Oo ka-vibes, dyan ka lang habang ikaw dyan ay nata-traffic sa mga oras na ito. Grabe po ang traffic, Lunes na Lunes. Pero hindi dapat sirain ng traffic ang ating araw. Kaya smile ka lang dyan ka-vibes kung ano man ang pinagkakaabalahan mo at kung nasaan ka man. Tutok lang dito sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Love Me, Cathy G.
2: Ang lupet!

0: pipes that's running.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Angels brought me here, Ka-Vibes. Oo, totoo. Ayan, syempre, Love Me Cafe G pa rin po ang inyong pinapakinggan. Ayan, habang ikaw dyan ay katatapos lang man ang halian. Habang ikaw dyan ay nagmamadali ng bumalik sa trabaho. At syempre, para naman dun sa mga nasa kanilang tahanan. Habang ikaw dyan ay naguhugas na ng pinggan. Oo, pagkatapos nga pong kumain ng inyong mga mahal sa buhay. At ikaw naman po na nakalagpas na ng traffic, Ka-Vibes. Kamusta ka naman? Kaya mo bang buuin ulit ang samahang ikaw mismo ang sumira? Kuminsan kasi masyado tayo nagiging kampante sa buhay, Ka-Vibes. Kuminsan akala natin normal na lang ang lahat. Kapag nasanay na tayo na minamahal tayo ng isang tao, kapag nasanay tayo na nandyan yung taong yan, okay na lang na titake for granted na natin sila, hindi na natin sila pinapansin. But the truth is, minsan hindi natin namamalayan na unti-unti na tayong gumagawa ng way para masira sila. Or umiunti na tayong nakakagawa ng isang bagay na nakakasira na pala ng relasyon na minsan mong binuo. Ano bang gagawin mo kapag ganyan, Ka-Vibes? Yan po ang inyong abangan ng ating story for today. In just a short while, maririnig nyo na po ang kwento ng ating letter sender na si Robert. Nako, boys, makinig. Oo, diba? Ito na naman yung mga kalalakihan na Cathy G, alam mo yon na sinasabi nila normal lang naman sa kalalakihan ng kuminsan, alam mo yung mababarkada ka, napapakaibigan ka, normal lang. Pero yung more than that, nako, medyo meron matinding usapan yan, Ka-Vibes. Ah. O, bakit parang puro lalaki, Cathy G? Bakit kaya? Alamin nyo na lang po ang ating kwento for today na babasahin ko po. Meanwhile, saying hello muna sa mga Ka-Vibes po natin na nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jensan. Ayan, hello po sa inyong lahat. And of course, sa mga nakikinig din po dyan sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte. Ka-Vibes, smile ka naman dyan. No? Ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ako, tumutok na lang po dito sa Love Me Cathy G. Ako nang bahala po sa inyo sa mga kwento na inyo pong mga maririnig dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

Ka-vibes, kaya mo bang buuin uli ang samahang ikaw mismo ang sumira? Sa mga nagkasala po sa kanilang mga mahal, sa kanilang mga karelasyon na nagawa nila ng kasalanan, na pakiramdam nila ay nagsisisi na sila sa kasalanan nila. Ano ba yung dapat gawin, ka-vibes? Ano ba yung dapat gawin para bumawi? Ano ba yung dapat gawin kapag ikaw ay nakagawa ng hindi maganda towards your partner, towards dun sa taong nagmamahal sa'yo ng totoo? Again, kaya bang buuin ulit ang samahang ikaw mismo ang sumira? Abangan nyo na po ang ating story for today, a story coming from Robert. Sabi nga eh, diba, pag kayo in love sa isa't isa, kapag ikaw feeling mo natagpuan mo na yung taong minamahal mo, diba, pakiramdam mo kahit na may away, kahit na may mga misunderstanding, you will choose each other pa rin eh. Diba, pipiliin nyo pa rin ang isa't isa. Dahil normal lang naman sa relasyon na magkaroon ng alitan, magkaroon ng misunderstanding, pero yung umabot sa sukdulan, umabot dun sa paulit-ulit na problema at kasalanan, nako po, palagi na lang ganun ba? Palagi na lang bang may kapatawaran? Palagi na lang sasabihin ba natin na okay lang, let's start again. Here's Balagi. Hindi man.

This love letter is from Robert. Dear Kathy G, sa isang relasyon, hindi talaga maiiwasan ang mga pagsubok. May iba na nagagawang lagpasan yon, pero may mga iba rin na sumusuko rin agad. Minsan kasi Kathy, yun na lang ang nakikita nating paraan, sumuko na lang dahil sa sakit na nararamdaman natin. Tawagin niyo na lamang po akong Robert. I'm 33 years old from Cavite. Isa ko sa mga masugid mong tagapakinig, Kathy G. 23 years old pa lang po ako noong napagdesisyonan kong pakasalan ang girlfriend kong si Melissa. Pinakasalan ko siya hindi dahil sa nabuntis ko ito, kundi dahil mahal ko siya. Naging masaya ang pagsasama naming dalawa lalo na't magkakaanak na rin kami. Pero Kathy, maagang nasubok ang katatagan naming dalawa. 3 buwan na ang tiyan ni Melissa nang makunan siya dahil sa sobrang pagtatrabaho. Nagbago ang buhay ko magmula nang mawala ang dapat sanay panganay namin. Nawalan ako ng gana sa lahat ng bagay. Inom, barkada, at paminsan-minsan babae ang nakakasama ko. At ito rin yung panahon na kung saan walang ibang ginawa si Melissa kung hindi ang intindihin lang ako.

0: Umalis ka ba? Saan ka na naman pupunta?
1: Kinaani ko sa Batangas. Magkikita kami. Parang reunion din yan ang batch namin. Nung college kaya sasama ako.
0: Eh, kailan ka naman uuwi? Sa susunod na linggo, oh. Baka na naman sa susunod na buwan ka na uuwi niyan.
1: Teka, ano ba problema mo, ha?
0: Wala akong problema. Nag-aalala lang ako.
1: Eto na naman tayo, eh. Maninermo ka na naman. Narinig ko na ng maraming beses, ha.
0: Yun naman pala, eh. Narinig mo na. Alam mo na yung mga sasabihin ko, pero bakit hindi mo ginagawa, ha?
1: Ano ka ba, Melissa? Nakakarindi ka na. Tapos iiyak-iyak ka ng ganyan? Ba't di mo nalang pabayaan, ha?
0: Bert, paano kita papabayaan? Baka nakakalimutan mo. Asawa mo ako. Responsibilidad mong uwiin ako dito sa bahay natin. Pero ano yung ginagawa mo? Umaasta ka na parang binata ka pa rin. O baka naman, meron ka ng iba kaya ka ganyan.
1: Ano? Anong sinabi mo? Ngayon naman paghihinalaan mo kung may babae? Lahat na lang gagawin mo para lang mag-away tayo, eh. Puro ka reklamo. Hayaan mo nga ako sa mga gusto kong gawin.
0: Hindi kita pwedeng hayaan dyan sa ginagawa mo. Uuwi ka rito sa bahay ng lasing. Lahat ng kinikita mo, ginagastos mo sa mga walang katuturan na bagay. Haalis ka, tapos ano? Uuwi kung kailan mo lang gusto?
1: Teka, ano bang pakialam mo kasi sa gusto kong gawin, ha? Melissa, pinapakialam mo ba kita? Hindi naman, ha?
0: Hey, yun nga! Ang problema, Robert! Hindi dapat ganun, di ba? Parang ako na lang yung

0: nakakailam sa relasyon nating dalawa eh.
1: Tigil-tigilan mo nga ako, Melissa. Hindi mo ako madadaan sa ganyang drama mo, ha?
0: Hindi ako nagdadrama. Nasasaktan ako dahil parang hangin na lang ako sa'yo na tinadaan-daanan mo na lang.
1: Ano ba kasi gusto mong gawin ko, ha?
0: Bumalik ka sa dati. Yung taong minahal din ako ng sobra.
1: Mas hindi ko kayang gawin yan ngayon.
0: Hindi mo na ba ako mahal? Sagutin mo yung tanong ko. Hindi mo na ba ako mahal?
1: Mahalaga pa ba yun, ha?
0: Oo! Dahil yun ang pangahawakan ko para makatagal pa ako sa sitwasyon na to. Oh. E tigil mo na to, Bert. Tama na, oh. Hindi lang naman ikaw ay nasaktan eh.
1: Alam mo kung bakit hindi kita mapagbigyan, di ba? Dahil lahat ng gusto mong ipagawa sa akin, hindi ko na kayang gawin. Bumalik ako sa dati? Hindi na mangyayari yun. Sabi mo mahal mo ako, di ba? Pwes tanggapin mo na lang yung ganto.
0: Paano ko tatanggapin yung pagbabago mo? Kung yan din ang dahilan kung bakit halos mamatay na ako sa sakit, di ba? Di ba pinangako mo sa Diyos na mamahalin mo ako ano man yung mangyari?
1: Hindi lahat ng pangako, Melissa, tinutupad. At hindi lahat ng mga binitawang salita kayang panindigan.
0: Ano bang nangyayari sa'yo, Robert? Kahit pa konting pagmamahal sa akin, wala ka na? O kahit rason na lang sana para mahalin mo ulit ako? Pati ba yun? Wala na rin?
1: Hindi ko alam. At ayokong alamin.

Kathy G. Ilang beses na nagmamakaawa sa akin si Melissa na bumalik ako sa dati. Pero hindi ko ginawa. Sobrang sama pa rin ang loob ko sa kanya tuwing naaalala ko ang kapabayaan niya kung kaya nawala ang dapat sanay anak namin. Ilang buwan na naging ganon ang ginagawa ko. Papasok sa opisina at uuwing lasing o kung hindi naman, dediretso sa kwarto at matutulog na lang. Kapag day off ko naman, palagi kong kasama mga barkada ko. Kathy, dumating ang isang gabi na sa sobrang lasing ako at naiuwi ko ang babaeng nakilala ko sa bar. Ang alam ko kasi noon, wala ang asawa ko sa bahay namin.

0: Gising ka na pala. May pagkain at plato na dyan sa lamesa. Kumain ka na lang, ha? Ipagtitibla ba kita ng kape?
1: Melissa?
0: Kung itatanong mo sa akin kung may nakita ako. Oo, may nakita ako. Nagising siya dahil sa pagbukas ko ng pinto. Pero, huwag kang mag-alala. Wala akong ginawa sa kanya. Actually, kusa siyang umalis.
1: Kung gusto mo akong sigawan o saktan, gawin mo. Okay lang yun. Alam ko mali ako. Lasing ako nun, Mel. Hindi ko alam kung ano yung mga ginawa ko.
0: Lasing? Robert, ilang beses ka nang nalalasing. Pero nakakausap pa kita ng maayos. Huwag mo namang gawing dahilan yung alak. Aminin mo na lang sa akin na pinili mo akong lokohin.
1: Patap.
0: Uuwi na ako sa amin. Kompleto dyan yung grocery. Malinis na yung bahay. Ikaw na bahala sa iba.
1: Melissa, saglit.
0: Sobrang sama ko ba sa paningin mo, Robert, at nagawa mo akong lokohin ng ganito?
1: Hindi ko alam kung bakit ginawa ko to. Hindi ko alam kung hanggang kailan mawawala yung galit ko sa'yo. Yung galit ko sa mundo dahil sa nangyari sa atin. Sobra akong nasaktan sa pagkawala ng magiging anak sana natin.
0: Nasaktan? Nasaktan din ako, Bert. Ina ko eh. Sa tingin mo, sinadya ako yung mangyari?
1: Ilang beses kitang pinagsabihan na itigil mo na muna yung pagtatrabaho mo dahil makakasama sa bata, di ba? Pero hindi ka nakinig. Tinuloy mo pa rin.
0: Nagtatrabaho ako kasi gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak natin.
1: Kaya nga nandito ako, di ba? Kaya ko kayong buhayin. Pero hindi ka nagpapigil. Kaya masisisi mo ba ako magalit ako sa'yo ng ganito?
0: Kaya ba ginagantihan mo na ako? Hindi pa ba ako bayad sa kasalanan na hindi ko naman sinasadya? Walang araw na hindi ako umiiyak sa nangyari, Robert.
1: Hindi ko alam, Melissa.
0: Sana naman maintindihan mo na hindi ko sinasadya na saktan ka. Pero ikaw, sinasadya mo akong saktan ng paulit-ulit. Mahal kita, Robert. Kaya ako nagtitiis ng ganito. Pero lahat ng bagay may hangganan. Kung di mo ako kayang bitawan, sige, ako na lang ang gagawa.
1: Anong ibig mo sabihin, Melissa?
0: Ako na lang bibitaw sa ating dalawa para hindi ka na mahirapan pa. Masalo lang tayo masasaktan eh. Kaya bago pa mangyari yun na parehas na tayo mawala ng respeto sa isa't isa, ako na lang ang lalayo.

Kathy G. Tahimikong pinagmasdan si Melissa habang nag-iimpake ito ng mga gamit niya. Kusa siyang bumitaw sa relasyon namin. Nang umalis si Melissa, halos araw-araw kong kasama ang mga barkada ko at doon kami nag-iinuman. Magigising na lang ako na magulo ang bahay at tahimik. Akala ko nung una, magiging okay ako. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi kawalan si Melissa. Pero parang iba, Kathy G, ang nararamdaman ko mula nang mawala ang asawa ko.

0: Kathy G, lumipas ang ilang linggo, naramdaman ko may kulang sa buhay ko. Dumating ako sa puntong kapag gumigising ako, si Melissa ang hinahanap ko. At pag umuwi naman ako galing trabaho, naghihintay ako na may sasalubong sa akin at yayakapin ako. Pero wala na pala ang taong gumagawa nun sa akin, Kathy G. Doon ko lang na-realize na mahal ko pa pala ang asawa kong si Melissa.
1: Melissa? Melissa?
2: Ano ginagawa mo dito?
1: Kuya EJ, parang awa mo na. Kailangan ko lang makausap si Melissa.
2: Ang kapal din talaga ng mukha mong lalaki ka. Kaya nga umuwi siya rito sa bahay namin para makalayo sa'yo.
3: Saka di ba pumayag ka rin naman na umalis siya sa poder mo? O ano yung ginagawa mo?
1: Kuya Ninyo, alam kong may mali ako pero hindi ko kayang mabuhay na wala si Melissa. Gusto ko siyang makikita, parang awa niyo na.
2: Umalis ka na dito!
1: Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita siya. Kahit patayin niyo ako dito, hindi ako aalis dito.
3: Talagang mapapatay kita sa ginawa mo sa kapatid ko, hayop ka!
2: Ay, umalis! Ang kapal ng mukha mong magpakita dito! Porke nawalan ka lang ng anak, papahirapan mo pa yung kapatid namin? Para sabihin ko sa'yo, dobleng sakit ang naramdaman niya kaysa sa'yo!
4: EJ, ano ba? Tama na yan!
2: Sinaktan niya si Melissa, nay! Siyang dahil lang kung bakit halos hindi natin makausap ng maayos yung kapatid ko!
1: Anong nangyari kay Melissa?
3: Hindi mo ba alam na pagkatapos niyong maghiwalay, halos isang linggong hindi lumalabas ng kwarto yan? Hindi kumakain ng maayos at walang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak dahil sa walang kwentang katulad mo!
2: Kaya kung ako sa'yo, Robert, umalis ka na lang!
1: Kailangan niya ako. Gusto ko siyang makakausap. Kahit ilang suntok pa at tadyak ang ibigay niyo sa akin, tatanggapin ko. Hindi ako lalaban. Nagmamakaawa ako sa inyong dalawa.
4: Kuya, tama na yan. Hayaan niyo na si Robert.
1: Melissa! Melissa!
3: Diyan ka lang, hindi ka makakalapit sa kanya.
4: Kuya Ninyo, hayaan mo na siya. Gusto ko rin makausap si Robert.
2: Ano? Huwag niyo sasabihin makikipagbalikan ka sa lalaking to.
4: Kuya, mag-uusap lang kami. Hindi kami magbabalikan. Sige na, pumasok na kayo doon.
5: Sigurado ka ba, anak?
4: Opo, Nay. Okay lang po ako.
2: Umayos ka, ha? Hindi po tayo tapos.
1: Melissa, kumusta ka na? Hindi ka rin kumakain ng maayos. Ano bang nangyari sa'yo, ha?
4: Anong ginagawa mo dito? Di ba may trabaho ko sa Maynila?
1: Wala akong pakialam doon. Melissa, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo, ha? Nagsisisi na ako ngayon. Patawarin mo ako, please.
4: Kailangan ko pa ng panahon, Robert. Kasi yung totoo, hindi na pagmamahal yung nararamdaman ko eh kapag nakikita kita, kundi sakit.
1: Melissa, miss na kita. Simula nung umalis ka ng bahay, akala ko kaya ko eh. Akala ko wala na akong mararamdaman sa'yo eh. Pero kailangan lang pala mawala ka para ma-realize ko na mahal pa rin kita.
4: Saka na tayo mag-usap, Robert.
1: Melissa, umuwi ka na, please. Magbabago na ako. Pinapangako ko sa'yo. Alam ko na ako yung pinakatangal lalaki dahil sinaktan kita. Dahil binaliwala kita. Pero please, umuwi ka na, Melissa.
4: Nahihirapan pa rin ako. At sakit pa rin, Bert.
1: Melissa, hindi ako susuko. Mahal na mahal kita at gagawin ko lahat. Huwag ka lang mawala sa akin ng tuluyan.

Kathy G. Naging determinado akong bumalik sa akin si Melissa. Kumuha ako ng isang mumurahing paupahang kwarto na malapit sa bahay ni na Melissa para doon ako tumuloy kapag wala akong pasok. Araw-araw ay dumadaan ako sa bahay nila at nagiiwan ng mga sulat at bulaklak. Niligawang kulit siya, Kathy G. Kahit masakit, okay na ako basta't masilayan ko lang siya sa malayo. Lumipas ang ilang buwan, nakita ko ang pagbabago ni Melissa. Kung dati ay halos wala siyang tulog, ngayon ay naging maaliwalas na ang mukha niya at napakaganda nito. At mas lalo kong nakita ang Melissa na minahal at pinakasalan ko noon.

0: Kuya, sigurado ka pa dyan sa ginagawa mo. Hindi kaya napapabayaan mo na rin sarili mo niyan? Halos linggo-linggo ka na nandyan.
1: She, lahat gagawin ko para bumalik sa akin si Ate Melissa mo. Hindi ako susuko.
0: Pero mas maganda muna siguro, Kuya, kung bibigyan mo muna siya ng panahon para makapag-isip-isip.
1: Alam mo, siya, ayoko mag-aksay ng isang araw na wala akong ginagawa para lang mahalin niya ulit ako.
0: Eh, baka lang kasi nakukulitan na sa'yo si Ate Mel. Baka sa ginagawa mong yan, mas lalo na siyang mawala sa'yo, sige ka.
1: Bahala na. Basta alam ko, hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Nawala na ako ng anak. Ayoko pati asawa mawala rin sa akin. Hindi ko kakayanin yun, siya.
0: Ikaw naman kasi, Kuya, eh. Kung umayos ka lang sana dati, di sana hindi nasira ang pagsasama niyo ni Ate.
1: Kaya nga ginagawa ko to. Kasi alam ko na kasalanan ko naman yung lahat, eh.
0: Ikaw bahala, Kuya. Good luck sa'yo.
1: Sige, anak. Nakita ko na si Mel. Bye muna, Melissa, ha.
0: Bye, Kuya.
1: Mel?
2: Bakit ka na naman nandito?
1: Talagang inaabangan kita dito kasi gusto kong personal na ibigay ito sa yung bulaklak na to. Tsaka sulat. Ito.
2: Hindi mo kailangan gawin yan.
1: Alam ko pero gusto kong gawin to. Natanggap mo ba yung lahat ng binigay ko sa'yo? Yung mga bulaklak? Tsaka yung sulat? Yung sulat na iniwan ko dito sa gate nyo?
2: Oo, natatanggap ko. Nakakapitong sulat ka na nga eh.
1: Siyempre para sa pitong araw na hindi kita kinausap. Gusto ko kasing sabihin sa'yo lahat ng mga nangyari sa akin. Gusto kong ikwento sa'yo na kahit sa sulat man lang malaman mo.
2: Bert, alam kong ginagawa mong lahat para magkabalikan tayo. Pero sinasabi ko sa'yo, mapapagod ka lang, kaya ngayon palang sumuko ka na.
1: Yan ang bagay ng hindi ko gagawin, Mel. Mahal na mahal kita. At kapag mahal mo, ipaglalaban mo, diba?
2: Bakit hindi mo yung ginawa dati, diba?
1: Dahil nga tanga ako. Dahil wala akong kwentang asawa. Imbis na dinamayan kita sa hirap at sakit, lalo ko lang dinagdagan pa yung sakit na nararamdaman mo. Dahil mahal na mahal kita, hindi ko kaya na mawala ka sa buhay ko. Mahalin mo ulit ako, please.
2: Robert, ang totoo niyan, mahal na mahal pa rin kita. Sobrang nasaktan lang talaga ako sa mamabaliwala mo sa akin.
1: Alam mo, Melissa, maniwala ka. Sobrang nanghihinayang ako sa mga bagay na binaliwala ko lang. Sa mga oras na sinayang ko lang. Kaya kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na muli kang mahalin, hindi ko to sasayangin. Pangako yan.

Kathy G, tuluyan na nga kaming nagkabalikan na Melissa. Pero hindi naging ganun kadali ang pagtanggap sa akin ulit ng kanyang pamilya. Bago kasi kami umuwi sa Maynila ay formal kong ipinagpaalam sa Melissa. Tulad ng inaasahan, Kathy, nabugbog ulit ako ng mga kuya niya. Parehas nila akong pinagbantaan na kung sakaling saktan ko ulit ang kapatid nila. Higit sa suntok at tadyak ang aabutin ko. May takot man pero sinabi ko na lang na hindi na nila magagawa yon dahil hinding-hindi ko nasasaktan si Melissa. May alinlangan man pero hinayaan na kami ng mama niya na magsama ulit. Nagpapasalamat ako sa Diyos, Kathy, na binigyan niya ako ng pagkakataon na makasama ulit ang pamilya ko. Napabayaan ko man sa una si Melissa. Pinatunayan ko't hindi ako mapapagod na patunayan na ang mga tulad kong naging pabaya noon ay kaya ring magbago. Kathy G, salamat sa pagbasa ng aking liham. Maraming salamat din sa mga taong nasa likod ng inyong programa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana ay mas tumagal pa ang inyong programa. Kathy G, maraming salamat po. God bless you and your program. Lubos na gumagalang, Robert.

Minsan kasi, alam mo ka-vibes, ang mahirap sa atin. Kapag ang isang tao nakagawa sa atin ng kasalanan, wala tayong iba iniisip kundi gumanti dun sa taong nakagawa sa atin ng kasalanan eh, 'di ba? Na instead na isipin natin na kung ano yung magiging solusyon or instead na isipin natin ang kapatawaran, hindi eh, kailangan nag-iisip tayo kung paano natin gagantihan yung mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Katulad na lamang po ng ating letter sender na tong si Robert, nagkamali na hindi naman ginustong pagkakamali ng kanyang asawa na nakunan, nalaglag yung kanilang anak, sino ba naman ang ina na gugustuhin na mawala ang kanyang anak, di ba? Pero instead na intindihin, instead na mahalin, instead na unawain at yakapin niya yung kanyang asawa dahil nga doon sa pinagdaanan nito, hindi eh. Gumanti pa. Gumawa pa ng paraan na mas ikakasira ng kanilang pamilya imbes na buuin yung nadurog na puso ng kanyang asawa dahil sa pagkawala nung kanyang pinagbubuntis, di ba? Walang babae, walang ina ang gugustuhin mawala yung kanyang nasa napupunan, 'di ba? Pero nangyari nang nangyari, 'di ba? Ka-vibes. Alam niyo, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo ay pero lahat din tayo ay may karapatang lumigaya at patawarin, 'di ba? Katulad na lang nito nga nating story, 'di ba? Ka-vibes. Alam niyo 'yon, okay lang na nagkakamali tayo eh. Basta 'yung pagkakamali na 'yan, eh wag na nating uulitin. 'Di ba? Maswerte ka, Robert, dahil binigyan ka ng panibagong chance ng taong mahal mo, ng asawa mo. Meaning ganun kanya kamahal para pagbigyan ka ulit. At ikaw naman na pinatawad na, ikaw naman na binigyan na ng pangalawang pagkakataon, huwag mo nang sayangin. Huwag mo nang hayaan na masira ulit ang minsan mo nang sinira na dapat ay buo. Diba? Alam nyo, mahirap man sabihin, madali man sabihin na magpatawad tayo, pero 'di ba? Yun naman talaga 'yung nararapat eh. Yung kapatawaran, yun din ang magli-lead sa atin para magkaroon tayo ng tahimik na buhay. Yung pagpapatawad sa isang tao, hindi lang 'yung taong 'yon ang binigyan mo ng peace of mind, kundi pati mismo ang sarili mo. Kailangan pinatawad mo rin, ka-vibes. Ikaw, ano ba masasabi mo sa ating sender for today, sa ating story na binasa? 0927-384-8639, that's our text line. Or pwede po sa ating Facebook page, 92.3 FMR, or my FB page, DJ Cathy G. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Lahat tayo nagkakamali. Pero kung tayo ay willing na magbago or willing na kalimutan yung mga kasalanan at hindi nagawin ulit, pwedeng-pwede naman, diba? Lalo na sa taong mahal natin. Dahil yung taong mahal natin na yan, iintindihin naman tayo yan eh. Kapag tunay talaga tayong minamahal. Sabihin mo lang sa kanya, I just wanna make it with you. Ka-vibes. Ano nga ba ang gagawin kung ikaw ang nasa sitwasyon? Payuhan po natin si Robert, ka-vibes. Dito lang sa Love Me, Cathy G.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! Bakit nga ba minamahal kita? Bakit nga ba patuloy tayong nagmamahal kahit hindi na tayo pinapansin? Bakit ba patuloy tayong nasasaktan sa mga ginagawa sa atin ng tao? Dahil mahal natin, diba? Ka-Vibes, kaya mo bang buuin uli ang samahan? Ikaw mismo ang sumira, diba? May mga samahan talagang nasisira dahil din sa kagagawa natin, diba? Na hindi natin nakikita yung effort ng isang tao towards us dahil mas tinitignan natin yung gusto lang nating makita. Alam niyo po ba na ang matinding pagkawala pwedeng magbago sa paraan ng

0: matagal ng grief symptoms ka vibes ha. Kapag paulit-ulit nating iniisip yung isang malaking pangyayari, pwede ito nga palalain ng negative emotions eh, 'di ba? Imbis na umisip tayo ng paraan, nangyayari, isip tayo ng isip doon, eh ganun lang nangyayari. Isip ka lang na isip, hindi mo naman ginagawa ng solusyon, di ba? And yung galit, minsan, paraan niya ng pagtatago ng mas malalim na pain. Yung according po sa psychology, ha, American Psychological Association, maaaring magsabay yung grief, yung anger, guilt, at helplessness. And doon sa kaso po ni Robert, yung galit niya doon kay Melissa, pwedeng konektado yan doon sa sarili niyang sakit, eh, doon sa pain, at kawalan ng kakayang tanggapin yung pagkawala. Siyempre, hindi nga naman, sino ba naman ang tatanggap agad dun sa nangyaring pagkawala nung taong inaasaha mo, yung bata, ba? Diba? Pero hindi ito ginagawang tama yung pananakit o yung pagtataksil. Pero natututo itong ipaliwanag kung paano maaring mag-overlap yung emotion. So dapat alam nyo yun, kapag nakagawa ng kasalanan, kapag tingin natin na hindi natin matanggap, umanap tayo ng solusyon, umanap tayo ng paraan, dahil hindi lahat ng pag-iisip tungkol sa pagkawala ay harmful, sabi nga eh, diba? And eto, sabi po ng ating mga ka-vibes sa ating pong story for today. Basahin ko muna yung from text line, of course, from engineer. Mahaba, masalimuot, matinding effort ang susuungin ni Robert upang maibalikan na sirang pagtitiwala ni Melissa. Hindi dapat ang salitang dapat ipakita sa si sinserong gawa at taus-pusong paghingi ng tawad at pagsisisi ang pagkakamali, ang wagas na pagmamahal ay marunong magpatawad. Subalit, wag na. Ayan. Salamat, Engineer Tadeus Conti. And Lorna Paclibar says, di naman talaga, this one is from Facebook, ha, masama ang magpatawad sa taong nanakit sa'yo. Lalo na kung nakikita mo naman na nagbabago na siya, hindi mo maibibigay ang buong tiwala, pero siguro sa sakit na naidulot sa'yo, kung kaya namang gawin ng lahat eh, para maibalik eh, di ba yung magandang samahan, why not, di ba? Oo nga naman. Thank you, Lorna Paclibar. Kathy G, ayan, ang masasabi ko lang, sabi ni Miss Sari, happy birthday muna to DJ Kim. Happy birthday, Kim. And Miss Mary Dulay, happy birthday. For me, yes, kung ikaw mismo ang nakasira, alam mo din dapat kung paano yung buuin o ibalik sa dati. Nasa tao na yun eh, kung tatanggapin, at least tanggapin man or hindi. Alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang lahat. And that's to answer the question, kaya mo bang buuin uli ang samahang ikaw mismo ang sumira? Ang sakit at ang ganda ng kwento ni Robert, nabigyan ng second chance chances sa isa't isa. Although sobrang sakit na ginawa ni Robert para sa asawa, grabe, 'di ba? At least in the end pinatunayan pa rin ng isa't isa na wagas ang pagmamahalan nila. Salute to you, Robert, at least na-realize mo may mali. Sana tuloy-tuloy ah, para till death do us part. tama, 'di ba? Hi, Jared King Michano, Enrico Reneses, listening. Good afternoon to you. And si Miss Altesa, sabi niya, Kathy G, para sa sender, nakakaawa yung misis, ba? Diba? May kasalanan. Hindi niya kasalanan yung pagkawala ng inyong anak ka para pahirapan mo ng ganun. Pero, ayun na nga, at least, ba? Diba, nagkapatawaran sila. Yun po ang importante sa lahat. Ayan. Thank you, Miss Altesa Sino Cruz. And hello to Abe Santos, Kathy G. Ang masasabi ko lang, pagmahal mo talaga, handang magpatawad kahit na maulit ang pananakit sa damdamin. Ayan. Kahit itanong mo pa yan kay Boss Katmak. Thank you, Abe Santos. Hello, Leslie Felipe. And Kathy G, si Jess Escalona Bax. Good day po, listening from MV Angelica Merckx. Regards sa lahat po ng crew ng MV Angelica. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Ay, mag-iingat sa biyahe. Mag-iingat dyan sa inyong paglalayag. Oo, thank you so much, Juan Miguel Gamotia. And we still have time, Jess Escalona, Juan Miguel, and John Paul. Hello po sa inyong lahat, Jebby Chong de la Cruz and Randy Santizas. Tuloy po ang tugtugan ka vibes. Kaya kung meron ka pang comment, we still have time, pwede nyo pa pong ihabol yan. 0927-384-8639. Ito po ang Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka vibes. Ang lupet. Oras po natin, 2:26 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me. Kathy G.
2: Ang lupet!
3: Zine Magazine together with Ayala Market bring you Zine and Tasted Food Festival. Ngayong August 8 to 9 na to sa Ayala Mall's Market Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag mong pahuli at makisaya sa Celebration of Taste and Youth Culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila,

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Ngayon naririto, of course, JR, at ako'y naririto dahil ako po ay magpapaalam na. And thank you, ka-vibes, sa pagsama niyo sa akin ngayon pong araw po ng Lunes. Anyways, kaya mo bang buuin ulit ang samahang ikaw mismo ang sumira? Dahil po ang sulat po na binasa ko kanina ay story po ni Robert, isang tao na, alam mo yun, naggawa ng pagkakamali na hindi naman ginusto ng taong mahal niya, pero ginantihan niya ito. Pero na-realize niya rin na hinahanap-hanap niya rin pala yung kanyang asawa nung ito'y umalis sa piling niya. Diba? Alam niyo kasi, kapag nakasakit tayo, hindi naman automatic nawawala yung sakit dahil humingi na ng tawad yung taong nakasakit sa atin. Hindi naman na 100% agad mawawala na yun eh. Pwedeng sincere yung apology, pero hindi ibig sabihin na handa na agad ang nasaktan na magpatawad or bumalik dun sa relasyon. Kasi yung trust ay maaring kailangang buuin muli sa pamamagitan niyan ng consistent behavior over time. Ayan. And yung tunay na pagbabago sa relasyon, mas nakikita sa behavior kesa sa promises ka-vibes eh. Madaling sabihin na magbabago na ako, nagbago na ako, pero mas mahalaga yung consistency. Pagkatapos nito, yung reconciliation, kailangan makita ng nasaktan na partner ang pagbabago sa communication, yung boundaries, responsibility, at yung treatment sa kanya. Sa madaling salita, yung sorry, nagsisimula lamang yan. Pero yung consistency ang nagpapatunay. Maraming salamat po ka-vibe sa inyo pong mga reaksyon at payo for Robert. Ayan, thank you so much ka-vibe, siyempre. Alam nyo, totoong may kapatawaran sa taong nagsisisi. Pero ang kapatawaran ay hindi laging nangangahulugan na may babalik pa yung dati. Like what I've said, yung tiwala kasi kapag nasira na yan, hindi niya nabubuo sa pangako lang eh. Kundi dun sa mahabang panahon ng sincerity ng pagbabago mo. And for you, Robert, tuloy mo lang yung ginagawa mo na pagsuyo sa asawa mo kay Melissa. Ang importante, sincere ka sa pagsisisi na ginawa mo. Patunayan mo na handa kang gawin ng lahat para manumbalik kung ano ang meron kayo noon. Then, tapos na yung chapter ng sisihan. Start new sa taong totoo kang minamahal no matter what. Alam niyo ka-vibes, hindi nasusukat ang pagbabago sa dami ng mga paghingi ng tawad mo eh. Kundi dun sa dami ng araw na mas pinili mong huwag nang ulitin yung pagkakamaling minsang nagawa mo. Thank you so much for sharing your story with us, Robert. Dun po sa mga gusto pong mag-share, magbahagi po ng kanila pong sulat, storya.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Sa 92.3 FM Radio, that's our FB page, or my FB page, DJ Cathy G. Bisitahin niyo rin po ang aming iba pang mga social media accounts sa YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. Ka-vibes! Again, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes, Agosto 3. Ayan, August 3, 2028, unang araw po unang Lunes sa buwan ng Agosto. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po, of course, DJ Jaiho. Ka-vibes, dyan ka lang, huwag kang bibitiw dahil tuloy po ang tugtugan. Ako po, si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:49 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka-vibes,
4: ang lupet!
3: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR, ang iyong ka-vibes sa sound trip.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
6: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagpahayag ng suporta si Senator Risa Ontiveros sa hakbang ng pamahalaan na kwestiyonin sa korte ang petisyong naglalayong ipasuspinde ang 85 pesos na aumento sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa Senadora, dapat ipaglaban ng DOLE at Office of the Solicitor General ang kaso upang maipatupad ang aumento at maalis ang anumang hadlang sa implementasyon nito. Hinikaya din niya ang mga negosyante na sumunod sa tamang proseso ng paghingi ng exemption at igalang ang tripartite system na nagbibigay balanse sa interest ng manggagawa, negosyo at pamahalaan. Binigyan din ni Ontiveros na malaki ang naitutulong ng kahit maliit na dagdag sahod sa mga Pilipinong hirap makasabay sa patuloy na pagtaas ng gastusin. Samantala, pinanindigan naman ng DOLE na kwestiyonin nito sa korte ang desisyon na naguutos na panatilihin muna ang kasalukuyang sahod habang dinidinig ang petisyon laban naman sa wage hike. Tiniyak din ang ahensya na hindi na babawiin ang mga naibigay ng dagdag sahod at magpapadala ng mga abogado upang ipagtanggol ang panig ng mga mamamayan.
4: FMR Newsbreak.
5: Samantala, sa ibang mga balita, maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation o NBI laban kila Batangas Representative Leandro Leviste at dating mamabatas Jing Paras kaugnay ng umunoy plot na iset up si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipapadala ngayong araw ang subpoena kung saan pinasisipot ang dalawa sa Huwebes upang magpaliwanag. Lumabas sa investigasyon na may mga testigong nagsabing inalok umano sila ng bayad upang gumawa ng kwento at lumagda sa mga affidavit na babayaran pa ang mga kasunod habang umaandar ang kaso. May mga pag-amin na rin umano silang na may mga sangkot, kaya nais ng NBI na linawin ang tunay na partisipasyon nila Leviste at para sa issue. Babala ng ehensya kung hindi sisipot ang dalawa, gagawa sila ng aksyon batay sa mga ebidensyang makukuha.
4: FMR Newsbreak.
5: At sa ating panghuling balita mga ka-vibes, nakapagtala ang Philippine National Police o PNP ng 36.12% na pagbaba sa focus crimes nitong July 2026 mula 3,458 na mga kaso noong July 2025, bumaba sa 2,209 kaso ngayong taon. Ayon naman kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kabilang sa mga krimeng ito ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping na lahat ay nakapagtala ng pagbaba. Pinakamalaki ang binaba ng rape na umaabot sa 56.93%. Sinabi naman ng PNP na ito ay bunga ng pinalakas na police visibility at koordinasyon sa mga komunidad at ibang-ibang ahensya na pinag-iigting pa para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan naman sa mga lugar.
4: FMR Newsbreak.
5: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
4: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtog.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kam Vibes, trivia muna.
4: Alam nyo ba na ang SB sa SB19 ay orihinal na nangangahulugang Show BT, ang entertainment company na humubog sa SB19 bilang kauna-unahang Pinoy idol group nito. Binigyan din nila ito ng meaning na Soundbreak bilang goal na baguhin ang music industry. Ang 19 naman ay pinagsamang country codes ng Pilipinas na 6-3 at South Korea na 8-2 na kapag pinagsama ay 19. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip.
5: Ang lupet!
6: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrip.
7: 92.3 FMR.
6: 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavibes. Ang lupet! 3:27 ang oras natin sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling ka bonding nga nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si DJ Jai-ho! Siyempre naman sa lahat ng mga ka-vibes natin, unang-una sa lahat, happy happy Monday po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Uy, eto na nga, may nagbalita po sa atin mga ka-vibes na nung Biyernes pala, eh hindi lang tayo malakas sa Bacolod. Malakas na malakas din tayo dyan sa may sukat, sa may Las Piñas, sa may Alabang, sa lahat ng mga nasa South. Maraming maraming maraming salamat for making Banana Crew your number one listening habit. Yung ano daw, yung parang bus na, I'm not sure if it's yung, wow, arte ha. I'm not sure if it's yung ano, inulit mo pa talaga. Hindi ko sigurado kung ito yung mga rechargeable na mga bus. Meron bang ganun? Oo, pero parang sabi daw, yung papuntang Las Piñas, Alabang, Naruta, parang halos lahat ng mga bus sa station nila or yung mga bus na mga units nila, ang lakas-lakas daw na pinakikinggan mula sa kanilang transport hub. Maraming salamat po mga ka-vibes. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating programa. Oo, pero syempre no, gusto kong i-thank you din ang mga kuya driver natin. Mapa nasa south ka man o nasa north ka man, o ikaw man ay nakatutok sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 97.5 sa Jensan, o kaya sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. Thank you so much. Uy, salamat pala sa mga Koshalane fans ha. Sobrang itinodo nyo talaga. From 237,000 na followers and subscribers sa aming Facebook account, sa 923FMR Manila account. Aba naman po eh, konting-konti na lang. 250,000 na po tayo agad-agad. Thank you so much mga ka-vibes. O ang tanong, kamusta ba ang naging Saturday and Sunday ninyo? O ito may dapat kayong abangan ha. Dahil nung Saturday, instead of ipahinga ko ng bonggang-bonggang aking day off. Wow, sana all my day off. Diba, instead na ipahinga ko siya ng bonggang-bongga, nag-shoot po ako ng aking digital content for 92.3. At binisita nga po natin ang dating trending na trending na Diwata Paris Overload dyan sa may Pasay, malapit sa World Trade Center, sa GSIS at sa Senate of the Philippines. Ito lang nga, i-share ko lang po sa inyo. Before, na-experience ko yung una pa, yung parang cart pa lang siya sa may tabi ng tulay. Hindi namin nasubukan yung sikat na Diwata Paris Overload niya. Opo, kasi sobrang literal po na ang haba talaga ng pila. Ito yung mga panahon na trending ang Diwata Paris Overload. Diba? O di, hindi namin napuntahan. Dumiretso po kami ng mga ilang araw. Actually, hindi ilang araw. Siguro mga weeks din yun eh. Oo. Yung naitayo niya na yung kanyang pwesto talaga kung saan pinuntahan ng mga sikat na mga content creators. Tapos yun yung time na na-launch na yung Seeken. Yun lang ganisa. At yung iba pang mga inihahandang putahe. Hindi na lang basta Paris Overload. Nasubukan po namin na pumila talaga literally. Pumila kami para sa Seeken at sa Paris. Nang madaling araw ha, take note ha, madaling araw pero may pila pa rin po. So eto na nga, ayan, diba nalaman naman natin, updated naman tayo sa social media, na dumating yung punto na talagang parang, sabi nga, lumaki daw yung ulo ni Diwata, na parang merong nagpabati ng birthday, na mag-birthday ka ngayon, lilipas din yan. Oo, diba, may ganong nag-trending. At umabot sa punto na parang yung dating pinipilahan, eh ang sabi nga daw, no, I quote, nilalangaw. Ayan, oo. So, trinay natin na puntahan at bisitahin para magkaroon naman tayo ng update. Tayo mismo, ang beshi ng bahay na tanjosa ng kalsada mismo, ang bumisita. At ito nga ang experiences natin. O, diba, bongga? Ito, honestly speaking, ha, gusto kong i-congratulate si Diwata dahil masasabi niya talaga na every rejection will lead you to redirection. Hindi man po pinipilahan, pero dahil first-hand experience po nung pumunta tayo nung Sabado, may tao. Yes, congratulations! May tao. Hindi nawawala ng mga kumakain. Kumbaga, sunod-sunod din yung dating. Oo, yung mga pamilya, yung mga riders na bumibisita at tinitikman ang mga pagkaing handa pa rin at paninda ni Diwata. In all fairness, masarap pa rin ang siken, hindi nagbago ang lasa. Feeling ko naman yung pares nag-improve talaga siya.
1: Inaasar mo dito ako na puro barya.
0: Tapos yung longganisa, is yung favorite kong longganisa. Yung parang feeling ko sa palengke lang siya nabibili. So yung lasa is legit longganisa. Oo. Diba sa murang halaga, unlimited yung rice, unlimited yung sabaw. Eh hashtag busom. Bongga, diba? Sabi ko nga eh, 'di ba, yung hindi naman siya dahil sa hindi nakagaya kung ganun kaingay yung hype, ganun ka todo yung mga taong pumupunta. Oo, pero almost halos lahat ng lamesa ay may kumakain, yung may darating, may aalis, ganyan. So congratulations pa rin to Diwata. Isang patunay lamang na sa buhay, ano man ang marating natin, ma-achieve man natin yung pinakarurok ng tagumpay. Dumikit man sa atin yung mga tao na noon, eh talaga namang gatas na gatas itong si Diwata. Mawala man sila, basta ang goal mo ay magpatuloy. Cafe lang mga ka-vibes. Dahil hindi tayo pababayaan na nasa itaas. Patuloy kanyang i-bless. Kumbaga, mas maganda yung ganun, yung may iniaalis. Iniaalis, tama ba? May inaalis sa'yo ang Panginoon para magkaroon ng space. Magkaroon ng puwang ang buhay mo para sa mas matagumpay at mas masagana na era ng iyong buhay. Diba? Congratulations sa iyo ka-vibes na araw-araw bumabangon at patuloy pa rin na ginagawa ang mga dapat mong gawin para ikaw ay magtagumpay. Amen? Amen! 3:35 ang oras natin. Kayo pa rin ay nakatutok syempre dito lang sa Home of the Stars. Kalma-kalma on a Monday, ang Banana Crew sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip ang lupet. Banana Crew! Etong susunod na awitin ang kinakabahan by Lily.

0: Radio Manila, the vibes.
1: Tayo ito'y iti 92.3 FMR. Kavibes, iti sound trip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
4: Mga ka-vibes, back to more music tayo. Kaya naman sabay-sabay, sabayan ang mga tugtugin na aming inihatid at ibinibigay para sa inyo. Dito lang syempre sa ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jack.

0: Kilo Pet.
1: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with Matching Tugtuga. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beses ng bayan, DJ G.

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Magandang afternoon pa rin po sa lahat ng mga Ka-Vibes natin sa Metro and Mega Manila. Lalong-lalo na po ang mga nakatutok sa atin, yung mga UV van, yung mga bus drivers natin, Rian, yung mga nagbabantay sa mga convenience store, yung mga nakatutok at mga nasa mga parking areas, sa mga tindahan, opo, sa mga ukay-ukayan. Uy, eto na, may new arrival dyan sa may Intramuros. In fairness, ha? Dahil hindi pa nila nailalagay yung mga new arrivals. Gusto ko munang sabihin na samantalahin natin dahil 65 na lang yung mga blouses. 150 na lang yung mga jacket. Ang gaganda. Pero eto siyempre, may tanong po ako sa inyo sa lahat ng mga nakatutok sa atin, lalong-lalo na yung mga nagnenegosyo. Dahil nga August 3 ngayon, ramdam nyo po ba ang tinatawag na Ghost Month? Oo, daba? Kamusta ang sales ng mga business owners? Kamusta po ang mga benta nating mga business owners dahil Ghost Month? Ito, may mga nag-comment agad-agad, oh, diba? Sabi niya dito, oh, DJ Jai Ho, matumal po talaga. Kayo po ba anong business ninyo? Ang sagot ko naman, mind your own business. Charot! Sabi naman ng isa nating mga ka-vibes na nakatutok dito, oh, DJ Jai, ayan, oh, nawala, wait lang. Sabi niya, oh, DJ Jai, matumal po, isang benta lang po ako since July. Pero okay lang, nilalaan ko na lang po sa pag-aaral ng mga bagong produkto yung time na wala po akong benta. Good thing lang din sa akin is home-based po ako kaya hindi ako na mo-problema sa rent. Wow, sana all! Sabi naman dito, nagtitinda daw siya ng mga bags. DJ Jai, lumalaban! Totoo po talaga ang Ghost Month! Oh, basta para sa lahat ng mga business owners, ha? Laban lang po. Ganun naman talaga. Dadaan lang ang era na ito. Wow, taray, era. Dadaan lang ang moment na ito. At tayo ay sabay-sabay ulit na papaldo, di ba? Lahat tayo, paldo dust, yes! 4:43 ang oras sa buong kapulaan ng Pilipinas. Back to more music tayo, mga ka-vibes. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok, syempre, dito po sa inyong paborito. Ang numero uno, ang nangunguna tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Ito po ang 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Diba nga? Lakas natin sa lahat ng mga radyo, sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Ito po ang awitin ni Olivia Dina, A Couple of Minutes.
1: Banana Crew!
0: Mali pala, A Couple Minutes lang. Enjoy the music, mga Ka-Vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kam-vibes! Trivia muna!
3: Alam nyo ba na bago pa sumikat sa Pilipinas, ang bandang AGs ay tumutugtog muna sila sa mga hotel at bar sa ibang bansa gamit ang kanilang unang pangalan na AGs Sound Trippers na binubuo ng iba't ibang banda under AG Talent Agency. Mula sa maliliit na gig sa Japan, nakilala sa buong Pilipinas ang AGs. Bandang 1998 to 1999, simula noon, lagi nang naririnig ang kanilang mga kanta sa mga live shows, singing competitions at video sessions ng mga Pinoy. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
4: Ang lupet!
5: Hello Ka-vibes, this is Jeremiah Lizgos. This is Alessandro Dios. Listen to 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Radio Ka-vibes. Ka-vibes.
6: Walang iwanan.
7: What's up mga ka-vibes? This is Young JV.
8: Hello ka-vibes, ako po si Eli San.
7: Listen to 92.3 FM Radio Manila.
8: Your favorite music
7: radio. Ka-vibes.

0: down. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
1: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes!
2: Init ang 92.3 FMR ang sa imong ka vibes sa sound trip.
1: Ang kapag!
3: Thanks. 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tuntugan. Iyan ang pamirienda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jack.

92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet! Magandang afternoon pa rin po sa lahat ng mga ka-vibes at syempre kayo po ay nakatutok sa nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho! Naku, eto na nga, dahil alas 5 na po, 5:10 ng oras sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's time para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Pero bago ang lahat, ang tanong. Okay, ito sagutin nyo ha, baka mamaya tanong ako ng tanong, tapos ako lang din yung sumasagot. Naku, nakakaloka kayo mga ka-vibes. Pero okay lang yan. Alam ko naman na kapag nakatuto kayo kay Jai Ho, sumasagot kayo, diba?

0: milyon or ang 1 million pesos para matawag na milyonaryo ang isang tao. O, di ba yan? O, ang tanong ha, enough na ba ang 1 million pesos para matawag na milyonaryo ang isang tao? Sabi daw dito, oh, meron akong kaibigan, DJ Jaiho, na nagtatrabaho siya sa bangko. Na dapat daw para matawag kang milyonaryo, at least ang minimum daw na savings mo ay 10 million. I don't know lang ha, if sarili ba niyang ipon yon. Dahil ngayon daw kasi, mababa na daw ang value ng 1 million pesos. Oo nga, in fairness. Pero hindi ah, parang sabi ko nga, di ba, small wins, panalo pa rin. Basta meron kang ganyan, kasi hindi lahat nakakapag-ipon sa dami ng mga dapat bayaran, sa dami ng mga pinagkakautangan, sa dami ng mga dapat na bayaran mga bills yung due date. Pag may 1 million ka ba, parang ano, nakakaluwag-luwag ka na rin yan. Papanganga ngayon sa aking ganda ng mala. Sabi dito, DJ Jai, ang 1 million pesos, kapag nabawasan po ng piso, hindi ka na millionaire. Sabi naman, by technicality, wow, may technicality. If you reach 2 million, then multi-millionaire ka na. Technicality, ha? Sabi nga dito, oh, technicality, yes, matatawag ka ng milyonaryo. Pero girl, sa hirap ng buhay ngayon, ibang level na talaga. Sabi pa daw, last April nga sa balita, ang purchasing power daw ng 1 peso dropped to 75 centavos. So in comparison, ang 1 million ay parang nasa 750,000 lang ang katumbas. Salamat sa lahat ng mga sumagot, mga ka-vibes! Eto na! Ang inaabangan ninyo! Alam kong gustong gusto nyo! Baby, sabi mo, ang more tugtugan! Kaya naman, heto na tayo! On a Monday afternoon! Sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits! Ano-ano kaya ang mga pasok na mga kantang inyong binoto? Lakasan ng radyo, dahil more tugtugan na to dito lang sa Ka-Vibes ninyo sa Soundtrip. Banana Crew, the number one home of the stars sa 92.3 Metro Mega Manila, 101.9 FM Radio Davao City, 89.5 FM Radio Davao del Norte, 102.3 Bacolod at Baguio, 97.5 sa Jensen. Sabay-sabay! Eto na po ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Gusto

0: ka ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ang lupet! Oras natin, 5:57 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding pa rin na nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Nabay na muna for now. Magkarinigan tayo tomorrow. Alas 3 pa rin po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Nawa po ay na-enjoy ninyo ang mga magagandang tugtugan at mga pasaber na musikahan. Dito lang syempre sa number one home of the stars, ang Banana Crew. Susunod na programa na po ang ID Manites kasama si DJ ID. Kaya naman wala nang lipatan ng channel ito. Dito lang tumutok sa ka-vibes ninyo sa Sound Trip. Ito po ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet.
1: Mga kabanana, mag-ingay! Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iingay ng pang-meriendang tsikahan. Kasama ang favorite beshi ng bayan, DJ Jaiho sa Banana.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
4: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Night.
6: You are a great singer.
4: I-Diva Night.
6: Sabihin mo
4: pag-ibig ko. I-Diva Night with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka vibes. Sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: Kas.
1: Sintunah duman obiritera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: I-Diva Nights.
4: Sabihin mong pag-ibig ko.
1: I-Diva Nights with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: Kavibes.
7: 2.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip! Ang oras natin, 6.15 ng gabi. At sa oras na ito, up until 9 PM ngayong araw, makakasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Welcome mga Kavibes sa programang I-Diva Nights! Kamusta naman ang Monday ng ating mga ka-vibes, diba? First day ng ating work week, and I'm sure lahat sa atin ay talagang gina-gina umuwi sa oras na ito. Whether magsisimula pa lang yung shift mo or pauwi ka na sa iyong shift, pag Monday talaga eh, diba? Dalawa lang yung moods niyan eh. It's either ayaw mong pumasok or uwing-uwi ka na. Syempre, meron pa tayong weekend hangover, no? But speaking of weekend hangover, hindi pa rin ako nakaka-move on. Gusto kong i-congratulate ang SB19 and shout out sa ating mga 18s na nakikinig, kasi nga noong weekend, at least weekend sa Chicago, nag-perform ang SB19 sa isa sa mga malalaking festival, no, sa US, which is yung Lollapalooza 2026, 'di ba? They performed nung first day nila, and grabe, nakita ko na yung mga pictures ng mga 18s na sumuporta sa SB19. Parang this year, no, nung mga unang part ng taon na ito, nag-perform si Beanie sa Coachella. Tapos ngayon, si SB19 naman sa Lollapalooza. Grabe talaga, Filipino pride. Diba? Talagang oozing with Filipino pride. Nakakatuwa na nare-recognize ang ating mga local artists internationally. Kaya naman, palakpakan natin ang talentong Filipino mag-ingay! And speaking of Filipino pride, mga ka-vibes, dito sa ating programa, dahil Monday ngayon, OPM hits ang ating mga featured songs for tonight. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na fan ng Imago at of course ng parokya ni Edgar. Nako, I'm sure alam niyo yung mga kantang ito for tonight. It's Sundo by Imago, 'di ba? Isa sa mga pinaka-iconic ng na songs ng Imago from the OG, 'di ba, na OG members of the band. Etong Sundo ay isa talaga sa mga iconic nila. Pag narinig mo siya, alam mo tong tugtog na to. Alam mo tong kantang to. Kaya ikaw, kung alam mo tong kanta, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. And syempre, we have another iconic band, Parokya ni Edgar, with the song naman na Pangarap Lang Kita. Para sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, sino ang dream boy or dream girl nyo? Kung kayo ang tatanungin, di ba? Sino ang sino ang dream girl, dream boy nyo? Ako kasi naaalala ko, no, nung bata pa ako, ang pinaka celebrity crush ko noon is, actually hindi siya isa lang, tatlo sila. Ito yung kasagsagan ng Katnil, Jadeen, tsaka Enrique and Liza na mga tandem. Sila kasi yung era ko eh. And lahat silang tatlo, sila yung celebrity crush ko. No, as in, pantay-pantay sila sa akin. Sobrang yan ang dream boys ko. Para kasing nasa sila eh, isang character, iba-ibang font lamang. Diba? One person, different fonts. Yun yung atake nila sa akin nung mga nasa edad ako na yon. Eh kayo ka vibe? Sino ang dream boy or dream girl nyo? Pwede niyong i-share yan sa akin. I-chat nyo sa ating 92.3 FM or Manila Facebook fanpage. Or pwede rin kayo mag-message sa ating Viber. Ang numero natin 0954-406-1967. And oo nga pala, ang ating second featured song, since pangarap lang kita, di ba? Pangarap! Ang hirap kasi ang hirap magkaroon ng taong crush na alam mong hindi mo kaya abutin. Diba? Yun kasi yung tema niya eh, diba? Yung mga dream girl, dream boy nyo na parang alam mong hindi mo makakamit. Pero nandiyan pa rin yung feelings niyo para sa kanila. It's a very real feeling ah. And lalo na yung mga teenage years natin, meron tayong isang tao na ganyan yung tingin natin sa kanila. Anong ginawa nyo? Umamin ba kayo? Or kinimkim nyo lang ba? Or sinulat nyo lang ba yung last name nila sa pangalan mo? Ginagawa ko kasi yun nung bata ako. Pagdating sa mga crushies, diba, chine-check ko kung sino sa mga crushy ko yung pinakabagay sa pangalan ko. Grabe, no? Oo, DJ ID. Ano ba naman yan, no? Bata pa naman ako noon. Hindi na ako ganun ngayon, I promise, mga ka-vibes. Pero kung ikaw may mga ganun karing experience, I'm sure relate ka, pwede mong i-share yan sa amin, mga ka-vibes. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. Para na rin yan dun sa mga ka-vibes natin na nakakaalam ng ating featured songs for tonight na Sundo by Imago and Pangarap Lang Kita by Parokya ni Edgar. Siyempre, dito mga ka-vibes sa ating programa, babanatan natin yan live on air, kaya tumawag ka na at makising along ka na dito sa atin. And syempre sa ating pagbabalik, uunahin natin ang Parokya ni Edgar with Pangarap Lang Kita. Kaya naman samahan niyo ako up until 9 PM. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Here's some Chris Brown for ya with you.

0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Favorite Vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
1: Oh yeah!
0: Kiko Kalikot! At ang baby ng bayan, DJ Main!
2: I love you!
0: Para sa umaga na di mo aayawan. Favorite Vibe! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Kas!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
6: Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Kavibes sa Shantri. Oras natin ngayon 6:44 ng gabi at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang iDiva Night. And sa oras na ito mga Kavibes, matanggap na rin tayo ng mga live callers para sa ating first featured song of the night. Yes, syempre di na natin patatagalin pa. Banata na natin ang ating first featured song na Pangarap Lang Kita by Parokya ni Edgar. Nako Kavibes, ikaw ba? Anong kwentong unrequited love mo? Unrequited, ibig sabihin nun, hindi siya reciprocated. Ibig sabihin, may gusto ka dun sa isang tao na walang gusto sa'yo, diba? Mayroong mga instances na ganyan na pinaka-naaalala ko. Siyempre, yung junior high school. Parte talaga yan ng character development. Magkagusto sa isang taong wala kang chance na maging, diba? Or magkagusto sa isang taong walang gusto sa'yo. As in, wala rin chance na magkagusto sa'yo. Kung may ganyan ka-experience ka, Vibes, at kung relate ka dito, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967 para sa mga ka-Vibes natin na gusto makijam live on air. Yan, para to sa mga hopeless romantic dyan or kaya naman dun sa mga na-reject. Diba, ng ligaw, na-reject. Or umamin, tapos sa walang napuntahan. Diba? Nasabihan lang na, thank you. Or kaya naman din dyan sa mga Vibes natin na na-friend zone. Diba? Yan yung isa sa mga pinakamasakit eh. Yung matagal kayong magkaibigan, na-develop ka sa kanya. Pero, ngunit, datapuat, kaibigan lang din talaga yung tingin niya sa'yo. Ayan, nasa oras na 6:45, kayo nakatune in sa programang iDiva Nights na makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan with our first featured song, Pangarap Lang Kita by Parokya ni Edgar. And eto na nga mga ka-vibes, nandito na ang ating first songerist for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello? Hello? Ayan, hello ka-vibes. Naku, parang ang kanyang signal, no?
5: Medyo,
4: ayan. Oh, hello. Pangalan at taga saan?
5: Hello po. Yes. Ha? Sa Quezon City po, si JP, si John Paul.
4: John Paul. John hello, Paul John po. Paul. Bakit parang ano tayo, may pinagtataguan ata tayong tao ngayon gabi? Ayan, kamusta naman ang Monday mo? Ikaw ba ay pauwi na sa bahay, John Paul? Or papasok ka pa ba lang ng trabaho?
5: Nandito po ako sa bahay po. Sa bahay.
4: Oh, wow, kaka-uwi mo lang?
5: Apo.
4: Ayan, saktong-sakto, diba? Para mas makapag-relax ka ngayong gabi. Bago tayong mag-jammingan or mag-kantahan on air, ikaw ba, John Paul, naranasan mo na yung unrequited love? Or naranasan mo ba magkagusto sa tao na pinapangarap mo lang at alam mong magiging pangarap lang siya?
5: Apo.
4: Mm-mm. Ano nangyari doon?
5: Nakuha na rin, no? Pumasaya lang. Pumasaya naman po.
4: So, okay lang sa'yo na wala kang chance sa kanya?
5: Okay lang. Okay lang po.
4: Tama. Dahil syempre, di ba, pag nagkagusto ka naman sa tao, hindi sila obligated, kumbaga, na magkagusto rin sa'yo pabalik. Di ba?
5: Ato.
4: Ayan, kaya naman sa mga ka-vibes natin. Ayan, sige, dito na tayo kumanta at mag-sing along no, sa kantang Pangarap Lang Kita by Parokya ni Edgar. Ready ka na ba, John Paul? Ready ka na ba?
5: Yes po.
4: Ayan, mukhang ready na siya mga ka-vibes. Kaya na nga, ito na. Here is our first featured song of the night.
0: 0069.
4: Para sa mga ka-vibes natin, here is our first featured song. Isa sa mga pinaka-iconic songs about unrequited love.
5: Pangarap lang kita.

0: Then Kansas City.
1: Opo. Kansas City.
0: Ayan, maraming salamat. So pagtawag sa atin ngayong gabi, ayan, ikaw ba John Paul? May pinapangarap ka ba ngayon?
2: Pangarap ko po na makapunta po uli sa radio.
0: Ay, huwag. Gusto mo ulit makikanta dito sa ating programa. Paul, pwedeng-pwede naman yan mga ka-vibes na dahil Mondays to Fridays. Nandito tayo sa ating programa 6 PM to 9 PM. And syempre, no, meron ka bang gustong i-dedicatean ng kantang to, John Paul?
2: DJ po.
0: Sino mo DJ po? Yan?
2: Hey, DJ Kim.
0: DJ happy Kim, sa aking Sizzy, yes, no? Happy, happy birthday, yes. No? Sa aking Sizzy. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Miss ka na namin dito, no? And syempre, ayan, para sa mga ka-vibes din natin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Happy, happy, happy birthday din sa inyo. Baka naman gusto mong kantahan ng happy birthday ang aking Sizzy, John Paul. Ayan, parang
2: DJ
0: ano.
2: DJ Kim, birthday. Yeah.
0: Ayun na yun. Ayan, parang mukhang yun na nga yun, no? Sa mga ka-vibes natin. John Paul, maraming salamat sa pagtawag dito sa atin ngayong gabi. Ayan ah, feeling ko ano rin, no? Ang kanyang signal medyo nawawala-wala, no? Kasi nga, di ba, maulan ang weather natin. So, pag maulan ang weather, ang signal din medyo paputol-putol. Pero nag-enjoy pa na naman tayo. Makising along sa ating first featured song. Kaya ikaw, ka-vibes, kung na-inspire ka dito, pwedeng-pwede ka pa naman din tumawag dito sa ating programa. Dahil sa ating second hour, ayan, syempre, babanatan naman natin ang ating second song na Sundo by Imago. Yan, ka-vibes, kung alam mo tong kantang to, again, isave mo ang numerong 0954-406-1967 at kayo pa rin ay nakatune in sa programang iDiva Nights. Kasama ko DJ ID sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 6:52.
3: Ang lupet!
4: iDiva Nights with DJ ID.
5: Lorey, 17, 18.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
3: Tunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: ka.
1: Sintunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights.
4: Sa pihing mapag-ibig ko.
1: Diva Nights with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: The vibes.
7: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip, 719 ng gabi at welcome sa pangalawang oras ng programang iDiva Night! At kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At ang kantang napakinggan natin kanina was I Belong to the Zoo with the song called Balang Araw. Alam mo, sa kantang yun, napaisip din ako, no? Kailan ka huling nagpaka-TANGA sa pagmamahal, sa taong mahal mo? Feeling ko rin rite of passage din siya. Diba? Parte din talaga siya ng character development ng isang tao. Ako, hindi lang isang tao, ilang beses ko na rin nagawa yun, no? And I can say, and I believe that I am stronger, and I am wiser, and I am better now, pero marupok pa din, diba? Marupok pa din! Ganun talaga pag lover girl eh. Pero sa mga vibes natin, ikaw, gano'n ka ba kahalimaw magmahal? Di ba nagbo-viral yan? Trending yan sa social media ngayon? At babasahin ko lang din sa inyong mga ka-vibes, no? Yung iilan sa mga paborito kong entry ng gaano ka kahalimaw magmahal, di ba? Meron dito, ayan o, gano'n ka kahalimaw magmahal? Ayun, nag-resign daw siya para sundan yung taong gusto niya sa nilipatan niyang kumpanya. Imagine mo yun, meron ka ng stable job, pero nag-resign ka para mag-transfer lang kung saan siya nagtatrabaho. Ang tanong, may label ba kayo para gawin mo yon? Oh no. Ito pa, isa pa ang isa sa mga paborito ko din is, ang kanyang entry naman is, pinatuloy naman niya sa bahay yung lalaki ng mama naman niya kahit alam niyang masasaktan siya. O diba? Ito naman ay point of view ng isang anak na mahal na mahal ang kanyang mama, na okay lang, hinayaan niya na pikit mata na lang siya kung saan masaya yung mommy niya kahit na alam niya hindi and iiyak rin. Napakabuting bata naman nito, diba? And ito pa, my most favorite na entry. Nagbayad siya ng gala, as in trip to ha mga ka-vibes, hindi lang yung pupunta sa mall. As in nag-international, nag-abroad ang kanyang girlfriend. At siya ang nagbayad, fully paid, all expenses paid. Ang catch? Hindi siya kasama. Pero si girlfriend, kasama niya ang family, diba? At umabot pa ng hanggang 60K ang gastos. Binayaran pa din niya. Yan, ganyan talaga kahalimaw magmahal. Pwede bang ako na lang ang mahalin kung ganyan din? Ayan ka-vibes ikaw, anong entry mo sa kung gaano kakahalimaw magmahal? Pwede mong i-share yan dito sa amin, 923FMR Manila. Sa Facebook fanpage natin, o kaya naman i-message niyo yan or tumawag kayo sa ating Viber 0954-406-1967. At kung relate na relate ka dito ka vibes, I'm sure magugustuhan mo ang ating second featured song of the night. It's something from 2007. Ito ay isa sa mga iconic na kanta ng Imago. Kung saan napapakita dito, no? Yung talagang pagmamahal ng isang tao na kahit hindi sigurado, para sa akin, ganyan ang halimaw magmahal. Yung mamahalin ka kahit walang kasiguraduhan. Kaya kung alam mo tong kanta ka vibes, ito ang ating second featured song sa ating pagbabalik-babanatan na natin yan dito sa programang I Diva Nights. Kaya isave nyo na ang numerong 0954-406-1967. And sa oras na ito, magbabalik-tugtugan na tayo mga ka vibes dahil 7:23 na ng gabi at tuloy-tuloy lang ang good vibes at good music sa 92.3 FMR ka vibes sa Sound Trip. Kasama niyo ako, DJ ID, up until 9 PM sa programang I Diva Nights.
5: Ang lupet!
2: I Diva Nights with DJ ID.

0: activates the train.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Gas!
4: Sintunaduman o bilitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mulang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I-Diva Nights.
7: I-Diva
6: Nights with DJ ID.

0: Podcast.
1: Itulah Duman Obiri Terra. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Kavai.
5: 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip 7:41 ng gabi at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang I Diva Night. At sa oras na ito nananawagan po ko sa ating mga ka-vibes na karaoke kings and queens, sa mga ka-vibes dyan na mahilig bumiret. Ayan, di ba? Whether sa mga competitions man yan, o kaya naman ikaw ay nagko-concert sa shower or tuwing naliligo, welcome na welcome kayo dito sa ating programa. Ayan, sa mga sintonado man o biritera, tarat na magkantahan, no, mga ka-vibes. Dahil ito na nga ating second featured song para sa mga lover boys at lover girls natin out there. Nako, I'm sure makaka-relate ka sa ating second song ng Imago. This is the song called Sundo. Oo, Sundo. Shoutout nga pala sa mga ka-vibes natin na pauwi pa lang sa oras na ito na may sariling sundo. Ang masasabi ko na lang po ay sana all may sundo, di ba? Lalong-lalo na ngayon yung weather natin. Talagang minsan uulan, minsan titigil, di ba? Sana all may sundo ang masasabi ko. Pwede na tayong sa mga ka-vibes natin na ito ay mga favorite ni Lord. Favorite? Ayan, ka-vibes, ikaw ba? Naranasan mo na bang magmahal ng isang tao na walang kasiguraduhan? Kasi that is what our next song is all about, diba? Yung maraming meaning to eh. For me, pag pinapakinggan ko siya, parang nagbabago-bago siya. Pero ang pinaka-tumatak sa akin, diba, na kahit anong gagawin mo, nandito ako para sa'yo. Nag-aantay. Feeling ko yun yung pinaka-essence nung song eh. Na kahit walang kasiguraduhan, I will be right here for you. Loving you. Aww. Ayan, ito na nga, nandito na ang ating second songwriter for tonight. Saktong-sakto, i-welcome na natin siya. Tingnan nga natin kung siya ay talagang tunay na lover girl or lover boy. Hello!
6: Hi, DJ.
5: Pangalan at taga saan?
6: Hi, my name is April. I'm from Montalban, Rizal.
5: April from Rizal. Welcome sa ating programa, April. Tanong ko lang, ikaw ba ay a lover girl?
6: As for now, yes.
5: Certified siya. Sige, para talagang malaman ng ating mga ka-vibes kung ikaw nga ay tunay na certified lover girl, ano ang pinaka halimaw or pinaka malalang nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig?
6: Oh my gosh.
5: Bigla nag-flashback. Sige, go.
6: Madaming nag-flashback. I guess naglabas ng pera.
5: Oh my goodness! Pwede ko bang matanong kung ilang digits yan?
6: No comment
5: na lang! Oh my goodness! Sana all na lang, di ba? May panglabas ng pera. Oh, siya. Ito na nga. Dahil nga dyan, ako ay makasasabi ko, ikaw ay tunay na lover girl. Kaya itong sunod na kanta ay para sa'yo and sa mga ka-vibes natin na nakaranas na rin ng ganito. Kaya naman, ikaw ba ay ready na?
6: Ready na.
5: Ayan, at dahil dyan, palakpakan natin si April from Rizal, ang ating unang songerist for tonight.
7: 0-0-8-0.

0: Rizal. Grabe! Ang ganda ng boses mo, April!
1: Thank you po.
0: Ikaw ba ay talagang singer? May banda ka ba? Or nagpo-perform
1: yes,
0: ka ba?
1: Nagpo-perform pa ako sa mga malls and may banda din po ako.
0: Or wow naman, baka naman gusto mong i-shout out ang banda mo.
1: Sure po. Gusto ko lang pong i-promote na me and my band na Petal Bloom, we will be performing sa Dalt Cellar sa Marikina this August 29. Nanood po kayo.
0: Ang cute naman ang pangalan ng banda nyo, Peckle Ball?
1: No, Petal Bloom.
0: Ay, Petal Bloom pala. Oo, Petal Bloom. Akala ko Peckle Ball. Ay, pero may tanong muna ako bago kita i-let go dito. Ay, huwag mo kong iwan, charot. Naramdaman mo na bang mag-antay sa isang tao na walang kasiguraduhan?
1: Siyempre naman, lahat tayo dumaan dyan.
0: So, kamusta ang experience at ano ang natutunan mo?
1: Huwag ko na dapat siyang ulitin.
0: Tama, huwag tularan!
1: Huwag nang tularan.
0: Yes, ayan. Sobrang siya, napakagandang realization. Kasi nangyari na rin yun sa akin. Actually, walang nangyari. Walang nangyayari. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, kung meron kayong ganitong experience, katulad namin ni April, pwede nyo pa rin yan i-comment no, sa ating social media accounts, 923FMR Manila. And once again, palakpakan natin si April. Thank you so much sa pagtawag ngayong gabi.
1: Thank you po.
0: Napakagandang boses at napakabait no na caller. Nakakatuwa dahil yung mga ganyang experience, nakaka-calm down or nakaka-validate na marami sa atin ay ganito na i-experience. Minsan kasi pag ikaw yung nandun, parang feel mo talaga, di ba? Parang ang napakamalas mo naman na nangyari yun sa'yo or parang wala ba, isipin mo bakit nangyari to sa'kin? Pero don't you worry ka vibes dahil hindi ka nag-iisa. Marami sa atin, 'di ba, kung ano ang nagagawa sa ngalan ng pag-ibig. Kasama niyo pa rin ako DJ ID up until 9 PM sa programang iDiva Nights. Kaya para sa mga kantang mapapasing along ka, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ka vibes sa sound trip at ang oras 7:49.
2: Ang lupet! 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!
4: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10 Miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Umpisa na sa Sunday, August 16, 2026 sa Quezon City. Kaya lace up and get moving. Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10 Miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: Kas.
1: Si Tunaduman Obiritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: Sintunaduman o Bilitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet!
1: The vibes.
3: 92.3 FMR, Kavibe sa Soundtrip. 8:17 ng gabi at welcome back sa programang Diva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Nandito na po tayo sa ating third and last hour at makakasama nyo ako up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na mayroong pabati or baka mayroong kayong gustong kantahan live on air, ayan, pwede kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. At simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, 8:17 na po ng gabi, ang dami nating napag-usapan tungkol sa pagmamahal, like ano ba yung mga nagawa mo sa ngalan ng pag-ibig, di ba? Ano yung mga kaya mong gawin para sa ngalan ng pag-ibig? At ito naman ang isang malupitang tanong. Inspired to nung napakinggan nating kanta na Salamat by Yeng Constantino, no, mga ka-vibes. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo dahil sa pag-ibig? Siyempre, di ba, ang pagmamahal, hindi naman yan all good. Meron ding mga bad. And sa mga experiences na yan, marami tayong natututunan. Pag nasasaktan tayo, natututunan tayo, di ba? And minsan, it comes at a cost. Dahil, minsan, dahil doon, nabobroken ka. Di ba? Minsan, naka-question mo yung sarili mo. Pero, pag natapos mo yung mga ano yun, nalagpasan mo yung mga challenges na yan, meron kang mapupulot na aral. Meron kang realization na siguro sa simula iniisip mo na, ha? Para saan pa yun? Diba? Bakit ko kailangan pagdaanan yun? And then ma-realize mo, dahil nga dito, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Siguro sa akin, ang pinaka malupitang aral na napulot ko dahil sa pagmamahal is dapat mas mahalin ang sarili. O, di ba, napaka-cliche? Love yourself. Pero oo, kasi ako yung tipong tao pag nagmamahal, ibibigay ko lahat hanggat sa maubos ako. Pero hindi pala dapat ganun. Dapat magtira ka, hindi ng katiting, magtira ka ng space for yourself, di ba? Na para kahit mawala yung taong yun sa buhay mo, hindi ka mawawasak, hindi ka maguguho dahil nandyan ka pa rin for yourself, di ba? Loving yourself. Na ma-realize mo na hindi titigil ang mundo kung mawala siya or mawala yung taong mahal mo dahil merong mas magmamahal sa sarili mo at ikaw yun. Di ba? O di ba, bigla siyang naging ano... Wow, words of wisdom. Ikaw ka vibes, ano naman yung sayo? Pwede mo yan i-share dito sa ating programa. I-message mo yan sa 92.3 FMR Manila Facebook fanpage o kaya naman sa ating Viber, ang numero 0954-406-1967. At sa oras na to, gusto ko batiin ang ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin ang mga ka-vibes natin na nasa daan sa oras na ito. And sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 Jansan, pati na rin sa 102.3 Bacolod, lalong-lalo na sa ating FMR squad na talagang todo suporta sa ating programa ngayong gabi. Hello kila John Paul Seaton, kila Coats Everyday, Edna Gamutia, sila Mary Dulay, William Martel, si Jebby Tiong de la Cruz, si Alteza Herrera Sino Cruz, and of course, the Sino Cruz and Herrera family. Hello rin kila ka-vibes natin na si Ryan Escorial, Randy Santisas, Emmy Hernandez, Josh Kyle Edip, pati na rin ang buong kapuluan ng Pilipinas! sa oras na 8:21, back to tugtugan na tayo at salamat sa pag-tune in dito sa programang iDiva Nights. Samahan niyo ako up until 9 PM ngayong gabi dito lang sa 92.3 FMR, Ka-Vibes is Soundtrip. At ang oras, 8:21 ng gabi.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS
0: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
0: Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Gas.
4: Binaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Kavibes a Soundtrip. Ang oras natin, 8:47 ng gabi, and that song was I'll Be by Edwin McCain, released noong 1998. Galing sa kanyang second album na Misguided Roses. And itong kantang to, pag napapakinggan ko, lagi kong naaalala, no, yung memory na may nagde-dedicate na itong kanta sa'yo, pagmahal ka, diba? Ang sarap mapakinggan na merong kang number one fan. Ganong kanya kamahal na siya yung number one supporter mo sa lahat ng bagay. Ano ang masasabi ko na lang ay sana all! Grabe, no? Sana all na lang talaga. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na sinuportahan ang ating programa simula kaninang alas 6 hanggang ngayon, paalas 9 na po ng gabi. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa programang iDiva Nights. At dito na po tayo nagtatapos sa gabing ito. But don't you worry, dahil magbabalik pa rin naman tayo tomorrow 6 p.m. to 9 p.m. And para sa mga ka-vibes dyan na mahilig sa rakraka na tugtugan, ayan na, it's your time to shine. Dahil ang ating mga featured songs for tomorrow ay talaga namang magugustuhan ninyo. Kaya naman, if meron kayong mga song request, mga ka-vibe, pwedeng-pwede nyo yan i-share sa amin. Mag-message kayo sa numerong 0954-406-1967 o kaya naman sa ating social media accounts, 923FMR Manila po yan. Ayan na, mag-message lang kayo mga ka-vibes at titingnan natin kung makakapasok siya sa ating mga featured songs for the day. Pero pagkaabangan nyo po yung ating pagbabalik tomorrow. But for now, don't you worry dahil ipapasa na natin ang mikropono sa the one and only pretty girl nyo sa Radyo DJ Alex para sa programang Heart Speaks 9 p.m. to 12 midnight po yan mga ka-vibes. Kaya ikaw, huwag ka na maglipata. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. At sa oras na 8:49, back to tugtugan na tayo. Bye!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Delivery. Maria Jose.
3: Akin yan. Ang laki ng box.
4: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
4: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat.
0: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
0: Good vibes.
1: Ang lupet!
13: Hi, Ka-Vibes! Ikaw ngayon nakikinig pa rin dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, it's 9:17, kaya naman, it means nagbubukas na pong muli ang ating programa this Monday evening. Ito ang Heart Speaks at makasama mo ako. Magandang gabi sa'yo. Taray, akala mo first day of school. Kung makapagmagandang gabi, magpapakilala lang, kailangan kagalang-galang. Eh ba, syempre, kagalang-galang ka rin. Sa dami ba naman ng mga ginawa mo? Oo, narinig ko. Isa kang kagalang-galang, mataas na tao, masipag, mapagtrabaho. Kaya congratulations sa'yo. I wanna know your name. Kaya naman i-text mo ko kung nakikinig ka ngayon at magkakilanlanan tayo. I'm Alex Baltazar at ako ang iyong mga kasama up until 12 in the morning. Habang ikaw nga ay naghihintay sa naudlot na laban ni Ayala and Pegula, di ba yung kanyang kalaban? Oo, pinanonood mo rin ba? If I'm not mistaken, ang mga kalaban ng ating pambatong si Ayala ay world number 3, di ba? Kaya medyo magiging mahirap-hirap ito, but we are confident and we are praying na nawa ay pumabor sa atin ang pagkapanalo ni Alex Ayala. Kaya naman habang inihintay mo yan, sabay-sabay tayong magpupuyat. At pakinggan niyo muna kami dito sa 92.3. Ka-Vibes, kumusta na naman ba ang pakikipagbakbakan mo sa Lunes na ito? Maraming mga tao, no, yung medyo nadinig daw yung kanilang prayer sa sana walang pasok. Kasi ang dami pong sinuspinde at kansiladong klase ngayong araw na ito. Pero sabi, nasaan ang ulan? Sandali lang, magpasalamat na lang muna tayo na hindi ganoon yung naging bagsak. Pero sa ibang lugar talaga pong naging maulan, no? Pero dito sa Metro Manila, medyo gloomy, tanghali, hindi mo makita ang haring araw. Pero anytime soon, pwede nating maramdaman yan. Kaya huwag mong hamunin ang weather. Kung hindi na ulan, pero nakansela yung klase nyo, ipagpasalamat mo na lang. Pero huwag mo nang hilingin pa na bayuhin pa tayo ng bagyo para lang ano, matupad yung gusto mo na walang pasok. Pwede na umabsent na lang, di ba? Yun nga lang, may mga consequences ang pagliban. Kung ikaw ay estudyante, syempre, you're gonna miss out on a lot. At kung ikaw naman ay empleyado, yung iba kasi wala silang pribilehiyo ng paid leave. Diba? Lalo na kung kadalasan kapag contractual, no work, no pay. Kaya no choice ka kung hindi pumasok pa rin kahit natamad na tamad ka na. Pero alam mo, no, minsan kasi hindi dahil tinatamad ang isang tao kaya pakiramdam mo parang ayaw mong pumasok. Minsan kasi may pakiramdam na parang ang iksi-iksi ng weekend, hindi mo pa naipahinga ng maayos, tapos eto na naman, trabaho na naman. Pero nagawa mo, di ba? Kaya tama na ang pagrereklamo natin dito dahil nagawa mo na nga, kaya congratulations sa'yo. O, paano ba yan? May bukas na naman. Tapos ipupuyat mo pa ngayong gabi. As if naman ang suporta mo naririnig ni Alex Ayala. Eh ba, syempre, Pilipino tayo. Ganyan tayo eh. Hihinto ang mundo natin para sa dalawang bagay lang. Ano yon? Kapag nasaktan ka sa pag-ibig, hihinto ang mundo mo. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Hihinto lahat. Ayaw na pumasok sa trabaho. At syempre, pangalawa, hihinto ang buhay mo kapag meron tayong pambato sa international stage man yan, sa boxing man yan. Diba, natatandaan niyo yung mga araw, mga panahon na si pambansang Kamao Manny Pacquiao din, yung atin talagang pambato nung mainit-init na puro laban ang kanyang mga ginagawa, diba? Wala kang matawag na tricycle sa kanto. Palibasa lahat, either nasa ano yan, nasa terminal nila, nasa toda yan, tapos hindi na mamasada. Ganyan tayo eh, no? Basta meron tayong kapwa Pinoy, very supportive tayo. Kaya nga minsan hindi ko maipaghambing. And it doesn't make sense to me kung bakit yung ibang mga Pinoy kilala sa pagiging o pagkakaroon ng crab mentality. Samantalang in general, napaka-supportive natin eh, di ba? Si Charis lang nung sumikat sa ibang bansa, grabe, di ba? Halos ibirit mo lahat ng kanta niya sa bidjoke tuwing Christmas party niyo. Tapos ngayon, ano, kapag katrabaho mo ang umaangat, kapag kamag-anak mo, kapag kakilala mo, parang hindi tama. No? Bakit kaya ganon? Bakit ganon ang pakiramdam ng iba? Alam mo siguro, i-check mo rin yan kasi baka hindi na pagiging supportive ang laman ng isip mo. Baka inggit na yan. Kasi minsan kung sino pa yung mas malapit sa atin, di ba? Silang hindi mo masuportahan. Pero itong mga hindi mo kilala, si Alex Ayala ba, kapitbahay mo? Si Manny Pacquiao ba? Kapitbahay mo ba yan sa Jensen? O dun sa kanyang dating bahay sa Forbes? Hindi naman, di ba? Pero todo ang suporta. Kaya sana ganun din po tayo sa mga kilala at kaibigan natin. All the more that we should support these people dahil malapit sila sa ating puso. Kaya sana suportahan nyo rin kami as we go on dito sa ating programa. Balik muna tayo to more of the songs. Bryan Adams with Do I Have to Say the Words? Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibe.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Kat Kavibes, ikaw ngayon nakikinig pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio Kavibes. Sa sound trip mula kay Belinda Carlisle sa kanyang awiting I Wouldn't Be Here If I Didn't Love You, di ba? Napakagandang sagot niyan doon sa mga taong nagtatanong sa'yo na bakit ba sa dami-rami ng kasalanan ginawa sa'yo niyang jowa mo, ng partner mo, ng asawa mo, eh nandiyan ka pa rin. Iisa lang naman ang sagot eh, di ba? Kahit na ang daming rason, yun ay dahil mahal kita. I wouldn't be here if I didn't love you. Lahat ng yan kaya kong i-endure. All the pain, even forgiveness, kayang ibigay sa isang tao basta ikaw ay nagmamahal. Ganon yata talaga ang kapangyarihan ng love, no? It makes us do a lot of things, even crazy things sometimes. Ikaw ba, ano na ba yung craziest thing you've done for love? Yung tipong nagpapadyak ka, umiyak ka. Ako alam mo natatandaan ko doon sa aking first boyfriend na nung bagets pa ako, mga 10 years ago yan. Tagal na, hindi. Mga ano naman, 8 years, 10 years ago, ganyan. Talagang nag-iiyak ako sa Monumento Circle. Hindi dahil pinaiyak niya ako. Umiyak lang ako dahil nagselos ako. Ganong kalala. Ikaw ba, ano na ba yung mga nagawa mong medyo embarrassing, medyo hindi ka proud na ikwento, pero alam mo na, nakakatawa kapag napag-usapan. Ganyan yata talaga pagdating sa pag-ibig. Yung mga bagay na dati, akala mo ikasisira at ikagugulo ng mundo mo. Ngayong naka-move on ka na at nag-mature ka na, pagtatawanan mo na lang. Kaya ikaw, oo, ikaw dyan na umiiyak. Alam mo, pwede kitang bigyan ng advice, pero hindi naman sa isang simpleng mga kataga pwedeng mabura na agad sa isang iglap yung mga pinagdadaanan mo. Pero maniwala ka lang, isa lang naman ang sigurado ako na lalaon din ang oras. Ang panahon, darating din na hindi mo naiiyakan yan. Tatawanan mo pa yan. At marirealize mo at itatanong mo yung mga kaibigan mo, friend, bakit ba hindi mo sa akin sinabi? At tsaka pala! Di ba natsakahan ka bigla? Oo, pag naka-move on ka na, kahit gano'n pa yung kagwapo, kaganda sa paningin mo noon, wala na. Alam mong naka-move on ka na, it's a sign. Kapag hindi ka nagwapong-gwapo or hindi ka na ganong nagagandahan sa kanya. Kasi ibig sabihin, nag-fade na. Nag-fade na yung iyong ano sa kanya. Yung iyong pagsinta, yung iyong paglalagay sa kanya maya't maya sa pedestal. Ganon kasi kapag crush mo or inspirado ka sa isang tao, feeling mo lahat ng ginagawa niya, perpekto. Kaya hirap na hirap kang makamove on pag iniwan ka, ginos ka, kasi nga yung utak mo ang palaging naaalala lang sa kanya yung mga magaganda. Ako, eh bago mo tingnan yung mga magagandang bagay sa ibang tao at bago mo yan pusuan, sarili mo rin muna yung tingnan mo. Tingnan mo nga yung sarili mo, di ba? Iiyak-iyakan mo yan. Eh, ang ganda-ganda mo. Ang gwapo-gwapo mo, ang macho-macho mo. Kasi kapag alam mo yung mga magaganda mong qualities, alam mo rin yung standard na dapat meron ka. Hindi ka papayag na ibibigay mo ang puso mo sa isang taong alam mong hindi kayang alagaan yung sarili mo. Kung ano mo alagaan yung sarili mo, ikaw nga, di ba? Kung ano-anong mga collagen shake, ano pa ba? Kung ano-anong pagpapaderma ang ginagawa mo, pilik mata. Di ba? Papalinis ka ng ngipin ng mahal-mahal, tapos papatol ka saan? Papatol ka sa sasaktan ka lang. Di hindi mo ma-ROI or ma-return of investment lahat ng mga gastos mo sa sarili mo if hindi ka nagmahal ng sisintahin ka rin. So dapat kung paano mo mahalin ang sarili mo, ganun ka rin dapat mahalin ng iba. Isang paalala lang mula sa akin, ka-vibes mo ko, tandaan, hindi kita pinapagalitan. It's just a friendly reminder. Kasama mo pa rin ako syempre up until midnight habang tayo'y nag-aabang nga sa laban ni Alex Iyala. Samahan niyo muna ang isa pang Alex. Alex Baltazar para sa Heart Speaks dito pa rin sa 92.3. For now, balik muna tayo to more of the songs. Callum Scott with this love song, You Are the Reason. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet. Ang oras natin, 9:46.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

Mega Vibes. Ikaw nga ay nakadutok pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Galing kay Donna Cruz sa awiting Only Me and You. Dapat ganun, di ba? Kapag relasyon, kapag seryoso, kapag forever kayo, dapat dalawa lang. Only Me and You, hindi third party kasali. Ano to? 1+1+1? Yata tayo natuto ng maayos sa mathematics. Sabi nila, no, ang hirap-hirap ng math at kapag doon nagsosolve tayo ng mga problem solving, sumasakit ang ulo. Pero alam mo, hindi naman talaga yung numero ang nakakasakit. Ang nakakasakit ng ulo yung marami. Diba? Yung may 1, 2, 3, 4, 5th girlfriend or 5th boyfriend. Kaya dapat isa-isa lang. Dapat it's only me and you. At ako ka-vibes, ikaw nga at ako. Siyempre magsasama tayo up until 12 in the morning habang tayo ay abang-abang sa naudlot na laban ni Alex Ayala. Dahil kahapon, yung original schedule talaga, no, ilang beses din po itong na-postpone ng ilang oras hanggang sa hindi na nga natuloy kasi maulan din sa kanila, o diba? Ibang bansa na pero maulan pa rin. Parang nahawa sa pagkaulan ng Pilipinas. Alam siguro nung ibang bansa na yon na umuulan din dito sa atin. Kaya pati sila, diba, nagka-suspension. So ngayon na siya gaganapin. Sabay-sabay tayo magdasal at manalig na nawa ay sa atin pumabor ang gabing ito. At ngayong gabing ang ito, syempre papaboran naman natin yung mga kwento ng ating ka-vibes. Kaya i-play ko na tong medyo madrama nating song dahil may nag-send sa ating comment section sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At ang sabi niya dito, pinagpalit ko ang girlfriend ko, DJ Alex, kasi inakit ako ng iba na hindi ko naman talaga gusto. Ano pong masasabi at maipapayo nyo, DJ Alex? So kung lang sabihin, no, may respeto ka naman pala kasi namumupo ka nga, pero nagawa mo to. Sa girlfriend mo, pinagpalit mo siya sa ibang babae. Nasabi mo, hindi mo naman gusto pero naakit ka. Alam mo, ang gulo, hindi ko maintindihan. Pero sige, kwento mo yan, no? At sabi ko naman, aking i-welcome ang mga kwento dito ng walang panghuhusga. So setting all my biases aside, pag-usapan natin, no? Posible nga ba talaga na maakit ka ng isang tao na hindi mo naman talaga ganoon kagusto? Ako medyo hindi ako kumbinsido na pwedeng mangyari yun kasi you have to have a little interest, alam mo yon, ni katiting dapat meron para magkaroon ng impact sa iyo ang isang tao eh. Kasi di ba pag wala talaga, pag hindi mo type, pag hindi mo gusto, sorry, hindi mo nga yan mamatahin, hindi mo nga yan lilingunin, hindi mo yan titingnan. But the fact that you laid your eyes on that person means meron ka rin hindi nakita. Siguro sa ibang aspeto like pampisikal, hindi mo siya ganoon kagusto or hindi ka ganoon ka-attracted because she's not your type. But maybe the personality of this person, no? Baka lagi mo siyang nakakasama. Minsan kasi hindi naman pagandahan ang labanan. 'Di ba? Minsan sa ugali rin. I'm not saying na yung girlfriend mo masama ang ugali kaya justified yung ginawa mo, pero minsan kung sino yung parang mas nakaka-vibe mo, na nakakaintindi sa problema mo, naiintindihan ka at na-appreciate ka. Alam mo, yan na yan talaga eh, pagdating sa lalaki. Minsan hindi na yung magandang girlfriend, pero kapag na-appreciate sila ng isang tao, grabe. Talagang hahanap-hanapin nila yung ganong appreciation mo. Kaya siguro yun yung nakita mo dito sa bagong babaeng to na sinasabi mo, naakit ka kahit hindi mo gusto. Pero yung pinagpalit, syempre magkaibang kwento yan eh. Masama yan yung ginawa mo na pinagpalit mo yung girlfriend mo. Kasi cheating yan eh, kahit anong paliwanag ang gawin mo. Diba? Niloko mo pa rin at may nasaktan ka. Hindi naman ako para manghusga dito dahil una sa lahat, hindi ko naman kayo kilala, di ba? Pero siguro bilang payong kaibigan at DJ, ang masasabi ko lang, abangan mo ang alin. Abangan mo yung magiging consequences niyan sa buhay mo. Kasi naman yung malalaki na tayo eh. Alam na natin na lahat ng mga actions natin, ng mga salitang binibitawan natin, hindi man balik dahil para sa mga hindi naniniwala sa karma, pero may consequences lahat ng mga ginagawa natin. At yun ang babalikan tayo, di ba?
yung mga bagay na ginagawa natin today, tomorrow, bigla kang masasampal na, ay, kaya ko ba ito dinaranas? Kasi may nasaktan akong tao. Kaya ba ako parang pakiramdam na may namalas? Kasi may naapakan ako dati. Alam mo, minsan ganun eh, no? At mahirap yung pakiramdam, pero minsan lulunukin mo na lang kasi nare-realize mo, deserve ko rin pala to. Kasi kung hindi, napaka-unfair ng mundo, di ba? Kung hindi mo aanihin yung balik na yon, hindi ito sumpa, pero isa itong paalala na lahat ng mga ginagawa natin, meron itong epekto. Cause and effect yan. Kaya kung ayaw mo na someday balikan ka ng kalungkutan, balikan ka ng kalumbayan, lubayan mo yung pag hindi paggawa ng ano, yung paggawa ng hindi tama. Huwag kang mananakit o mga apak ng sino man. Mahirap yan gawin, no? Lalo na sa mundo ngayon na ang temptation is everywhere. Huwag tayo magmalinis. Ikaw na nakikinig ngayon at some point siguro, di ba, naakit ka rin sa isang tao kahit na alam mong hindi pwede. Siguro at some point napalingon ka rin, napaisip ka rin, what if? What if kaya subukan ko rito, no? Kahit na alam mo na hindi pwede. Pero lagi dapat mangibabaw yung utak mo. 'Di ba? Yung common sense na pag ginawa mo 'yan, no, alam mo na, 'di ba? Pero hindi naman kita mapipilit eh. At hindi sa isang litanya ko lang mababago ang pananaw mo sa mundong 'to. Kaya kung gusto mong subukan, gawin mo. Wala namang pipigil sa iyo. Anytime pwede kang magtago, lumiko kung saan-saan, kung saan madilim at walang makakakita. Pero tandaan mo 'tong mga sinasabi ko. Balang araw, bigla ka na lang mapaparealize. Eto na po ba yun? Yung kapalit ng mga naging desisyon ko, ng mga salitang binitawan ko na nakasakit sa iba noon. Eh siguro nga. Pero sana, dito sa mga karmang ito kung tawagin, eh dito rin natin matutunan yung pinakamahalaga at importanteng lesson sa buhay natin na nawa ay kapulutan din ng aral ng ibang tao. Kaya ka-vibes, kung meron ka ring piece of advice para sa ating commenter sa ating Facebook page, pwede ka ring mag-text sa akin sa 0954-406-1967 at sa ating Facebook page, or pwede mo rin akong i-message sa aking FB, Alex Baltazar. I-search mo lang, paki-like mo na rin ha. Oo, para naman palagi kang updated sa mga kaganapan natin. At dito sa ating programang Heart Speaks, kasama mo pa rin ako. This is Alex. And we'll be here up until, ayan, 12 in the morning. At syempre alam nyo naman, no, maraming mga klase, pasok ang nasuspindi ngayon ng dahil nga sa ulan. Kaya I want you to listen to this song na may kinalaman din sa ulan. Come On and Out of the Rain by Sharon Regis. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupe.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa sound trip. From Noel Cabangon sa awiting Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. This never gets old, no? Sa tuwing naririnig mo yan, kahit wala kang jowa, parang gusto mo lang magsasayaw sa kilig. Parang gusto mong magdebu, diba? Tapos siya yung last dance mo sa 18 Roses. Tapos iisipin mo, diba? Years from now kaya, many decades from now kaya, tayo pa rin kaya. Alam mo, bilib ako dun sa mga magjojowa na nagkakilala high school pa lang, yung as in childhood, jowa nilang isa't isa, diba? Tapos tumatagal, like anong sekreto? Papaano, diba? Sa dami ng temptasyon sa mundong ito, paano nyong nagagawa na hindi lingunin ang mga yun at manatili sa piling ng isa't isa? Speaking of pananatili sa piling natin, syempre ka-vibes, tayo nga ay magsasama-sama pa rin up until midnight dito pa rin sa ating programang Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako, this is Alex Baltazar. At sa ngayon nga, kagaya ng ating commenter kanina na nagtatanong kung ano daw ba gagawin niya kasi pinagpalit niya yung girlfriend niya sa isa raw babae na hindi naman niya gusto. Maniwala, hindi gusto. Siguro physically hindi ka attracted, pero kagaya nga nung nabanggit ko, may iba kasi o maraming paraan at aspeto pagdating sa attraction. So siguro, 'di ba, nag-jive yung inyong vibe. At siguro 'yun yung isa sa dahilan kung bakit kinonsider mo. Or minsan talagang tanggapin mo na lang, baka talagang nasa dugo ang pagiging manloloko. Pero anong payo natin kanina? Desisyon mo yan, buhay mo yan, gawin mo kahit alam mong bawal, pero pakaisipin na may balik lahat ng ito. Because bawat action, bawat salita, meron itong consequence. Yan ang pakatandaan mo, ha? Hindi kita pinapagalitan, hindi kita pinipigilan, pero malaki ka na, alam mo na dapat mong gawin. Pero ito, may isa pa nga nag-comment sa atin. At ang sabi naman niya, 6 months na DJ Alex magmula nung maghiwalay kami ng boyfriend ko. 3 years din kaming magkarelasyon. Medyo nakaka-move on naman ako, pero feeling ko hindi pa ako ganun kahanda na pumasok sa panibagong relasyon. Pero I know eventually magmamahal ulit ako at magkakaroon ng lalaking mamahalin sa buhay. Ang tanong ko lang, kung ano ang tamang panahon or right time for me? Or healthy na ba na pumasok ako ulit sa isang relasyon? Maraming salamat po and God bless. Well, first of all, ang tapang mo, ate girl, dahil syempre, unti-unti ka nang nakakabangon as you said, although hindi pa completely dahil hindi rin naman biro yung tatlong taon na inyong pinagsamahan, no? At alam mo, tama ka, may mga mawawala. At ibig sabihin lang yan, pag may nawala, may papasok. Not necessarily a new person, a new boyfriend, a new partner, but it could be a new opportunity sa trabaho, di ba? Kasi ibig sabihin lang na may nawalang tao sa buhay mo, meron ding magbubukas na panibagong pinto ng oportunidad dahil mas may oras ka na, pwede ka nang makapag-focus sa ibang bagay, yung dating hindi mo nagagawa ng mag-isa ka, ngayon you can do it by yourself. Kaya nagkakaroon ng siwang yung potensyal, yung oportunidad para pumasok sa buhay mo. Hence, 'di ba, baka yung bago na 'yan na hinihintay mong dumating sa iyo, pwedeng hindi naman agad boyfriend, pero kung boyfriend, pwede rin naman, hindi mo naman tatanggihan ng grasya ni Lord. Pero kung hindi rin naman ito in the form of a new relationship, do not get disappointed. Dahil ang pagdating ng bagong biyaya, pwedeng ibang bihis naman yan. Pwedeng hindi na ito sa katauhan ng panibagong lalaki sa buhay mo, pero pwedeng panibagong biyaya na makakapagdala sa'yo ng, di ba, blessing financially, sa career mo, mas uusbong ka. I-enjoy mo rin muna siguro yung oras at panahon na mag-isa ka. Because being alone, hindi naman nangangahulugan na malungkot ka kaagad eh. Yan kasi ang misconception hanggang ngayon, na kapag mag-isa parang, oh, sana all, na parang tayo lang yung taga-ganon sa gilid. Hindi. Alam mo, minsan nga pag mag-isa ka, mas masaya kasi mas may freedom ka.
Hindi dahil suwail ka o nanloloko ka kapag meron kang karelasyon, pero mas nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. At para sa akin, kapag kasi mag-isa ka, there's so much room for improvement, for growth, dahil nakakapag-eksperimento ka rin. Bakit? Di ba kasi walang iba nakakakita, mapahiya ka man dyan, subukan mo isang bagay. Wala kang boyfriend, wala kang girlfriend na iisipin mo, ay napahiya ako. So yung insecurities mo, medyo hindi siya yung na frontliner sa buhay mo, di ba? Kasi para sa'yo, you're just enjoying your life, yung pagiging single mo. So sa akin, tama ka eh. Alam mo yon, may darating na bago sa buhay mo. Pero minsan hindi nga ito panibagong relationship agad-agad. Pwedeng bagong trabaho. Pero kung dumating man yung tao na yun sa buhay mo, at least alam mong buo ka na. Kasi nagawa mo na yung mga bagay na gusto mong gawin nung malaya ka, nung panahon na ikaw pa lamang mag-isa. Tsaka diba, iba yung strength na nabibigay sa'yo niyan. Yung realization na, at the end of the day, lahat ng tao pwede kang iwanan. Lahat ng tao pwedeng magbago ang isip. Lahat ng tao pwedeng mag-iba ang desisyon. Pero at least alam mo na ganun man ang mangyari, you will never lose yourself. Ikaw pa rin yan. And there's so much strength in that. Na alam mong kaya mong harapin ang bawat araw nang hindi mo kailangan ng kasama sa buhay. Kasi ako minsan aminin ko, may mga times sa parang, ay gusto kong mag-samgyup, gusto kong kumain. Pero alam mo yung andami mong nakakansela ng mga plano na gusto mo sanang gawin pero hindi mo magawa kasi nag-alinlangan ka na because you don't have anyone. Wala kang pwedeng isama. At minsan mapapaisip ka, siguro mas masaya kung may kasama, kung may katuwang. Alam mo, totoo yan eh. Pag-usapan natin yung mga pros and cons. Kung may partner ka na ngayon, okay din yan kasi syempre, di ba, meron kang mapaghihingahan ng mga problema mo sa buhay, mapagbubugahan ang sama mo ng loob. Pero kung ang suggestion ko, kahit na gaano kayo ka-close ng partner mo, it's okay to have an open communication. That is a must. Pero huwag mong ibuhos lahat. You always go to a professional pag sa tingin mo, grabe na yung mental health mo. Kasi minsan, alam mo yon, hindi sila ganoon ka-equipped. Kahit gaano kanila kamahal, hindi sila ganoon ka-equipped to receive yung emotion mo, yung bigat ng nararamdaman mo. So, it's always best if you consult a mental health professional kaysa isangguni mo lahat sa jowa mo. Hindi ko sinasabing magtago ka ng sekreto mo. Diba? Iba pa rin naman talaga when you trust the person you're telling your story to. Pero, kailangan, alam mo rin kung handa ba yung kausap mo na i-perceive at i-receive yung mga kwento mo. At sa case mo, no, single ka ngayon, you don't have anybody in your life now, siguro nga malungkot ang pakiramdam, kaya nga yung iba, nag-end up sila na nagra-rush, di ba? Naghahanap ng partner. Bakit? Para daw makatipid. May mga ganyan ah, yung ganyan ang dahilan, para makatipid. Ang ginagawa nila, nag-share sila ng bill, di ba? Tumitira sila sa iisang apartment. Para nga naman, iisa na lang ang renta, maghahati na lang kayo. Pero alam mo kung yan lang ang dahilan mo, kaya ka nakikipag-live-in ngayon o kaya ka nag-asawa because you want to make your life easier dahil sa ekonomiyang ito, naku, baka mali, di ba? Huwag sana yun yung maging pangunahin mong motivation kung bakit ka makikipamahay sa partner mo. It has to be because of love, because of concern for that person. Palaging una dapat is yung pagmamahal. Tanungin mo yung sarili mo, ba't mo ba gusto makasama yan, diba? Dahil lang gusto mo, lumiit ang bill mo. Gusto mo, makatipid ka per month. Diba? Pero naisip mo rin ba yung long-term na impact nito sa inyong dalawa? Pero sa'yo, dun sa ating commenter, no, medyo nalalayo yung ating napag-uusapan kasi malawak yung saklaw nito. Pero i-enjoy mo muna yung buhay mo. I know, mahirap kasi, di ba nga ikaw lang, wala kang katuwang, wala kang napapagsabihan, but maybe pwede mo rin gawin itong opportunity for yourself to grow, to learn other things, to develop better habits, read a book. Ang hindi mo kailangan mag-update sa kahit na sino, kundi sa mga magulang mo lang. Enjoyin mo lang. And you will appreciate more
yung journey mo na ito ng iyong buhay. Kagaya na lang ng song na to from Lea Salonga, The Journey. Samahan niyo ako dahil marami pa tayong tatalakayin at lalakbayin ngayong gabi. Dito pa rin sa Monday edition ng Heart Speaks, together with yours truly, this is Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip Air Supply sa kanilang awiting Your Love or Young Love. Ikaw ba ka-vibes na niniwala ka that love can be experienced at any age, any time? O ang love ba ay dumarating lang kapag nasabi mong mature na ang isang tao? Mahirap daw sabihin eh, no? Kasi daw kapag bata, infatuation pa lang. Pero ako, ang paniniwala ko dyan is ang pag-ibig pwede yung maranasan at any age. Diba nga, ang bata, ang sanggol pag bagong panganak. Nararamdaman niya na agad yung kalinga, hinahanap-hanap na agad yung pisa ng kanyang ina, yung piling at init ng kanyang ina, and that's already a form of love. Kaya feeling ko naman at any age, pwedeng maranasan ng pag-ibig. Yung akala nyong infatuation na nagkaka-crush-crush ka, yun pa lang ang kapasidad ng utak mo na magmahal at that stage or point of your life. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa iyon o hindi iyon pagmamahal. Oh, talaga? Gusto mo lang kasi, ano eh, no? Gusto mo lang ibawas yung mga naging jowa mo nung bata ka. Para kunyari, konti lang. O ganun, pagmamahal pa rin yun, pag-ibig pa rin yun. You just have to learn to acknowledge it. And syempre, acknowledgement, speaking of which, gusto ko lang munang i-shout out at bigyan ng acknowledgement si Zara. Hello Zara, magandang gabi sa'yo. Siya daw ay nakikinig kasama ang kanyang hubby na si Greg. Oy, thank you so much ha, sa pagsama sa atin ngayong gabi. Siyempre, meron pa tayong isang oras, kaya huwag ka muna umalis dyan. Isang oras na lang din, at yun na nga, isasalang na ang laban ni Alex Ayala. Kaya, let's all wish them well, at sana maging okay ang laban, at pumabor siyempre sa atin. Para naman ng mga Pilipino, di ba, may reason tayo na mag-celebrate. Alam mo, may narinig ako nung isang araw, nagkikwentuhan sila. Sabi nila, sa dami daw na nangyayari ngayon sa bansa natin, di ba, tataas ang presyo ng gasolina, pero alam ko bababa eh, tataas pero bababa, konting-konti naman ang ibababa. Kung anong itinaas, ang pagbaba, siyang ganung kabaliktaran. Pag daw buksan mo ang telebisyon, ang radyo, kung ano nang maririnig mo, puro live stream na mga hearing-hearing, di ba? Dati hindi mo naman pangarap mag-abogado, ngayon narinig mo lang. Si Madam Lorna, gusto mo na rin, di ba? Gusto mo na rin pumikit at sabihin na andilim. Oo, kaya ka nadiliman kasi pumikit ka. Pero sabi nila ang pambalanse daw, sabi nung naririnig ko nagchichismisan, ang pambalanse daw sa mundo, yung mga kaganapan kagaya ni Alex Ayala, yung pagkapanalo ni EJ Obiena na naman ang panibagong gold, di ba? Yung mga kinaka-proud natin bilang Pilipino. At sabi ko nga kanina, sana kung gaano tayo ka-proud sa mga kapwa Pinoy natin pag sila ay sumasabak sa mga international competition, sana ganun din tayo ka-proud sa kapitbahay natin, sa kamag-anak natin, pag sila naman ang dumanas ng success. Kasi iba yan, no? Kapag personal mong kilala ang tao, parang iba ang hugot, parang iba ang inggit, na hindi nila magawang maging ganun ka-proud at kasaya sa'yo kung paano sila ka-happy para sa ibang tao. Kasi for them, hindi. Hindi pwede. Si Alex Ayala lang ang pwede. Pero pag ikaw, ibang usapan. Pag ikaw, naiinggit na. Sana wag pong ganun, no? Para hindi ka masabihan ng crab mentality. Baguhin mo. Baguhin mo yung mindset para naman ikaw ay magkaroon din ng a whole new world na mas okay and less toxic. Kagaya na lang ng version na ito from Zayn. It's a whole new world. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. O

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. Brian White with God Gave Me You. Oy, huwag kang magsana all dyan. Hindi naman kasi lahat ng pinapatungkulan ng God Gave Me You ay palaging dapat romantic, dapat may boyfriend, dapat may asawa, may jowa. Hindi. I-appreciate mo din yung mga blessings sa'yo ni Lord. Wala ka man jowa ngayon, yung trabaho mo. Diba? Yung mga blessings sa buhay mo na madalas ay nakakaligtaan mong ipagpasalamat dahil nakafocus ka lang dun sa mga hindi mo pa nakukuha sa buhay mo. Alam mo, ang dami nating mga ganyang blessings sa life natin na minsan we don't realize. Ang tagal pala nating pinagdasal, ang tagal nating inasam-asam. Diba? Tapos ngayon nagagawa mo na. Normal na lang sa'yo, regular na lang sa'yo, pero noon, grabe kung ipag-devotion yan ng buong pamilya mo. Tapos ano, nape-pressure ka ngayon, iniisip mo, you're not doing enough at your age, at this point of your life. Excuse me, no, baka kung babalikan mo yung younger version of yourself at sasabihin mo lahat sa kanya itong kwento kung nasaan ka na sa yugto ng buhay mo na to, eh baka maging proud yung batang yun. Kasi nandyan ka, ayan ka na, malayo ka na. Babalikan natin ulit yung famous quote na malayo pa, pero malayo na. Hindi ibig sabihin na marami ka pang hindi nagagawa o marami ka pang pangarap na hindi pa natutupad. Eh, i-discount mo yung mga blessings na meron ka na sa buhay mo. Ipagpasalamat mo yan bago ka matulog ngayon. Napakahalaga na grateful tayo para mas lalong bumalong yung mga magagandang bagay sa ating buhay. Diba parang sa ano lang din yan eh. Hindi ako spokesperson ni Lord ah, pero pag sa kaibigan, diba ang sarap na gawa ng mabuti, ang sarap na gawa ng pabor ng isang kaibigan na alam mong mapagpasalamat, na alam mong grateful, na alam mong na-appreciate yung mga effort mo para sa kanya. Ganun din naman siguro si Lord. Again ah, hindi ako nagpapaka attorney Claire Castro kay Lord, pero hindi man tayo spokesperson ni Lord. Isipin mo na lang kung ikaw ba yung nagbibigay ng biyaya, di ba? Anong mararamdaman mo pag puro pagtangil, puro pagtangis pala, oo. Anong gagawin mo kapag hindi ka na-appreciate? Parang sa love lang din, pag may jowa ka, di ba? Ine-effortan mo pero hindi ka niya ma-appreciate. Sa halip na maging mapagpasalamat siya sa'yo, ang nakikita niya lagi yung mali, yung wala sa relasyon niyo. Nakakapagod yung ganun. Kaya ngayong gabi, ipagpasalamat mo yung mga bagay na meron ka na dati, pinagpe-pray mo lang. Kay buti ng buhay sa'yo. Oo, may mga problema tayo. Andiyan na yan. Hindi natin yan basta lang tatambakan ng mga positive quotes. Hindi natin yan basta talilikuran at tatakbuhan. Pero hindi naman ibig sabihin na meron tayong problema ay hihinto ang buhay. Umiyak ka ngayon, sige, pagdaanan mo yan. Pero promise me, bukas sa panibagong araw, ibabangon mo ulit yan at muli kang lalaban. Nakakapagod, lalo na kapag pakiramdam mo. Ulit-ulit na lamang, Monday na naman, Tuesday na naman, hanggang sa magiging masaya ka ng Friday. O tapos ilang araw lang, padadamahin ka lang ng konti, Monday na naman. Pero tandaan mo na vital na pagdaanan mo itong stage ng buhay mo na ito. Ito ang planting season. Para pagdating ng harvest season, yayamanin. Tapos magugulat ka, marami nang mangungumusta sa'yo. Hindi dahil they care about you and they wanna know how you're doing, but because gusto nilang sabay-sabay tayong lahat mangutang. Okay lang yan. Basta ang mahalaga, you're blessed. Kung anong kayang ilabas sa bulsa, ibigay. Pero ngayon, ang talaga namang gustong kumustahin ng lahat, kumusta na ba ang magiging laban ni Alex Ayala? Kaya yan ang ating aabangan. Alam ko iba sa inyo magpupuyat, pero sa mga matutulog na, good night, ipahinga ang katawan
At syempre ka-vibes, bukas magkikita-kita tayong muli para sa Tuesday edition naman ng Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako once again, everyone. This has been Alex Baltazar. Kita-kita tayong muli dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Good night, everyone. Bye-bye.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpila ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, 3:59. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa't saya every morning.
4: Atro

0: like a Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR!
0: Favorite music radio,
3: Ka-Vibes the Sound Trip! Kasama mo na ang iyong favorite na magising, ang programang Good Vibes!
0: Good morning!
3: Oh yeah! At Ka-Vibes, ito na rin ang iyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripa sa tawa pero pinupunit pa. Si mama
0: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
3: Baby, Alka Vibes. Ngayon ay Martes, August 4, 2026. Mag-unat-unat ka na!
0: August 4 na! Ang bilis ng araw, no? Parang kakapigit mo lang kasi August 4 na agad.
3: Totoo, ilang isang linggo na lang ulit, sahod mo na.
0: Konting ano, konting tiyaga pa.
3: Totoo, konting tiyaga lang. Abay, hindi ka paplakda, may nilaga. Yan ang mahalaga, diba? At ito na nga mga ka-vibe, shoutout na muna sa lahat ng mga tagapakinig natin sa pamamagitan po ano ng 97.5 FMR Jensen, ng 102.3 FMR Bacolod, at ganoon din po sa may 102.3 FMR Baguio. Ka-vibes, yung mga ka-vibes natin dyan sa Norte, kamusta po kayo ha? Sana maayos po ang inyong kalagayan bilang syempre napapabalita nga rin na malaki rin yung epekto ng Bagyong Luis. Nakasalukuyan po na sa ating bansa at talagang dumadaan doon ngayon sa kanilang area sa Maya Norte. Mag-ingat po ang lahat, mga ka-vibes ha. Ikaw ba DJ Joko Loco, nahirap kasi yung biyahe?
0: Hindi naman.
3: Ayun nga pala, dito ka pa nga pala natulog.
0: Kasi alam mo ba, hindi ako nahirapan kasi. O ikaw ba, ka-vibes? Ayan talang dito sa mga maaga na papasok.
3: Totoo
0: din.
3: Totoo nga naman.
0: Kayo ba, kung nahirapan kayo, may tip kami ibibigay ni Mama
3: ano
0: Mia.
3: Ano yan? Anong
0: mag-resign na lang kayo.
3: Ay, pagka... huwag na mag-ganon.
0: Ay, ano ba? Ibig sabihin, may tip kami pagka medyo nahirapan ka na. Oo.
3: Tuluyan na.
0: Tutuluyan.
3: Ay, grabe naman dyan.
0: Ito at congrats ka lang kaibigan ko si Alex.
3: Si Alex Ayala.
0: Oo, nanalo siya eh.
3: Oo nga pala. Congratulations din sa ating ka-vibes na si Alex Ayala na nagbigay niya naman ng karangalan sa ating bansa. Nanalo po siya sa kanyang, siya po ang itinanghal na winner sa Mubadala DC Open at ngayon po ay kasalukuyang world number 20 na po siya sa overall ranking po yan ng tennis.
0: Oh, diba? Taray yung naman. Natalo niya yung number 3.
3: Number 3.
0: American
3: yes.
0: World. Number 3.
3: World number 3.
0: Oh, panalo siya kasi kagabi, kahit late na, di ba? Pinanood talaga.
3: Pinanood
0: ng mga,
3: nyo talaga?
0: Ng mga ka-vibes natin
3: talaga
0: dahil
3: ba?
0: Nga. Siyempre, suporta siya, no?
3: Oh, gusto nga rin sanang panoorin, kaya lang parang feeling ko ako naman yung maboborlog kinabukasan.
0: Oh, kapag
3: alas 12 kasi ng hating gabi dito sa Manila time, ang kanya pong naging laban. Yan naman na, congratulations again sa atin pong ka-vibes na si Alex Ayala dahil nakapag-uwi na naman po siya ng karangalan pagdating po sa larangan ng tennis para sa ating bansa. Uy, maraming salamat Alex, napakagaling mo at alam mo maraming mga kabataang kababaihan, hindi lang kababaihan kundi lahat ng kabataan na naglo-look up sa'yo lalo sa larangan ng sports. Ano? Yan naman na walang imposible talaga. At ayan, good vibes talaga yung balita natin. Ano? Pero bago yan ano, mga ka-vibes, abay makisagot na rin kayo sa ating katanungan para sa ating question of the day dahil eto na siya!
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Ito na!
3: Question of the day.
0: Ang question of the day natin mga ka-vibes, ano-ano ang mga alaga mong hayop sa bahay?
3: Ganon.
0: Sabi niya yung ka-vibes natin, isa lang.
3: Isa.
0: Nandito nga, katabi ko, sabi niya. Sino?
3: Si Kurisu! Sabi niya, dragon daw.
0: Dragon? May dragon. Yung pagka nagkamali ka, bubugahan ka ng apoy.
3: Si Kurisu! Ano ba naman yan? Dragon na ano ba yan? Dragon ba na pag-uugali? Diyos ko pa, ikaw ba DJ Joko Loco? Anong alaga niyo sa hayop tuloy? Sa bahay ninyo na hayop?
0: Ay, hayop?
3: Oo.
0: Naku. Hayop talaga yung inaalagaan ko si Dudo.
3: Si Dudo.
0: Dog siya.
3: Ah, ah. Shih Tzu.
0: Ayan. Yun yung aso ko, nagtataka ko. Pagkapaalis ako, makasimangot. Yan, so, ayaw mamansin niya. Pagdating ko, ang layo ko.
3: Nagtatampo kasi
0: yun. Nagtatampo nga yun. Alam mo yung, makikita mo talaga sa atsura ng mukha yun. Parang kung pwede ka lang niya. Si Mangot, sabi ko, do, magpapaalam kasi, di ba, gano'n, nakana siya. Tingin lang isa.
3: Nagtataray.
0: Oo, pero pagka, ano na, yung malayo ka pa lang sa ano, nakita kaya.
3: Sumasalubong
0: na. Gano'n kasi mga aso. Correct. Mas masaya pa sila na makita yung amo nila kumpara sa ano sa mga masasarap na pagkain. Totoo o kaya naman. Kung ano pa man. Ganun yun.
3: Baka naman kasi masarap din yung amo nila. Ha?
0: Oo, sabi. Ay.
3: Pero ayan, sa akin din naman, aso rin talaga. Aso ang aming mga alaga sa bahay. Ano, na dyan si Fluffy, si Tacky, at saka naman si Taco. Ayan.
0: Ay siya na.
3: Mabait yung mga aso namin. Napaka masipag magbantay at saka talagang mapagmahal.
0: Ay, sa ayan. Amin, ang aso namin, ang tapang kalang mo, dragon, pero dadalawang dangkal lang naman.
3: Kaya sabi nga nila sa aso, mas maliit, mas matapang talaga yan. Oh, parang kulang yan. Charisa. O siya mga ka-vibes, sumagot ka na rin. At pakita mo na rin. Show your dog, show your pet.
0: What?
3: Sa ating
0: show your what?
3: Show your dog, show your dog. Pet. O ay comment mo na yan sa ating comment section dahil posted na po ang ating katanungan sa ating Facebook page. Baka naman may picture kayo ng inyong mga fur babies, di ba? I-show nyo na yan para naman na mas makita pa natin yan na dito sa ating himpilan. Kaya naman ka-vibes, tutok lang dahil hanggang alas 8 ng umaga mo pa makakasama ang inyong favorite pagising, ang programang Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig ba? Si Mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Jokolok is my name, baby. Bela,
3: dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet, the 92.3
0: FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes Sound Trip.
3: Ang oras!
0: 4:25 na, perfect.
3: Para krope?
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes, good morning.
5: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag magpahuli at makisaya sa celebration of taste and youth culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Be heard and be seen.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
4: Ini ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
5: Thanks!
6: Ito na ang inyong ka-vibe sa sound trip.
4: 92.3
6: FMR.

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Naku, umuulan pa rin ba sa lugar ninyo, mga ka-vibes? Sa dito sa Metro Manila, paambon-ambon. At medyo pa-medya-medya na lang din ang pagbuhos ng ulan. Well, di rin naman natin malalaman dahil hindi pa naman natatapos ang araw. Pero ngayong madaling araw, umaambon-ambon na rin dito sa Quezon City.
0: Oy, doon sa kanilang bahay umuulan.
3: Oo,
0: umuulan. Ng sermon ng nanay niya. Kasi may pasok siya, hindi pa din nagmigising-gising na.
3: Eh, paano naman kasi? Baka nag-aabang pa rin siya ng suspension. Uy, kung wala namang ulan-ulan sa inyo, mga ka-vibes, baka siguro dapat nang kumilos ka, ha? Medyo magkaroon naman tayo ng ano, makiramdam naman tayo. At eto na nga, pero meron din naman kasing mga suspendido talaga ang klase. Ngayong Tuesday, August 4, sa ilang mga lugar po, epekto pa rin po ito ng Bagyong Luis. Ilan po sa mga lugar na ito, ang Cordillera Administrative Region sa Baguio City, all levels, public and private. Pero ini-implement pa rin po ang alternative delivery mode. Ganon din po sa Tuba, Benguet, preschool to senior high school lamang po ang suspendido ang klase.
0: Oh, di ba?
3: Meron pa yan. Ito naman sa Ilocos Region, San Fernando, La Union at Pangasinan. All levels po ito, public and private. At ini-encourage po sila na mag-alternative delivery mode. Ang region to naman, Tumawini, Isabela at Etchage, Isabela. All levels po ito, public and private. Sa Region 3, Bataan, Nueva Ecija, Kalumpit, Bulacan, all levels, public and private. At mag-shift po sila sa distance learning. Ayan, mga kapansa.
0: At least alam mo, nalaman mo na yun nga, walang pasok. Pero alam mo ba, Mama Mia, binabantayan din ngayon ng pag-asa. Binibaby eh.
3: Binibaby.
0: Binabantayan din nila ng pag-asa ang yung ano, bagyong dolphin.
3: Dolphin?
0: Oo, sa labas ng Philippine Air.
3: Dolphin?
0: Oh, dolphin. Yung bagyo, yung pangalan.
3: Dolphin na isda?
0: Oh, ganun yung pangalan niya. Bagyong dolphin sa labas ng par. At wala pa naman itong direktang epekto sa bansa. Pero sa susunod na araw, maaring mas palakasin nito ang habagat.
3: Ano ba ito? International name niya yung dolphin? Kasi letter L na tayo dito sa Pilipinas. Ah, okay.
0: So international. Pag pumasok mo sa par, so magkakaroon ng pangalan, baka Mia na.
3: Ah, Mia? Mia,
0: malakas yun.
3: Malakas yun. Uy, wag naman. Baka di ko na magamit sa area. Ayan ang mga ka-vibes. Yan ang dapat nating bantayan. At saka asahan talaga natin na ngayong buwan ng Agosto talagang may mga panakanakang pag-ulan. At saka naman talagang yung talagang maulan talaga. Magkakaroon ng mga bagyo, paglakas ni habagat. At talagang asahan talaga natin na kailangan natin magdala ng payong, pati mga kapote at lahat pa ng pwede nating ipangbalot sa katawan natin. Ha? Huwag mo na ibabalot sa garbage bag. Mahirap yun.
0: Basta ang gagawin mo lang, kung sa tingin mo naman, malakas. Ito ngayong simple lang naman na ano dyan. Kahit hindi mo na iaasa yung suspension o pag hindi pagpasok sa eskwela ng mga bata.
3: Tama.
0: O kung sa tingin mo bilang isang magulang, medyo hindi na maganda. Ikaw na mismo.
3: Oo, pati sa mga empleyado rin natin, mga ka-vibes, di ba? Ang doli nga po, ay nagbigay po yan ng abiso na hindi pwedeng pilitin ng kahit na sinong employer ang kanilang empleyado na pumasok, lalo kapag masama po ang panahon o kaya naman na doon sa lugar nila, talagang apektado po sila ng halimbawa ng baha. O kaya naman napakalakas sa pag-ulan, tapos na pati hangin, na disgrasya po yung kanilang bahay. Hindi ka pwedeng obligahin dahil valid excuse po iyon, mga ka-vibes. Karapatan
0: nyo
3: yun.
0: So pwede siyang ano doon?
3: Siyempre dapat may pruweba kasi pick or not true nga, di ba? Picture muna or not true yan, di ba? Kumbaga parang valid siya na excuse as long as talagang mapatunayan mo naman na yun talaga yung pinagdadaanan mo ngayon. Kasi mahirap naman yun. Napaka-insensitive naman kung talagang uunahin pa yung load mo sa trabaho kaysa yung kaligtasan mo.
0: Diba? May iba kasing boss na insensitive talaga na hindi naman tinigil. Ano lang talaga, purely ano lang sila, business. Delikado na yung lagay ng empleyado.
3: Ganun. Paano yan? Kapag nategi-bumbum yung empleyado mo, sinong gagawa ng load niyan sa trabaho? Diba? Kaya naman dapat inaalala rin natin yung welfare ng ating mga empleyado.
0: Tama.
3: Uy, marami mag-aagro dyan. Oo nga, tama. Yes, si kuya, yung nagbubuhat. Oh, sabi, tama. Masyado ka mo sa ano.
0: Tama.
3: si Julda May nung po nakikinig sa atin na nakaka-relate ka rin ba ni Julda May? Sabi
0: si Julda May?
3: Julda May!
0: Nang Cavite?
3: Oo, siya po ay taga General Trias Cavite. Shout out po sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga taga General Trias Cavite, si Teng, sino nga yun? Si Kuya Teng.
0: Oo, si Ayan. Sir Teng na TV ang apelido.
3: TV?
0: Sir Teng.
3: Sir Teng TV at lahat po ng mga ka-vibes natin dyan. Magandang umaga. Tutok lang ha, dahil mamaya, abay, malalaman na niya ang inyong mga kapalaran dahil susunod na po ang hulalalalala. Dito pa rin po yan sa inyong favorite ng pagising. Ang programa ang
0: Good Morning!
3: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mamamu ko makaripas sa tawa pero ang aurawa arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Jane, Jokoloko is my name, baby.
3: Dito lang yan, sa Bet na Bet, kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
3: Kavibes sa Soundtrip. Ang oras!
0: 4:50 na, perfect.
3: Pagkara, Robert?
0: Tama.
3: Really?
0: Really?
3: Yeah.
1: Good vibes, good morning.
2: Chismis na naman ang Lupet!
4: How you doing, party people? You know what? You better sing along.

0: los pets. Good mood siya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Zine Magazine together with Ayala Market Market bring you Zine and Tasted Food Festival. Ngayong August 8 to 9 na to sa Ayala Malls Market Market Activity Center. Enjoy free admission and discover a lineup of delicious eats. Makiparty sa coffee rave and witness as we recognize the top food places for the Gen Z. Ano, tara? Huwag magpahuli at makisaya sa celebration of taste and youth culture. Kasama ang 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Be heard and be seen.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang loob!

0: Sugar Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, tarigong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Ang lupet!
4: Andiyan na yung sundo mo, Ben.
3: Ah, yun na, oh.
4: Taray, passenger princess. Oh, ang ate mo. Iba ka talaga.
3: Oh, ikaw talaga yung pinakaswerte sa lahat. Kaya huwag ka na magreklamo dyan, Denise.
4: Tama, buti ka nga may taga-sundo ka eh. Diba? May service ka. Yung iba talagang mega-commute ang kanilang mararanasan. Sa araw na ito na Martes, kaya naman ka-vibe sabang ikaw ay naghahanda na para bumiyahe papunta sa iyong trabaho. Abay, ibibigay na namin ang una ka ba ng inyong mga kapalaran na para sa original na lalala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Eto na! Abang nasa biyahe ka kasi, syempre parang ang Disney princess, parang si Miss Pam.
4: Wow!
3: Sinusunod na kanyang prince papunta sa kanyang work.
4: Wow!
3: Iba! Good morning, Miss Pam and Sir Kicks. Oh. Syempre, eto na nga inyong Hulala for today, August 4, 2026. Eto yung mga Aries,
4: mm-hmm.
3: Taurus, Gemini, Cancer, Leo, at wala na. Ay, meron Virgo!
4: Ayusin ayun mo! Wag ako!
3: Nakalimutan yung Virgo.
4: Makinig at manginig. Wow! Aries! Kailangan mong timingan na ang pag-i-splook ng dapat mong i-splook sa iyong bebelos. Dahil pag pumitik siya, yari ka!
3: Ah, yun na talaga. Masasabi mo na, yari ka talaga.
4: Oo, totoo. Timingan kasi, di ba? O, Taurus! Matatapakan ang sapatos mo at dahilan para masira ang araw mo.
3: Wow.
4: Isipin mo na lang ang mahalaga, hindi sira ang mukha mo.
3: Diba,
4: that's the most important thing.
3: Tsaka
4: diba?
3: Ang ano, maganda doon, yung sapatos mo inaapakan, di yung mukha mo.
4: Oo, tsaka di yung pagkatao mo, diba? Diba? Yun naman ang mahalaga. O, Gemini! Gemini, wala kang magawa sa opisina ninyo, sabi ng mga tala. Maiging pati pagwawalis at paghuhugas ng plato ay siya na ring atupagin mo. Totoo kayo sa'yo, pupunta ka kabila ang table, desk, opisina, maninira ka lang ng ibang katrabaho mo.
3: Umayarap.
4: Oo, Cancer.
3: Oo, ganun ka. Ay, ganun ka.
4: Ha, ganun ba siya?
3: Hindi. Ito na yung Cancer.
4: Hindi, oo, si Cancer. Si Kaping gumising ng maaga ngayong Linggo. Dahil isa sa mga araw na to ay may makakasabay kang parada ng patay na posibleng maging dahilan ng iyong pagkalit sa trabaho.
3: Diba?
4: Sobrang random naman. Tuesday
3: diba?
4: Talaga.
3: Umay, kasi wala naman yun sa ano eh, sa araw kung kailan yung napagdesisyon na ng pamilya, di ba?
4: Tama naman.
3: Umali mo, makita mo, di ba? Oh, ano, uuna ka ba?
4: Oo nga naman. Nire-respeto diba? Po
3: antayin
4: namin.
3: Antayin mo na
4: lang. Oo, nire-respeto po na. Sige, basahin tayo yung susunod. Oh. O, Leo. Leo, makikita mo agad sa aura ang tunay na nadarama ng taong iyong makakasalamuha. Abay, kausapin mo siya para umaliwalas ang kanyang mukha.
3: Oo, minsan ganun din yan. Nadadalhin sa usapan, sa mga advice, tama, sa mga ganun, di ba? Pero hindi niyan masusundin yan. Papakinggan niya lang talaga.
4: Oh, matigas ulo niyan eh.
3: Oo, kilala ko yan eh. Bata pa lang kami, ganyan eh.
4: Oh, Virgo.
3: Virgo.
4: Virgo, mag-aabono ka na naman.
3: Oh, sabi niya, hindi natin sinamay.
4: Tama pala. Dapat tama pala talaga si DJ Joko Loco.
3: Mag-aabono na naman siya.
4: Pakibura nga yan, mga tala. Hindi ko nagugustuhan yan ha. At yan ang una ka... yung mga kapalaran. Uy, tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa vodka!
3: Gumising ka na, bumangon ka na dyan, maratana ka mo mga tugang. Oras na para magpamahaw. Tapos, syempre magkarigos. Baka malaog ka naman sa trabaho, hindi ka nagkarigos.
4: Gigising talaga yan, kasi nasa tenga na niya yung lamok. Diba?
3: Ha? Nasa tenga niya na yung lamok? Ay, sa bagay to.
4: Pag hindi ka pa nagising dyan,
3: tutusok
4: diba?
3: Na.
4: Tutusok na yan. Mahirap yan. Magkakapantal ka na naman.
3: Ay, pantal.
4: Pantal.
3: Oo, sige. Shout out.
4: Isan kasi yung mga pantal. Ewan ko, bakit yung mga pantal minsan sobrang laki naman?
3: Yung mga pantal?
4: Oo, tapos sa tiyan.
3: Ay! Grabe naman yung pantal.
4: Sa tiyan yung pantal.
3: Bakit? Alo.
4: Wala, hindi kasi diba minsan parang pag natulog, diba, naka walang damit, walang pantaas, yung pambaba lang ang meron.
3: Alo!
4: Oo.
3: Ay, sorry. Tinatry ko lang. I'm trying to know what you mean. Kasi... ano eh You know what, my mom...
4: Uy, tigilan mo kami, DJ Joko Loco. Walang ganyan.
3: Ay, walang ganyan. Ay, shoutout muna sa mga ka-webs natin na sinasaludo natin ng mga magsasaka. Kasi humihiri ito, Mama Mia, pala ng ano, dagdag 30% tarifa sa mga imported rice.
4: Aha.
3: Uy. Oo. Kasi ano, syempre, di ba, inaano nila na para na maawat yung pag, ano, pagbaha nito at pagbagsak ng presyo ng
4: totoo
3: palay.
4: Oh, para mas ma-prioritize ang produktong Pilipino. Oh. Yan ang maganda.
3: So parang ang gusto ng grupo, itong FFFF.
4: Yeah. A petition pa lang siya, hindi pa talaga siya na isasagawa. Oh,
3: yun iniinig nila, 30%. Oh, para daw naman eh, talaga namang yung ano, sana ipatupad daw yung rice tarification law na, yung law noong 2019.
4: Mm-hmm.
3: So sana, sabi, halos triple na daw ang rice imports mula nang ipatupad to nung mm-hmm. rice tarification law noong 2019. So umaaray na.
4: Uh-huh.
3: So kailangan daw, baka naman daw pwede yung 30%.
4: O baka naman. Oo. Hoy, sino ba dapat na sumagot dito sa hinaing ng ating mga magsasaka? Bay, sana mapakinggan yan na para naman na mas maging maayos ang kanilang benta, ang kanilang kita. Kasi hindi na, sabi nga, ang magtanim ay hindi biro talaga.
3: Oo,
4: maghapong na kayo ko. Di ka na nga makaupo, di ka pa makatayo.
3: Oo.
4: Talagang yan ang totoong buhay ng ating mga magsasaka. Hindi lang yung mga nagtatanim ng palay yan,
3: oo,
4: kundi yung mga mais, ano pa ba, yung mga tobacco, yung ano pa ba, basta yung mga crops
3: sugar
4: talaga.
3: Cane, diba?
4: Sugar
3: cane. Pero anyway, yan ay may pag ano, meron namang makabago ngayon na makakatulong naman.
4: Oo,
3: yung, may mga nakita ko siya, sabi ko, grabe naman yung pagtatanim na.
4: Sa atin ba yan, sa Pilipinas?
3: Sa ibang bansa.
4: O, sa ibang bansa.
3: Oo,
4: ay,
3: doon na nga pupunta.
4: Oo, doon na nga lang talaga tayo.
3: Pero masarap pagtanim sana ng ano. Kasi doon, anyway, siguro dahil sa amin, puro ano, may mga kalsada, tapos walang masyadong lupa,
4: mm-hmm.
3: di ba? Lupa nasa kukukon na lang. So parang walang mapagtaniman ng gulay. Alam mo, pag tumatanda ka pala,
4: uh-huh. wow, wow,
3: yung kaibigan ko nakwenta sa akin.
4: Oo, oh, talaga, talaga,
3: talaga. Sabi ko, nga, ano, parang gusto magtanim-tanim ng gulay para healthy, walang masyadong ano.
4: At saka, di ba, syempre, parang mas marami ka na rin nararamdaman talaga kapag habang...
3: Hindi naman.
4: Ano ba?
3: Wow, sumagot.
4: Sana all.
3: Hindi yung kaibigan ko, sana wala.
4: Sana wala.
3: Nararamdaman
4: na. Kasi parang gusto mo na lang talaga yung organic, di ba? Organic yung mga kinakain,
3: tama.
4: Organic yung mga inilalagay mo, sinasalpak mo sa iyong pangangatawan. Kasi yun talaga yung healthy at yun din yung tama. Pero ayan na, mabalik tayo dun sa ating mga magsasakabay. Sana mapakinggan na ang kanilang hinaing. Kasi alam nyo mga ka-vibes, napakalaki ng role ng ating mga magsasaka sa ating society. Kung wala yung mga yan, guto, mga abutin talaga nating lahat.
3: Oh, diba?
4: Kaya dapat unahin natin kung ano yung kanilang petisyon. Sana mabigyan pansin para naman hindi tayo ngangi in the future.
3: Tama, diba? So dapat ano yun natin yung sarili yan para makatipid. O ano ba, mas malaki ba yung kinikita pagkagaling sa ibang bansa? O yung tax or yung, hindi ko din kasi alam eh.
4: Depende kasi ata talaga yan sa, ano, may mga sistema rin yan kasi sila talaga. Diba? Na parang tila, basta yung sila lang din talaga yung
3: nagkakaintindihan.
4: Tapos minsan may mga control din kasi yan ng mga middleman, diba? Yung mga ganyan. Na kaya naman yung mga maliliit na magsasaka, yun talaga yung luging-lugi. Oo, kaya ayan ha, nako, ito na naman ang sign mo para hindi man lamang sa araw na ito ng Martes ka vibes. Kaya naman kung ikaw ay isa sa mga mapanlamang na tao, abay eh, intay ka lang dahil Saturn retrograde ngayon, darating din ang karma.
3: So kung mapanglamang ka, enjoy yung muna kasi pag December, alam ko na mababait ka naman eh.
4: Talaga ba?
3: Pag December. Mababait sila pag December. Tapos pag taas January, babalik na yung galing nila.
4: Sige, sige. Sige, asahan natin yan. Abangan ko yan ha.
3: Abangan natin. Sige.
4: Kaya naman, tsaka lang, dito lang din naman kami mga ka-vibes dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang
3: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia.
3: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-ha-rutin. Joko Loco is my name.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
3: Oras natin 5:24. Perfect. Tama.
4: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
0: Gusot na naman ang mukha? Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Goodbye sa sound trip.
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong taritong people.
0: Quick friend.
2: Mama.
0: Really?
2: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Sarap ng almusal niya.
0: Grabe siya. Uy!
4: Uy! Ang lupit!
0: Ang lupit! Buti ka na nga, alok! Uy! Nabulunan siya.
4: Uy, nabulunan siya. Share mo naman kasi yan, mga ka-vibes. Diyos ko, ano bang inaalmusal niyo sa oras na ito? Sana masarap ang ulam mo. Yan ang mahalaga, di ba? Hindi lang yung may nakakain talaga, kundi yung masarap din yung iyong nalalasap na pagkain.
0: Pero kung hindi naman masarap yung pagkain, ang importante, masarap ka. Magluto, di ba? Kasi yun naman talaga yung din.
4: At saka naitawid mo ang umagahan.
0: Saka naitawid mo.
4: Naitawid?
0: Yung mali.
4: Inaawin mo, DJ Jeff.
0: Okay.
4: Pag tayo naglahubigla sa area, sinasabi ko sa'yo, oh, eto na nga, para mas lalo pang luminaw at tumuwid ang iyong umaga, abay, ihatid na namin sa inyo ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran para sa
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, ang iyong Hulala. Yung kukompleto to, ha, para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
4: Makinig at manginig. Hoy, Libra, ililibre mo ngayon ng isang tao para makuha ang loob nito. Huwag masyadong panghawakan to dahil ang taong target mo ay hindi basta-basta madadaan dito.
0: Ay.
4: Wow.
0: Saan ba siya madadaan?
4: Saan ba? Baka sa Mother Ignatius Street. O Scorpio, isa sa mga araw na to may gagambala sa araw mong payapa. Wow.
0: Oh, diba?
4: Okay.
0: Gagambalain ang araw mong payapa.
4: O Sagittarius, bago ang pagsasaya, trabaho muna. Tandaan, wala ka ng pera.
0: Oo, oh, diba?
4: Tama. O Capricorn. Capricorn, pagtatalunan ninyo ng iyong kapamilya ang klase ng luto ng hotdog ngayong umaga. Wow. Sabi ng mga tala, kahit anong luto, pwede yan. Basta huwag mong kainin ng hilaw yan.
0: O oh, ano pa kasi mga luto sa hotdog bukod sa ano?
4: Hindi ko rin alam kung ano.
0: Diba prito kadalasan?
4: Prito. At saka hinahalo sa sinangag.
0: Oo, oh, ganon. Ganon. Tapos yung nilalagyan ng itlog.
4: Minsan nilalagyan
0: yung hotdog,
4: din.
0: Nilalagyan
4: ng ketchup. Nilalagyan ng ketchup.
0: Oo, nilalagay yung hotdog ng ketchup, di ba?
4: Parang yun yung
0: mga bata gusto nila.
4: Parang yun yung nagiging sarsa. Niluluto din yung ketchup mismo.
0: Talaga?
4: Nagiging sarsa siya.
0: Yung iba kasi nilalagay sa ibabaw ng So parang...
4: Tapos yung iba naman, parang hindi siya niluluto sa mantika, sinasangkot siya lang.
0: Ay, yung ano, yung parang ini-steam lang. Ay, yung mama ko, may style siya, parang inaano muna sa tubig.
4: Pag
0: nanon, lalagyan na ng mantika.
4: Oo, kasi mas healthy daw yun.
0: Sabi.
4: Oo, na para bang...
0: Na para bang
4: akala mo naman talaga. Sobrang healthy mo talaga, no?
0: Yung pagkakaluto pero
4: yung pagkakaluto dala talaga ng hotdog bumawi.
0: Actually yung iba't ibang naman estilo ng pagluluto ng hotdog, yung ginagawa ng para lang ba maano yung bata.
4: Oo.
0: Mas presentable sa bata.
4: At saka mas nakakatakam.
0: Oo.
4: Sa akin naman ang gusto ko luto ng hotdog yung mamantika talaga.
0: Oo,
4: parang masarap din kasi yung lasa ng mantika. Hindi ko rin alam kung bakit.
0: Ang bata ka pa kasi kaya nasasabi mo.
4: Ganun ba? Hindi pa naninikip yung dibdib, no? Wala pang signs of aging. Oh, Aquarius, baka naninikip na rin may dibdib mo?
0: Nakwento lang sa akin yung kaibigan ko.
4: Oy, Aquarius, kumain ng gulay para hindi ka mapaire sa buhay.
0: Oh,
4: o nga naman. Kailangan mo ng fiber, di ba? Kasi pag tinawag ka na kalikasan, dahil sinasabi ko talaga sa'yo, baka may lumabas na hindi dapat lumabas. O Pisces, wag mong sukuan agad ang paghihintay dahil posible itong dumating sa panahong susuko ka na at bibigay. Wow!
0: Diba?
4: Iba talaga.
0: Iba.
4: It's giving perseverance. It's giving ituloy lang ang buhay.
0: Tama. It's giving...
4: It's giving tuloy pa rin ng awit ng buhay ko.
0: Diba?
4: Wow! At yan aga, kabuuan na ninyo mga kapalaran sa araw na ito, mga ka-vibes. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. Kami po ay nagtatrabaho lamang. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang sa wakas!
0: Woo! Ayan lang! Shout out sa mga kabibs natin na nakompleto na yung araw dahil nakompleto na din ang hula na for today. Siyempre sa mga kompleto na ready na to go, ready to go para pumasok sa trabaho.
4: Wow!
0: Nako naman, magkukommute niyan. Magandang hello sa inyo dyan.
4: Oo, magandang umaga.
0: Magandang hello. At alam mo ba, Mama Mia, inilarga na pala ng LTFRB yung ano, fair hike.
4: Ano?
0: Tsaka
4: no,
0: fuel subsidy.
4: Inaprubahan na? Wow!
0: Ano na, parang sinumite ngayong ng LTFRB ang dalawang maghihiwalay na rekomendasyon sa Department of Transportation para daw sa pansamantalang taas papasahe at fuel discount para sa lahat ng uri ng pampublikong transportasyon.
4: Eh di maigi kung gano'n. Para na, makakatulong talaga yan. At syempre, mas malaki pa yung pwedeng maiuwi naman ng ating mga ka-vibes na chuper, mga driver, kaysa naman yun dun sa halos hindi na nila alam kung ibibigay pa ba nila yung pinamboundary nila kakaninahin na lang talaga nila yun kasi wala talaga halos matira, di ba?
0: Oo. Mahirap maging driver ng jeep, ng bus kasi nga di mo alam yung mga yung kita, hindi sigurado yung kung maswerte ngayong araw o hindi maganda yung kitaan.
4: Totoo.
0: O kaya masiraan ka o yan. Kaya di ba may mga ganun eh.
4: Totoo. So masiraan ka parang halos masisira ka na rin ng budget, di ba?
0: Masisira ka na ng bait pag hindi ka pa din talaga nakakuha ng pampalubag
4: loob. At saka lahat ng mga ka-vibes natin na nagmamaneho po ng jeep ay sa kanila po talaga yung jeep na yon. Minsan may iba dyan, may operator talaga at nakikipasada lang po sila. Bumaboundary lang ho yan sila. Syempre isipin nyo, meron pang silang kahate doon sa kanilang kikitain sa isang buong araw. Wala pa doon yung panggasolina. Paano pag isinama mo pa yon, talagang halos wala na talagang matira.
0: Totoo. So ayan yung pinag-uusapan ngayon na wala pa naman actually ano pala Mama Mia, yung eksaktong halaga kung magkano yung interim fare hike na mangyayari. Pero yun ang magkakaroon ng meron din silang bukod doon yung fuel subsidy, yung pagbibigay ng 20 pesos kada litrong fuel discount sa lahat ng pampubliko, 'di ba dati 10 na humirit yung ibang grupo ng 15. So ngayon 20 yung ibibigay. Di sana panalo pag bago, 'di ba?
4: Perfect, 20. Parang prope kayo dyan.
0: Oo, kung yung hiling lang ng ibang transport group, 15 pesos na fuel discount kada
4: mas
0: litro.
4: Mas nahigitan pa yung hinihingi.
0: Kung isinusulong pa lang kasi to ng LTFRB.
4: Baka masuspindi na naman, parang yung taas sahod, ganun pa yun?
0: Hindi
4: na naman.
0: Hindi ka naman, sinasabi lang dito, walang kinalaman dito, Mama Mia.
4: Wala.
0: Kung matupad man yan, mangyari man yun, maganda yan, makakagaan sa mga, natin, manong driver na pogi. Na nakatutok sa FMR.
4: Taray. At saka syempre, di ba, sa mga ka-vibes natin ng mga commuter, asahan nyo na rin po na baka sa mga susunod na araw, susunod na linggo, ay magkakaroon po ng taas sa pasahe. Yan. Kaya naman, ihanda nyo na rin ang mga budget ninyo, ang mga wallet ninyo, dahil mauusog na naman yung expenses ninyo sa bawat araw, lalo sa inyong transportation fee, mga ka-vibes. Kaya naman,
0: mayroon din sa 10, sa August 10, magkakaroon din, may kinasa din yung mga grupo ng may kinasa silang tigil pasada na naman sa sa 10 and 12, August 10 and 12, dahil sa taas nga ng produktong petrolyo sa bansa. So yan, nakakasaya. Pero kung mabigay naman siguro yung mga yung tulad ng 20 pesos per plus yung fare hike na hinihingi din nila,
4: baka hindi na
0: baka
4: matuloy yan.
0: Syempre doon naman yung mag-meet sila halfway and then walang mga abala mga
4: correct, kung walang magiging tigil pasada hopefully kung
0: tigil
4: maibibigay
0: bunga lang, tigil chismis.
4: Bunga walang yaka naman pero ito hindi titigil ang good vibes dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite pagpagising na programa ang
0: good vibes.
4: Kasama nyo pa rin ang alas 1 ng umaga ang inyong kulit tandem ang mamamoko na karipas sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Arote. Tumba. Joke, alokas ba? Hindi, baby.
4: Hindi, Vlad. Ito pa na bet na bet kasi ano pa yata 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, ka-vibes.
4: Sa sound trip, ang oras.
0: 5:51. Perfect.
4: Para, grobe.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
5: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Uy, kinikilig. Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: Edgar Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Sa 6:38 na, anong oras ka maaalpas? Anong oras ka kikilos, ha? Late ka na. 6:38 na, te. Eto na nga, para habang mas masaya ang pagmamadali mo, di ba? Lalo ka namin ipe-pressure.
4: Tama. Ako na lang, hindi ko katawa siya sinusulat, eh.
3: At eto na nga, ang inyong bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FM.
4: Favorite music radio,
3: Kavimes to Soundtrip. At syempre kasama nyo na rin ang inyong favorite mapag-isig nga ang programang Good Vibes.
4: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga. Kami ang mamamu kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
4: Chocoloco is my name, baby!
3: At ka-vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa at pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan na para quits lang. Dito lang yan sa Puksaan sa Agahan!
1: Puksaan sa Agahan! Puksaan sa Agahan!
4: Ito na, Puksaan sa Agahan! Kung saan isang ka-vibes natin ang ating pagbibigyan.
3: Correct.
4: At ating sisikmuraan.
3: Hindi pala
4: pasasakitin ng sikmura sa tawa.
3: Naman
4: yan.
3: Yun.
4: So ito na nga ating ka-vibes. Walang iba kundi si...
3: Si... Ryan!
4: Ryan ng Pateros, magandang umaga sa inyo dyan sa Pateros. Kumusta naman?
3: Shout out sa lahat ng mga balut at penoy nyo dyan.
4: Kumusta yung mga itlog na pula dyan sa...
3: Baka naman mapadala kami dito sa Mother Ignatia.
4: Ay, grabe naman yan.
3: Charis lang. Pero ito lang ang mga ka-vibes. Ano? Shout out din muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig sa pamamagitan po ng 97.5 FMR Jensen, 102.3 FMR Bacolod at ganun din po sa 102.3 FMR Baguio. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig. At kung kayo po ay nahihiwagaan. Wow, nahihiwagaan.
4: Nahihiwagaan sa aming mga pagbumuka.
3: Tama.
4: Kung sino nga, babay puntahan mo ang aming social media. All you have to do.
3: Research
4: mo lang ang 923 FMR Manila at lalabas na yan sa lahat ng platform yan.
3: At
4: Facebook, YouTube, kahit ano yan.
3: At saka baka gusto mo lang masilayan, ano, naka-live po tayo ngayon sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Kaya naman ito na, simulan
4: at
3: na natin.
4: Hindi pa yan, pwede pa tayo mapakinggan sa ibang bansa kung saan ka mang planeta. Basta gamit mo lang ang FMR app.
3: Tama yan, because wherever you are, we are
4: tama.
3: There. Yan naman ka-vibes, DJ Jocoloco.
4: Ano yung DJ
3: Mama
4: Mia?
3: Ano ang pipiliin mo sa tanong ni Ryan?
4: Ano ang tanong ni Ryan?
3: Oo, ang tanong ni Ryan ay lalayasan na o pagtitiisan.
4: Aba!
3: Alam mo, parang may kaparehas na tayo ng tanong na ganito dati.
4: Lalayasan dati?
3: Oo, pero sige
4: sa dami,
3: dahil...
4: hindi ko na matandaan
3: Oo, sa dami nga eh. Pero bilang nga, alam mo yon, parang mukhang matindi yung pinagdadaanan ni Ryan ngayon. Ano? At hindi lang siya basta-basta pang pamilya o pang sports pa na problema. Abay, pakiramdam ko kailangan nating bigyan ng pansin. Ikaw
4: diba?
3: Ba, anong pipiliin mo rito?
4: Kung ano, kung ako naman tatanungin about dito, bakit? Ay, bakit? Hindi, tatanungin, pagtitiisan o lalayasan. Siguro pagtitiisan muna, saka ko lalayasan.
3: Talaga. Ay, gano'n. Pagtitiisan. Totoo
4: naman. Gano'n talaga. Pag kayong pagtitiisin, di o ano. Kung hindi mo kayong tiisin, lalayasan mo na.
3: Pero minsan kasi, may mga pagkakataon na kahit anong pagtitiis mo, di ba? O kaya naman, na bago ka pa magtiis, iba na yung mga sitwasyon na pwedeng mangyari. Kaya kung hanggat maaari, kung kaya mo nang magtumakbo, tumakbo ka na, lumayas
4: kasi
3: ka
4: kung
3: na.
4: Ano naman, kung worth it naman yung pagtitiis mo, bakit hindi? Pero kung wala nang dahilan, diba? Wala ka nang dahilan para kung hawakan. Bakit ka pa magtitiis, diba?
3: Kung
4: hawakan. So, ayan lang naman. So, sagutin natin ito, Ryan ng Pateros.
3: Tama. Kaya naman,
4: magandang umaga sa'yo.
3: Magandang umaga sa'yo. At huwag ka magalala dahil bibigyan natin ng kasagutan niyan. At pansin, kaya naman palakpakan na para sa mukha mo, Ryan.
4: Give us a beat, DJ.
3: Pupuksain na natin ang iyong katanungan.
4: Hey! Ito na si Mama Mia. Ready na para magpakawalan ng bara.
3: Hindi ako sure dito, Ryan.
4: Ako din,
3: pasensya ka na.
4: Ilo ba yun? Dalawang kanta.
3: Oh, may inabangan kasi kami pagkain.
4: Diba?
3: Oo.
4: And one.

0: lalo pang bumigat, bigyan mo naman ng pagkakataon sarili mo yung mga ate! Hey! Layasan mo na yan, B!
1: Layasan, layasan!
0: Sabi nga nila!
2: Run!
1: Sa akin naman, siyempre pagtitiisan. Sa eto sa akin.
0: Chocoloco.
1: Pagtitiisan o lalayasan. Yeah. Alin sa dalawang iyong pagpipilian? Sasagutin na

0: Fun.
1: Yeah.
0: Nakakahingal.
1: Kaya mo yan.
0: 1, 2, 3. Isa, dalawa, tatlo. Kailangan mo ng masinsinan. Paglima, anim, ito lang ang paraan. Pito, walo, siyam, kailangan mo ng marahan. Gamitin ng salitang kailangan mo pag-isipan. Pag hindi mo na talaga kaya pakawalan. Okay. Okay,
1: mabutan. Medic!
0: Ah, medic! Kailangan to, layasan.
1: Oo, layasan. Lalayasan. Lalayasan talaga. Ay, di ko mapiga rin sa akin.
0: Oo, kaya pag di na kaya pagtaysan, ito'y layasan. Saka ganun lang din naman talaga yun.
1: Well, may point naman, di ba? Ganun naman talaga. Pero dahil nga puksaan ito, kailangan natin bigyan ng matinding depensa ang ating mga kasagutan. Kaya naman, DJ Joko Loco, in a brief statement. Why in a brief statement? Bakit mo nga ba talaga pagtitiisan?
0: Pagtitiisan mo yan na para bang ito na lang yung ano, yung natitirang dahilan. O dito, natitira na lang na panghahawakan mo. Na para bang isang kang lapis na pag nagsinasabi, pinipilit, no?
1: Kaya mo yan. Gusto mo ng pantasa dahil nabanggit mo yung lapis.
0: Bakit yung lapis? Ano, may point siya eh.
1: Random?
0: May point pala, random. E di sa akin naman, kaya ako naman napili yung ano, yung salitang pagtitisan. Uh-huh. Kasi siguro sa akin, ako kasi pinagtitisan ko ang isang bagay. Kapag kaya ko ba? Uh-huh. Halimbawa, sa gamit na lang din, hindi wala nang bago. Napagtitiisan ko pa, nagagamit ko pa yan. Uh-huh. Okay pa sa akin yan. Tapos sa mga kaibigan naman, kung kaya naman pagtiisan, hindi nagiging, maganda pa at hindi toxic sa, ano, hindi sa'yo nagbibigyan ng negatibo, dapat na andyan ka para sa kaibigan mo. And then pag hindi na kaya, so, layasan naman, wala ka na sa circle, okay lang yun. Ang importante naman, meron kang peace of mind.
1: Uh-huh.
0: Ganun yung ano doon.
1: Okay, may point ka naman.
0: Hindi pa ako tapos, mamaya.
1: Ay,
0: sige, sige.
1: Hindi, pinalakpakan lang kita. Maganda kasi sinabi mo eh. Okay ka na.
0: Hindi, yung ano lang, yung pagtitisan, sa lahat ng ano, kasi pwede mong gawin yan.
1: Oo,
0: kailangan meron kang pagtitis, hindi yung ura-urada.
1: Mm?
0: Oo, di ba?
1: Pero, hindi ba dahil nandun ka na
0: hindi
1: sa puto?
0: Hindi pa ako tapos mamamihan.
1: Teka lang, hindi dahil lang. Hindi, kailangan mo na sumingit eh. Hindi pa dahil naisip mo na lalayasan mo na, di ba? Nagdaan ka na rin sa ilang libong beses na pinag-isipan mo. Hindi lang pinagtiisan eh. Talaga nga pinag-isipan mo, pinagnilay-nilayan mo, di ba? Pinagtiisan mo hindi lang in terms of physical energy, pero pati na rin sa iyong mentality, di ba? Na parang buong buwan na. O kaya naman hindi lang minsan nga isang buong buwan eh. Minsan ang pagtitiis eh, umaabot ho iyan ng 6 na buwan o 1 taon. Depende sa perseverance o sa resilience ng isang tao. Pero sabi nga nila, di ba, huwag kang matakot na umalis sa isang bagay na hindi ka naman pinapahalagaan o sa isang lugar na wala naman ng hindi lang silbi para sa iyo eh. Kumbaga parang hindi ka na talaga binibigyan ng importansya. Dahil kapag may nagsarang isang pintuan, abay may magbubukas pa na isa.
0: Hello?
1: Kahit bintana pa yan, kahit backdoor pa yan, di ba, merong magbubukas.
0: Meron,
1: maniwala ka.
0: O, ganun lang din naman talaga yun. Pero dahil nga siguro nagawa mo na yung pagtitiis, yung sumobra ka na doon. Kasi
1: totoo.
0: Sa akin, para sa akin, Mama Mia and mga ka-vibes, yung pagtitiis kasi, walang ano yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagtitiis, depende yan, hindi yan sa haba.
1: Mm-hmm. Oh,
0: basta
1: ano
0: hindi
1: naman?
0: Mo na kaya, kahit ano, ilang ano pa lang yan, pwede ka nang umalis dyan sa ano.
1: Tama, di ba?
0: Basta ayoko, hindi ako naniwala sa ano, matagal mo, may timeline ka na ano. Pag hindi
1: oo
0: mo na talaga kaya, bitawan na. Ganun
1: wala
0: lang, naman
1: depende
0: yun
1: nga talaga yan, na sa kung hanggang kailan.
0: Depende sa sitwasyon.
1: Oo, depende sa sitwasyon at sa tatag ng loob at isipan ng isang tao. Pero hihintayin mo pa ba ka vibes na dumating ka sa punto na ubus ka na at talagang para ka nang upos sa sigarilyo na talagang parang wala ka nang baga, hindi ka na bumabaga, wala ka nang ibubuga, di ba? Parang hangga't may pagkakataon na meron pang kahit konting apoy diyan sa puso mo, di ba? Iligtas mo na 'yung sarili mo. Kasi baka naman mamaya dumating 'yung pagkakataon na hindi mo na malilayaban ulit 'yan, wala na talaga.
0: Oo, 'yun kasi 'yung
1: ikaw ang kawawa.
0: Oo, ganun lang naman 'yan 'yung kailangan mo talaga diyan, maging matapang.
1: Oo.
0: Sa desisyon.
1: Totoo.
0: Desisyon, oo. Nasa sayo 'yan, di ba? Hindi ka magdedesisyon ayon sa naririnig mo, kundi sa pansarili mo.
1: Tama.
0: Kasi
1: diba?
0: Ano yun eh, yung decision na yan, hindi mo naman masisisi yung iba na
1: correct
0: nagsabi nun kasi ikaw yung nag-decide nun eh.
1: Totoo, tapos isipin mo na lang din, magiging factor din dyan na yung sa pamilya mo, di ba? Kung ano man yung bagay na pinagtitiisan mo o talagang gusto mo na talagang layasan, magiging factor dyan yung mga tao sa paligid mo rin, di ba? Dahil isa sila sa mga talagang motivating force mo, isa sa mga nagtutulak sa'yo para gawin yung mga bagay-bagay na ito. Ngayon, kung pati sila naaapektuhan na, di ba? Baka pagkakataon na siguro para hindi lang pag-isipan na kundi layasan na talaga yung sitwasyon.
0: Kasi kung wala nang halaga sa isang lugar na yun, baka sa ibang lugar meron.
1: Totoo.
0: Diba? Ganun diba? Yun eh. Kasi yung ano, yung minsan wala tayo dito. Minsan sa isang ano, sa alam mo, sample na lang sa trabaho. Alam mo, wala tayo dito ng ano, doon sa iba meron.
1: Correct.
0: O kaya naman doon wala ka dito meron. May mga ganun eh.
1: Totoo. At saka kung,
0: depende din sa ano yun.
1: Oo, sabi nila the tables will turn, 'di ba? Oh, parang wow. Iikot daw ang lamesa. Well, kung hindi iikot
0: kung
1: ang lamesa, itaog mo, sinasabi ko sa'yo.
0: Itaog yung lamesa.
1: No? Hindi, minsan kung hindi ka pinagbibigyan ng pagkakataon, di ba? Baka siguro ito na ang pagkakataon para ikaw yung gumawa ng pagkakataon na para sa sarili mo. Ikaw yung gumawa ng oportunidad na para sa sarili mo, hindi yung iaasa mo na lang din talaga sa mundo dahil paano kung hindi talaga pala yon ang paraan na itinakda ng tadhana o ng universe para sa'yo. Baka ikaw pala yung magsisimulan ng sarili mong bagong tadhana.
0: Oh, di ba? Ganun yan. Pinapalakas na yung loob mo, Ryan.
1: Oo, pinapalakas namin loob mo, Ryan. Sinasabi
0: kailangan sa'yo. Mo yung gawin, ha?
1: Ano ang pinagtataanan mo? Kung ayaw nilang ipaikot ang mesa, ipaog mo. Sinasabi diba? Ko sa'yo, tutulungan ka namin. Tutulungan ka namin na.
0: Nagsasara. Ay, sige. Tuloy mo. Tutulungan mo siya, Ryan.
1: Hindi ka namin tutulungan sa pera. Tutulungan ka lang namin na mandaot. Ganun.
0: Oh, di ba? Eto, sabi ni Ryan, Mami Mia, joke ko loko. Hindi, yung tanong ko lang kung pagtitiisan ko, lalayasan ko na yung karinderya, kumakain kasi ako. Ah, yun lang pala yun.
1: Ah, ganun ba?
0: Ang dami natin sinabi, hindi naman pala doon ako masa ano niya.
1: O sige, lalayas na kami. Kami na lang ang lalayas. Ito na lang mga kabaysoy, mga kasagutan din. Ang ilan sa mga tagapakinig natin, ano, ito si William Mortel. Siyempre, pagtitiisan hanggat kaya pa, basta kaya pa talaga.
0: Basta kaya pa talaga, kasi kung wala nang rason para pagtiisan, bakit ka pa?
1: Totoo. Ito naman si Collector, titiisin muna hanggang sa makaipon. Tapos, saka siya lalayas. At iba sa ating mga ka-vibes sa ganun din naman ano. Ay, tol, bumabati si Jack Moral. Happy Tuesday daw sa ating
0: dalawa. Happy Tuesday!
1: O, si Fantastic Mom sabi, Joko Mia, the best tandem talaga.
0: Ay, grabe naman yan. Thank you.
1: O, ito naman si Dalamhati Pighati.
0: Dalamhati Pighati.
1: Dalamhati na Pighati pa. Ayan, sinasabi ko sa'yo, Ryan, pag hindi mo nilayasan yan, ito magiging pangalan mo eventually. Dalamhati at Pighati.
0: Dalamhati at Pighati.
1: Totoo. Si Dayan, magandang umaga sa'yo.
0: Ayan ba si Dayan yan?
1: Yes, si Daniel. Sa Pampanga.
0: Saan ba yun?
1: Sa Pampanga. Hindi ko pa mabanggit yung ano. Oo, sa Pampanga. Hello sa'yo, ha? O ito, si anong FM daw ito? 92.3.
0: Anong FM to? FMR.
1: FMR, duh! Oo.
0: Tatlong letra lang yung tatandaan. FMR.
1: Favorite music radio.
0: Ulo, ikaw yun?
1: Ay, ala ako ba yun? O ito, si Louie Basco nakikinig din sa atin na magandang umaga rin ho sa'yo. Si Jack Moral, Ate Mary Dulay. Good morning, everybody. At kaya naman ka-vibes kayo ba? Ano ang hirit nyo rito? Kayo ba ay magaan sa balutan na ba? Lalayas na ba? O talagang pagtitiisan nyo pa? Abay, comment down sa ating Facebook Live at ganun din sa ating YouTube Live. Malay nyo, babasa natin yan. Syempre, sa pagbabalik pa rin ng inyong favorite pampagising ang programang
0: Good Vibes. Good morning!
1: Makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tama pero ang aura maariba si mama mia.
0: Kasama na ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: At syempre, iahabo natin na shoutout si Kuya Ronel Espina at si Jeff Tans Oliveros. Ganun din si Giovanni Tangkay. Magandang umaga po sa inyo. At ito pa rin ang bet na bet kasi ang bet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa sound trip.
1: Ang oras.
0: 6:52, perfect.
1: Para crop.
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang look!

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong gogtong pakitong kikong
3: Kikong
2: Kikong
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Kapalang na katutong ka sila sa palagay ang mananawagsak na
2: wow, ang dami nila naintindihan.
0: Ang linaw ng
2: lyrics. Sobrang linaw. Mas malinaw pa sa kinabukasan nila.
0: Tama, oo. Tsaka mas malinaw pa to sa ano, sa relasyon nyo.
2: Uy, alam nyo, dapat nating ipagpasalamat din, ano, yung mga ka-vibes natin, yung mga katrabaho na talaga lagi nanlilibre ng pagkain, ng pandesal, lalo na si Ernesto.
0: Oh, shout out Ernesto! Minuto-minuto. Ayan, shout out sa'yo, Ernesto.
2: Maraming salamat ha sa yung pagiging mapagbigay.
0: Oo, at maalalahanin.
2: Totoo, yeah. Nakatrabaho. Dapat ganyan yung mga pinapalatin natin.
0: May palaman
2: natin.
0: Yan, pre.
2: Medyo makapal ka dun, sis. Oo, nang libre na nga ng pandesal, gusto mo pa ng palaman.
0: Ayan palaman. Oy, pero ito yung ano, maganda dito, kahit wala kang palaman, ito, planuhin nyo na. Wow, walang connect. Planuhin nyo na, kasi magkakaroon pala ng ano, long weekends. Kasi, di ba, anong tawag dito? Long weekend sa 21, 22, tsaka 23.
2: Diba? Meron pa yan. 29, 30, at 31.
0: Tama. Kasi meron tayong Ninoy Aquino Day na special na working holiday. Plus, meron din tayo sa katapusan sa 31 na National Heroes Day.
2: Totoo. Uy, swerte ng mga pinanganak ng, ano, no, ng August. Napakaraming holiday. Maraming pagkakataon na para ihabol nila yung celebration ng kanilang kapanganakan. Pero ito, ihabol na natin to ha. Ang ay, ating gulat ka, no?
0: Gulatan, no?
2: O, ito na nga. Sabi niya.
0: Yung may pinakain kang pulburon, biglang kumanta si Mama Mia na gaganong kabigli.
2: Kung hindi ba naman sumirit yan, ewa ko na lang. O, hindi buo ang araw ko kapag walang flank. Ikaw, DJ Joko Loco, hindi buo ang araw ko
0: kapag walang kape.
2: Totoo. Kapag walang kape talaga. At saka, ano, idadagdag ko, walang pandesal.
0: Oh, di ba? Masarap kasi pag may, ano, yung typical na almusal mo na,
2: namumutla yan kapag hindi nakakakain ng pandesal.
0: Hindi, na, mainit ulo ko.
2: Pag... Sa akin din kape talaga, iba talaga ang epekto ng kape. Kailangan na yan sa pang-araw-araw na buhay ng hindi lang ng mga Pilipino, all over the world yan. Kape is life talaga naman. Ito may mga kasagutan din ng ilan sa ating mga ka-vibe. Si Lawrence Manipor, hindi kumpleto ang araw niya kapag wala daw ang dalawang favorite DJs niya, si DJ Jaja at syempre si DJ Mamma Mia. Wow, Lawrence.
0: Oh, diba?
2: Huwag ka nang umiyak also.
0: Also,
2: ha?
0: Gusto ko sabihin ka, Lawrence, na thank you also.
2: Thank you also, Lawrence. Ha? O, ito naman si Jeff Tansa, hindi na kumpleto ang araw niya kapag walang taho. Mabilis kasi maglakad yung magtataho sa kanila at kukuha pa lang siya ng baso. Paglabas niya, nasa malayo na siya, taho!
0: Oh! Taho!
2: O, ito naman, si J.M. Maculet. Sabi niya, hindi buo ang araw ko kapag walang awayan ng partner ko. Uy, grabe naman yan. Bakit naman ganon? Ha? Oo. Ay, sulitin nyo ang araw kasama ang inyong mga mahal sa buhay nang hindi inaaway ang mga yan.
0: Ay, oo naman.
2: Oo, oh. Inaawayin. Para naman kayo.
0: Ganon ka ba, Mamma Mia?
2: Hindi kami nag-aaway lagi ng aking bebe.
0: Diba? So, hindi ganyan si Mamma Mia.
2: Oo, talagang punong-puno ng pagmamahala. Sing tamis ng wine.
0: Ng wine.
2: Sing tatag ng sunshine.
0: Diba? Sunshine.
2: O, kaya naman ka vibes, sagot na sagot sa ating dugtungan dahil pwede pa natin mabasa yan sa pagbabalik syempre ng inyong favorite pambagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning.
2: Kasama pa rin ang iyong kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si mama Mia.
0: At kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulutin, huwag mo lang routine. Joko Loco is my name.
2: Baby. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM.
0: Favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang oras.
0: Oras natin ka-vibes. Habang itututbrush ka, 7.23. Perfect.
2: Parang Robert. Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
5: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
6: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
7: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
8: No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
11: 92.3 FMR.
12: Favorite music radio.
11: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
11: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes.
2: Mismo.
11: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Yung pandesal.
4: Ah, ganun ba? O, sige.
0: Happy almusal time sa mga umakain dyan ng almusal na rin ba nakarating sa opisina nila. Doon nag-almusal.
4: Eh, di success.
0: Oo.
4: Nanlibre pa ng pandesal, di ba? Totoo. Yan, success talaga.
0: Mano yung panahon ngayon na alam mo naman mas makakabutan kayo ng ulan.
4: Tama.
0: O kung hindi man, mag-ready pa din panagal lang sa ulan na kapote pa yung baka makalimutan yung reminder lang.
4: Oo. Okay na lang siguro maabutan ng ulan kaysa maabutan ni...
0: Judith?
4: Hindi, kamatayan.
0: Naka.
4: Parang iba yun.
0: Oo.
4: Pero ito ha, i-shoutout na muna natin ang ilan sa mga ka-vibes natin na patuloy pa rin nagko-comment sa ating dugtungan. Hindi man namin mabasa na yung buo ninyong kasagutan, pero i-shoutout na lang namin ang inyong mga pangalan. Ito si Renilyn Saburiga, si Felix Valdez, si Chen Zen Rosie, si Rose Gaspi, si Christine De Guzman, si Rica Basaysay, si Ronel Espina, William Mortel, syempre di mawawala yan, at Lawrence Manipor, ang presidente ng FMR Squad.
0: Lawrence, magandang umaga sa iyo. Ikaw ang bida sa aming programa, Lawrence. Si Lawrence na talaga namang may radyo pang daladala yan para mapakinggan lang tayo.
4: Sa trabaho niya, no, talagang nakaantabay siya sa lahat ng programa ng ating himpilan. Si Emmy Hernandez, Randy Artiaga Santisas, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinigan. Jerpes Tunasan na Muntinlupa City, si Ernesto Abelgas, Jack Moral, Gerard Misiano, si Colectol Mary Dulay. Maraming salamat po mga ka-vibes.
0: Ayan, and kung sumpatingin ko din, mga nakikinig sa atin dyan sa General Trias Cavite, si na Maki, si na Press Maki, maganda umaga. And also hi to Doc Gary and Sir Bonbon dyan sa Belvedere Medical. And also, ano din, nakikinig din sa Caloocan sa Barangay 175. Kasi kahit dun sa dinadrive niya, nakatutok si Kuya John Nares, dating DJ din.
4: Talaga ba?
0: Oo, ito. Tapos ano din siya, pagdabahay, nakikinig din siya. Wow, ayan, maganda umaga. Also hi kay, kay Russell ng Cavite, yung nasa lubong ko sa mall, nakatutok na siya araw-araw. Tapos sabi niya, di ba dati kang MOR ngayon? Oh, sabi ko, sa FMR kami ngayon.
4: FMR kami ngayon. Mike Arden.
0: Nakikinig na siya lagi ngayon sa atin. Tsaka si Jerome De Guzman, din siya, interim driver mula sa Kaya Subdivision. So maraming salamat. Kasi di ba, natutuwa sila sa mga tugtugan tsaka sa mga DJs na makukulit
4: mo. Wow, really?
0: Shoutout
4: din kay Ate Ami at sa kanyang bakery. Ganon din si Randy Esplana na talaga na tayong pinakikinggan sa kanyang sasakyan sa bawat biyahe niya. Kasama niya raw tayo. Wow, because wherever we are there.
0: At saka, baka ko makalimutan, babatiin ko din yung nasakyan ko noong nakaraan. Kasi naka-FMR din siya. Si si Sir Vincent Bakubak dyan sa Buena Vista. Oo, magandang umaga kay sa kanya yung unit. Tapos siya yung nagdadrive ng niya.
4: Wow.
0: Oo, tapos kwento-kwento nga kami. Talaga, Sir Gita, agad nakarating ako dun sa
4: Uy, shoutout sa iyo.
0: Shoutout to Vincent Bakubak dyan sa Buena Vista, General Trias Cavite. Mm-hmm. Nakikinig siya sa atin. Thank you so much sa lahat ng mga kaibigan niya. Sabi ko, message mo lang, Sir Vincent, yung mga pabati mo dito sa page ko. Ako bahala dyan. 1-5 lang. Wow. Sinigil mo.
4: May lagay pala.
0: May lagay pala.
4: Lagya ka. Uy, shoutout din sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok sa atin, lalo na sa Metro South, ganun din sa Kamanava, sa lahat na ng mga ka-vibes natin sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, sa masulok ng mundo.
0: Kuya Will, okay.
4: Asya mga ka-vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok. Kung kayo ay nabitin sa 4 na oras natin na paghuhuntahan, abay susunod naman na ang inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe, kasama si DJ Kiko Kaliko.
0: At kasama rin si DJ May.
4: Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, sagutan nila ang inyong agahan, pati tanghalian. Kaya naman bukas ulit ka-vibes ha, pagpatak ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama, ang inyong favorite pampagising, ang programang
0: Good morning!
4: With your one and only Colette Tandem sa umaga, ang mamamapakaripa sa tawa pero ang aura maarima si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
4: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio,
4: kabag sa soundtrip! Ang oras!
0: Oras natin 7.49, perfect!
4: Proba.
0: Tama!
4: Really?
0: Yeah!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
5: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
6: Sahod niya na ang lupet.

0: Uutang ka na naman? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Suportado ng palasyo ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat pag-isipang muli ng mga halal na opisyal ang kanilang paninindigan kung papanig sa China sa usapin ng West Philippine Sea at iginiit na dapat unahin ang interes ng bansa. Ipinagtanggol ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro si Teodoro matapos akusahan ni Davao City Representative Paolo Duterte ang kalihim ng pagde-demonize sa China at umunay pagsasagawa ng loyalty test. Ayon kay Castro, hindi ito sa pinakatapatan sa politika kundi tungkulin ng bawat Pilipino na ipagtanggol ang bansa. Tinawag din niyang lubhang nakakaalarma ang pahayag ni Pulong Duterte. Nauna nang sinabi ni Teodoro na dapat magbitiw ang mga opisyal na sumusuporta sa claim ng China dahil sa kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang konstitusyon at ang panalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling na patuloy na tinatanggihan ng China. Dagdag pa ni Castro, suportado ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ni Teodoro at ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Binigyang din niya na hindi dapat maapektuhan ng ugnayang pang-ekonomiya sa China ang soberenya naman ng Pilipinas.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, inilahad sa pagdinig na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon sa mga prosecutor ng Kamara, nagpatotoo sa 11 araw ng paglilitis ang dating Commission on Audit official na si Roderick Wamil na nagsabing may misuse ng pondo batay sa ulat ng COA. Ayon kay Lano Del Sur at 1st District Representative Zia Alonto, may mga kaduda-dudang disbursement o disbursement ng mga dokumentong isinumitin ng OVP, kabila ang mga resibo na may mga pangalang tulad ng Mary Grace Piatos at iba pa na umaabot sa higit 1,000,000 piso. Binanggit din ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang mga hindi pagkakatugma ng mga dokumento kabilang na ang mga resibong may petsa na 1 taon matapos ang disbursement. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, 3 Vice President at 3 Education Secretaries na ang nag-audit o na-audit ni Wamil, ngunit si Vice President Sara Duterte lamang ang humiling ng confidential funds at intelligence funds.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, nakapag-preposition na ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit 4.9 million family food packs sa buong bansa bilang paganda sa epekto ng Tropical Depression Louise. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumalo, nakaimbak ang mga supply sa higit 1,000 warehouses sa iba't ibang bahagi ng bansa na may laman na food at non-food items. Tiniyak na mabilis at sapat ang tulong na maipapaabot sa mga maapektuhan ng bagyo at iba pang matitinding panahon. Dagdag pa ng